Sa bahay. Kayo ay nasa biyahe. Pwede niyo pa rin kami mag-

0: nyebutnya AP Clio Momium Dani, saya melihat El Nero, PDF, Red Dibanya.
1: It's time for the Bondi Fan! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search na ba ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga radio na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.

teatro mo, ba, malay mo, ano ito na ang susunod kung magiging leader ng ating bansa. Kaya dapat ngayon ka lang alam mo na kung ano ba ang mga characteristic o pag-uugali

So, ano ba yung tatlong characteristics o katangian ng isang maayos na namumuno? Una-una na dyan, kapag good leader, mga bata, tandaan ninyo na dapat kayo ay responsable. Leader is responsible. Ang ibig sabihin nito, hindi sa lahat ng pagkakataon ay inaasa ninyo sa inyong mga subordinates o sa mga miyembro ng inyong grupo o ng iyong grupo yung mga dapat gawin. Bilang isang leader, dapat ikaw ay responsable. Dapat ikaw ay may initiative. Dapat ikaw ay namumuna sa anumang proyekto o gawain.

Bila kita leader, mas magiging epektibo ang communication skills kung marunong pa din makinig sa mga

opinión. Data, hindi lang puro opinion, ideya, o emosyon at kaloobin mo lang yung pinapahalagahan. Dapat marunong ka rin makinig sa kung ano man yung iniisip din ng iyong mga sub-membro. Para nang sa ganun ay mas maging epektibo ang pagkatrabaho ninyo at paggawa ninyo ng activity na sinasailangan.

dapat. Kung gagawin natin lahat ng mga nabanggit ngayong umaga para ng tiganulis. Sa mga susunod na group activities, mapas-pull man yan. Sa ano mong pagkakataon, alam mo na kung paano ka mamuno ng may responsibilidad at igagalang kaya ng mga tao sa paligid mo.

work na nagkakaisa na papalitan ng mga ideya at sa pamamagitan nun ay magkakontak ni Hilo sa positibo na karatong ka. Tawag natin ang mga good leaders, ano? Pagdating ng panahon sa generasyon ngayon, dapat ay pag-aralan at gawin nyo na at sabuhin nyo ito sa araw-araw. Tama ba? Paunang bahagi pa naman ito ng ating lessons dito sa School of the Air.

0: Coffee class, this is break time.
1: Tignan mo itong baon ko.
2: Anong baon mo?
1: Baon mo naman.
0: Oops, nagugas mo na ng

0: Ang hands of the Lord deceased, o HFM, di ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahalawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ugo, sipon, sugat sa bibig, at tatas sa kamay at paa.
1: Matot! Nakakatakot ka lang ito! Sa gabi! Ang gumigas na kami ng kamay!
2: Para maiwasan ang hawaan, ugaliin mo pugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Pero tuwing malinis ang mga gab. Kapag may

0: Puppy Dance, this is week time! Yay!
1: Siguro matang baon to. Tinanggahan mo. Pwede naman.
0: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
1: Peter, ano ba ang hand, foot, and mouth disease? Peter?
0: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at palto sa kamay at

0: domain of Unix and not extended. My editing and support are 24/7 and available to nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalalat mula sa Radyo Maxim.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni ng mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Pag-aabot, magbabalik.

Patty and Insignia. Yeah, let them know at Tryandmail. So these are the basic tips, ano, na nakikita natin sa panigid natin. So ngayon, tatanungin ko kayo mga bata at sabay-sabay natin sagutain at bilangin. Ibenta ang sides ng mga shapes na ito. The number one shape natin ay circle. At kung makikita ninyo mga bata, zero sides at zero coordinates ang circle. Na ito ay gugit lamang ng pakwadrado ng mga bilog. Kaya wala itong sides at coordinates. Kapag tinanong kayo ilan ang sides at coordinates ng circle, ang sagot ay zero. At ang pangalawang set of shapes naman natin ay square at rectangle. So dito mga bata, may bilog din ang at sabay-sabay natin dinamin. Kung ilan ba ang sides at coordinates ng square at ng rectangle? Kinagita ko na lang kasi parehas din naman sila. Ang square at rectangle ay parehas na meron 4 sides at 4 coordinates. 1, 2, 3, and 4. 4 sides and 4 coordinates. At ang pinakahuli sa basic tips natin ay ang triangle. So, pag tinanong kayo ilan ang sides at coordinates ng triangle, mga bata, ang tamang sagot ay 3 o 3. Kaya kung mapapansin ninyo yung mga binibigyan na sides, ano, na nasa-screen natin ngayon ay isa, dalawa at tatlo. Triangle has 3 sides and 3 corners. Squares and rectangle have 4 sides and 4 corners. At ang circle naman, 0 sides at 0 corners.

bomba? Hindi! Dome pa yung mga bata. Yan nga sa pinag-uutapan. At nung naalala ko, nag-aaral pa ako ng ganyan, ay medyo talaga twisted din yung utak ni Rita. Pero sabi ko nga sa inyo, ang math ay madali namang matutunan. Kailangan nila maglaan ng oras para ito ay math maunawain. So ngayon mga bata, na pag-aralan natin ang tungkol sa shapes and sizes. So pwede kayo mag-draw ng different shapes or different objects at i-distinguish ninyo kung anong shape ng mga object na binawin ninyo at bilangin niyo kung ilang shape at coordinates ang mayroon

0: 9, upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
1: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
0: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at pato sa kamay at paa.
1: Nakat! Nakakatakot naman po! Sige po! Ang guhugas na kami ng kamay!
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliin maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Kung alcohol rub kung walang tubig at sabon, iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Para tuloy malinis ang mga kapag may nakitang sumyalos, agad ka

0: Diba? Dito pa rin sa School on the Air at ito sa mga pinakapaborito natin ng kwentong pambata. Siyempre, barak talaga natin or ito sa mga advocacy talaga natin dito sa School on the Air. Siyempre po yun yung mga kwentong pambata sa radyo. Kaya naman, para sumahan tayo sa exciting na kwento ngayon, makakasama natin ang ating executive producer. Tumawid muna tayo bilang isang guest na umaga. Miss Julian Nicole Calcet. Good morning, Miss Julian. Magandang umaga mga bata at magandang umaga sa iyo, si Kaysa. Ako si Ate Yan, ang magbabasa ng kwentong pambata para sa araw na ito. At si Ate Yan, yun ang itatawag natin sa kanya. Ate Yan, ready na kami. Ano ba ang pamagat ng ating kwentong pambata?
1: Ayun na nga, nag-teacher ka, no? Ang hawak ko na libro ngayon ay may pamagat na ang talipaw-paw ni Apo.
0: Ang talipaw-paw ni Apo. Ito na. So, alamin natin kung ano rin ba ang araw na hatid ng ating kwentong pambata. Kaya Ate Yan, makikinig na kami at simulan na natin ito.
1: Sabi na nga mga bata, ang pamagat ng ating kwento o ng ating kwentong babatahin ay ang talipaw-paw ni Apo. Ito ay kwento ni Patrick O. Otonya at ginugi ni Giselle A. Dolores-Laya. So mga bata, bago tayo magsimula, ano? At alam niyo ba yung salitang talipaw-paw? Kung hindi pa, tara alamin natin, basahin na natin ang kwento. Sa unang page, narito ang kwento. Maaga kaming gumising ni nanay para kumuha ng tubig sa balon. Ako, pumunta kami sa likod bahay, utos ni nanay. May tanggap na labada ang ito nanay kay aling nanay, Lolay. Panigurado na masarap na ulam kami na mayang gabi. Sa mga bata, ang bigo sa ating kwento ay si Ako. Ito yung maliit na batang lalaki na may kulay asul na dami. Kailangan po na kumuha itong malaking lalagyan ng tubig. Dainty yung lagi ni nanay. Ang tibay talaga ng lubid na kinabit ni nanay sa pantalok ng tubig sa balon. Tila rito. Tila roon. Ano ba ang ulam namin mamaya? Sana ay iyong paborito kong adobong paa ng manok. So ang paboritong ulam pala ni Apo ay adobong paa ng manok. Bukong masarap yan. Yay! Matunuto na! Nanay, maglaro muna ako sa labas, ha? Sige, anak! Sabi ni nanay. Ano ko yung naririnig ko? Kumaripas sa kanang takbo para hanapin kung nasa nang tulog. Magulat ako sa nakita ko. May lumilipad. Ano kaya ang makita ni Apo? Wow! Isang talipaw-paw! Nanlaki ang mga mata ko. Ang ganda-ganda talaga. Ang laki-laki rin ang laro ang talipaw-paw ni Jayan. Kali ka rito, Apo. Laro tayo. Yaya niya. Jayan, ang astag naman ang laruan mo. Tinangtuwa talaga ako. So, ayan ang nakikita ng mga bata, ang salitaw-taw pala ay isang aeroplano. Hindi talaga mawala sa isip ko ang laruan ni Jayan. Ang ganda talaga ng laruang salitaw-taw. Kulay puti, maraming bintana, at mahaba ang takpak. Apong, bigay ito ni Daddy galing Saudi, sabi ni Jayan. Pinakawat niya sa akin ang laruang salitaw-taw. Pwede din itong laruin kahit walang baterya at kontrolo. Dagdag pa niya. Gusto ko talaga magkaroon ng ganoon. Naalala ko tuloy ang turo ni Ginang pamintuan noong dorme. Bigla akong may naisip. Jayan, saglit lang ha. Babalik ako. Magagawin lamang ako sa bahay. Sige, Ako. Balik ka, ha? So, ayun nga. Hindi talaga mawala sa isip ni Ako ang laruan ni Gabon. Kaya gumawa ka kami, gumawa ang kulay nito, kulay puti, maraming bintana at mahaba ang mga takpak. Tamang-tama, gumawa rin daw sila ng kutsutsuhan ng kagrupo niya sa school gamit ang plastic na bote. Pwede ko na iyon sa salipaw-paw kapag ang gamit mo rin ay bote? So balak ni Atom na gumawa ng salipaw-paw o aeroplano gamit ang bote. Pwede ko na iyon?

matik doon. Malapit ko na itong matapos. Dikit dito, dikit doon. Kaya naman pala. Ano pa lang sasabihin ni Giant kapag makita ito? So, ayun mga bata, no? Ito, nasa screen natin ang proseso kung paano ginawa ni Apple. Ang salitaw-taw niya, nagawa sa bote. Una ay gumugit muna siya. Tapos sumunod, naggupit-gupit na siya sa materials na mayroon siya. Tapos pinagdikit-dikit na ito. At ayun, nakagawa siya ng salitaw-taw, nagawa sa bote. Nanay, tignan mo! Pinunasa ni nanay ang kanyang mga kamay na puno ng gula ng sabon. Patapitig si nanay sa laruan. Wow, ama! Ang ganda naman ang gula ng laruan, sabi ni nanay. Sipa naman, nay! Nana ko sa'yo eh! Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Ang sarap talaga ng yakap ni nanay. So, ang nanay niya, ano, ni ako po proud sa kanyang anak dahil nakagawa siya ng salitaw-taw na gawa sa anak? Kabote! Nilaktip ko kaagad ang mga ginamit ko. Nanay, pupunta lang ako ulit sa bahay ni Jahin. Sige, bumalik ako ako pagkatapos mo ako, sabi ni nanay. Tutulungan ko pa si nanay mamaya sa pagsasampay. Buti na lamang ang abot ko na ang mga sampayan. Mas madali ko na naitasabit ang mga nalabhan ni nanay. So, kitang-kita rin sa ating kwadong na masitab at talaga namang matulungin si Apong. Jahin, tingnan mo! Wow! Ang ganda naman ang laruan mo, Apong! Masayang sabi ni Jahin. May magagawa ko rin akong laruan sa litaw-taw. Paano na ito nagawa, Apong? Tanong niya. Gumamit ako ng plastic na bote. Birutin niyo, mga bata, nagkaroon siya ng laruan sa pamagitan ng bote lamang. Wala siyang ginastos. Naging matulungin pa siya sa ating environment kasi diba, recyclable lang yung ginamit ng mga materyales para makagawa siya ng kanyang laruan. So, ayun, naglaro sila ni Gahim. Nagtakbuhan kami habang hawak-hawak ang mga laruan namin. Paano kami lumilipad ni Gahim? So, makikita niyo na mga bata na ang saya-saya ni Gahim tsaka ni Apong na naglalaro ng kanilang salitaw-taw. Nagyaman din kami ng laruan. Ang saya-saya talagang kalaro ni Gahim. Turuan mo ito sa susunod kung paano gawin iyan, Apong. Piling ni Gahim. Wala naman, Gahim. Ito pa ba? Sabay namin gagawin ang paggawa ng laruan. Sabay namin papalitarin ang laruan sa litaw-taw na gawa sa plastic na bottle.

0: klaseng libro. Mm. Tapos, nung ako ay nasa kolehiyo pa, naging guro at student teacher din ako sa mga Tinder. Mm. So, madalas din ako nagpukwento sa kanila ng mga kwentong pambata.
1: Kaya naman pala, no? Talagang, alam ni Ate Jen kung paano kayo i-engage doon sa kwento na kanyang ibinabahagi sa inyo. At kung tatanungin mo ngayon, Ate Jen, kung ano yung natutunan ko doon sa iyong kwentong pambata, siguro

At sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.

0: madala mo sa kampala yun. Sinindot ko lang naman yung link dahil akala ko patong si Idol yung naging doso.
1: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko na kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na nakanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
0: Ay, pasensya ka na, anak. Langit gagawin ko ng paraan.

0: isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM. Ah, bakla, bakla, bakla! Bill! Sabihin mo! Lalaki ako!
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma'am, Pa, binulit po nila ako sa school.

0: now on the Amenaza Hotline and National Center for Mental Health 1553 para humingin ng tulong sa mga eksperto. Maaari kayong suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handang matingin. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the Air. Katulad ni teacher at ni mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air. Sa Radyo

0: الإنترنت يتم طالما طرحنا ما تعرف إتم الباب ما إذا أفضل مرد منكم تلم تعطي طهلا ومن سهل هذا سهولا بوم بوم ماركوس جونيور كيف تبا نعطي كلورين
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabot.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Pagkakanda natin ngayon, napagandang naman tayo ang kalibab. Talaga naman nakalala ang national government para bagay pa ng mas accessible na internet connection ng mga estudyante. Hindi lamang dito sa Manila ang nanatigit sa lahat. Siyempre, yung mga doon sa mga probinsya, yung mga malalayong lugar.

enseñanza. Ito yung mula sa Department of Education, ang upang matugunan ang matagalang kakulangan sa mental health services ng mga estudyante ay nagpatupad po ngayon ng counseling program.

Ang inisyatiba ay mga nagahakbang sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12-080 on Basic Education, Mental Health, and Well-being Promotion Act. Upang mas mapabilis ang proseso sa iwasan ng anumang pagkaantala, ipinabutos ng DepEd na ang lahat ng pagpasa ng aplikasyon

Alam niyo ba mga bata na sa mga edad ninyo, sa mga school age children, mas lalong tinatamaan ng hand, foot, and mouth disease. At ito kasi ay maaaring makuha sa school, sa public places, kagaya ng mga malls. Kaya dapat sa paaralan pa lang, pinapaalam niyo rin po kanina para makaiwas kayo sa hand, foot, and mouth disease o galingin ninyo ang proper hygiene.

guys, mabubugat sa'yo ng kamay. Iniwas din kayo sa mga taong umuubo o bumabahing dahil ito paano ilalakamay. Ito sa akin, ang handbook ng mga disis mga bata sa magitan ng pag-ubo, pagkasumatsin, at bumawak kayo sa isang bagay na nagawa ka ng isang kaklase ninyo o ng isang bata na meron din hand, foot, and mouth disease. Kaya mahalaga

pag-magisip at talagang karamihan dito ay mga bata. At ito naman ay hindi rin naman na pwedeng makaiwas sa mga matatanda. Magkakaroon pa rin ang mga matatanda ng hand-foot magisip. Pero kasi mas marami talagang apektado ay mga bata, lalo na mga estudyante. Ingatan ang mga sarili. Kumain ng matutustansyang pagkain, uminom ng vitamina para kung ano man ang sakit na makuha natin pinabas ng ating mga tahanan. At agad-agad natin itong malalabanan. Pero ang ating mga school on the air advisories, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang, kung paano pa ng learning, para diba, kung hindi, ito school on the air.

0: Awkward Lash, Michelle, Big Time.
1: Yay! Tignan mo itong baon ko.
2: Ano baon mo? Kanya naman.
0: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng handpok and mouth disease o HFMD.
2: Teacher, ano ba yung handpok and mouth disease?
1: Teacher?
0: Ang handpok and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, tubo, sipon, sugat sa bibig at tukos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po! Sige po! Pagbuhugas ka kami ng kamay!
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliin mo pugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Kung alcohol rub, kung walang tubig at sabon, tuwas

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 107.
1: Trendy heavy.
2: Tugtugam chill.
0: Suave.
3: Learning from home. Maybe boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong likod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong stasyon ay pwedeng-pwede po sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating social media pages, tuloy-tuloy po ang ating bonding at chikahan sa pamamagitan ng PBS receiver. Ano yung PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo ring mapapakinggan ang lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Of course, bukod po ano, sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, at syempre bukod sa ating Facebook and YouTube live streaming ay kasabayan din po tayong napapakinggan ngayon dito nga sa PBS receiver na available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, ano pang inaantay ninyo mga mare mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Uy mare, alam mo na ba yung latest?
7: Wow, updated yan.
1: Mustaka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
0: And we're back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. So, usapang pag-ibig tayo. Pero kayo ba mga mare, mga pare, minsan na ba kayong naloko sa pag-ibig? Double meaning, ano yung tanong natin? Naloko in terms of nasaktan ba? May nag-cheat ba? But at the same time, ano? Ay, talamak din po ngayon ang love scam na tinatawag. So, ano ba itong love scam na ito, ano? Para nga po, mas lubusan nating maunawaan ang ating talakayan this morning. Ay, nakakatuwa mga mare, mga pare, dahil may makakasama po tayo. Siya po ay cybersecurity analyst, tech support professional, at syempre, kilala po ano ng marami ang ating makakasama this morning dahil siya po ang co-founder ng Scamwatch Pilipinas. Wala pong iba kung hindi si Mr. Art Samaniego Jr. Magandang umaga po sir, welcome po sa Mustaka Mare. Si Maring Jolie po ito.
8: Hello Maring Jolie. Kumusta sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood?
0: Ayan. Maraming salamat po Sir Art, ano, una sa lahat sa pagpapaunlak nitong panayam natin ngayong umagang ito. And siguro hindi ka na nga po patatagalin pa. Kanina napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin itong tinatawag na love scam, ano. Siguro para sa panimula po, ano po ba itong love scam na tinatawag o romance scam at paano ito karaniwang nagsisimula?
8: So, alam naman natin na yung mga Pilipino, naturally relational, mapagmahal, malapit sa pamilya, very emotionally connected. So, ito yung strength natin. Pero yung strength natin na to, yung pala pwede maging vulnerability din natin. So, alam ng mga cyber criminals, alam ng mga criminal na to na ganito tayo ang ugali natin. Kaya sinasamantala nila itong mga to. So, biglang may nakikipagkilala sa atin, nauhulog yung loob natin sa kanila kasi yun nga ang ginagawa nila. Alam mo, ang sisipag din ng mga to eh. So, makipagkilala sa'yo, makipag-usap sa'yo araw-araw, minsan umaabot ang buwan. yung ano yung relationship nyo. So pagkatapos nun, saka ka pa hihinga ng pera, uutangan, hihinga ng pabor, o yayayain na mag-invest sa mga fake na mga investment schemes.
0: Mm-hmm.
8: So nahulog na yung loob mo, nagtiwala ka na, kala mo siya na yung dawan, kasi nga ang bait-bait, ang gwapo-gwapo. Yung pala, huhut-hutan ka lang nito. Mm-hmm. So ang layunin talaga ng mga love scammers, isa lang yung layunin nila, kunin yung pera natin. Yun lang ang end goal nila. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakikilala natin online, yung mga biglang nagme-message sa atin, na biglang susulpot na lang sa buhay natin at sinasabing interesado tayong makilala, interesado siyang makilala tayo. Mag-ingat po tayo sa mga to dahil eto po ang simula ng love scam.
0: Ayan, ano, maraming salamat Sir Art dito sa paliwanag mo sa kung ano ba ang love scam. Totoo po, nakakatakot ano, pag naiisip natin kasi parang gusto lang naman natin sumaya, gusto lang naman natin ma-in love, ano? Pero ang ending ay yun nga po, nasa scam tayo at nahuhututan tayo ng pera. Actually, Sir Art, ano, mayroon tayo isa sa mga kasamahan dito na yung family member niya nga po ay na-love scam. Actually, it was a long time ago. Pero still relevant po itong usapan natin.
8: Oo, kasi ang nagiging problema, naghahanap tayo ng makakausap kasi naiinggit tayo sa ibang mga kakilala natin. Pero yun ang isipin natin, yung mga taong nakikilala natin online, maaaring hindi yan tunay na tao. Maaaring fake yan ng mga identity nila. Kaya mag-ingat po tayo, lalo na pag hindi natin talagang kakilala. So ang daming kaso na nito, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, itong scam, great equalizer siya. Itong mga nabibiktima ng love scam, merong doktor, merong principal, merong teacher, merong nagtitinda sa palengke, merong janitor, merong mga merong PhD, executive. So lahat to nabiktima ng love scam. So ang love scam talaga, great equalizer siya, kahit sino pwedeng mabiktima. Pero meron sila mga tinatarget ng mga, yung mga most vulnerable sector ng society natin sa love scam. Kaya mag-ingat po tayo.
0: Ayan, nabanggit niyo po ano Sir Art yung mga most vulnerable. Pwede niyo po bang mas ipaliwanag pa ito sa atin? So meron po bang mga usual victim profile? Kumbaga pagkahalimbawa sa love scammers, ano, meron po ba silang tina-target na ito parang pwede ko tong lokohin, ito baka ma-fall to sa akin. Pero yun nga po kasi ang galing, umaabot ho sila ng buwan, ano? So tayo bilang syempre bilang tao, mapa-fall tayo at first, pero pag tumagal siyempre mas nagdi-deep pa yung feelings natin for that person. Pero yun nga po, sabi ninyo, hindi pala totoo na yung kausap natin ay gusto talaga tayo o mahal talaga tayo. So meron po bang mga ganun, Sir Art, yung mga usual victim profile na tinatawag?
8: Oo, meron kami limang profile na nakita na laging nabibiktima ng mga love scams na to. Mm-hmm. Una, yung mga babae na 31 pataas, mm-hmm, na gumagamit ng mga dating apps. Ito yung mga naghahanap ng AFAM, naghahanap ng mga foreigner, saka ng mga long-term relationships. So, ito yung mga binabantayan ng mga scammers na to. So, pag nakita nila, ito naghahanap ng kakilala, nakikipagkilala sila. Ang ginagawa nilang identity, fake the identity, syempre mga AFAM, mga maputi na mga gwaing naghahanap o nasa dating app.
0: Mm-hmm.
8: Meron din silang mga lalaking binibiktima. Ito naman yung mga 35 and above na meron ng mga stable career. Ito na yung may mga trabaho na walang panahon sa love life nila at ito yung mga nakikipagkilala sila. Ang nakakatawa dito, pero nakakainis din, nakita kasi ng CICC na itong mga scam hubs na to, o mga scam companies na to, meron silang sariling HR.
0: Oh, wow.
8: Ang HR na to, ito yung nag-a-identify kung sino yung mga pwedeng biktimahin. Kung dati kasi shotgun approach ang ginagawa, ito, papadalan ko to ng letter lahat. Ngayon, iba na. Ipo-profile ka na nila, ito, madali ito mabola kasi nag-ahanap na at ikaw yung imi-message. Isa pang hinahanap ng mga scammer na to, ang nakikita namin na lagi nabibiktima, yung mga single women na may edad na 40s pataas. So ito yung nakikita nila yung profile sa Facebook na single, walang ginagawa, nag-iisa na lang sa buhay. Ito yung tatargetin nila. So ito yung mga dapat pag-ingatan natin, lalo na yung ang isa pang trend na nakikita namin yung mga solo parent. Maging mapababae o malalaki o nag-iisa na lang sa buhay na laging pinopost na nag-iisa sila, na solo parent sila. Ito yung mga tina-target ng mga namakawatan na to. At pag nahulog yung loob mo, hindi lang puso mo ang dudurugin nito. Mm-hmm. Pati bulsa at wallet mo wasak.
0: Ayan.
8: Pag nahulog ang loob mo sa mga to.
0: Mm-hmm. Kumbaga, meron na pala po kayo nga na, pag-aaral ukol dito, Sir Art, nabanggit nyo nga po una yung mga babaeng may 31 pataas na edad, And hindi lang mga babae, even mga lalaki, pero mas mataas na po ang edad, which is 40 or 35 plus. And even yung mga kababaihan na single pa rin at their 40s, and sabi nyo nga po yung mga single o yung mga solo parents na, So ito pong mga ito, okay. Sir Art, ibig sabihin po ba, konektado ito sa mga kung ano pinopost natin sa Facebook? Kasi sabi niyo, may profiling na nagaganap eh, hindi ho ba? Tayo, nagpo-post tayo, minsan nagsa-status tayo, feeling lonely, ganon, or looking for someone ngayong Valentine's Day. Konektado po ba ito?
8: Correct. Konektado yan. Kasi nakikita nila yung mga post natin sa social media. Ang Pinoy, nasa Facebook siya. So, titignan ka sa Facebook niyan. Pag nakita ka sa Facebook at may nag-message sa'yo sa Facebook o nakakonect yung Instagram mo, pag may nag-message sa'yo dyan, tapos nakipag-usap sa'yo at sinabi niyang lipa tayo sa Telegram o lipa tayo sa WhatsApp, kasi gusto niya i-isolate ka para iwanan mo yung Facebook, wala kang mga kaibigan dun sa WhatsApp, solong-solo ka niya at mahirap i-trace ang WhatsApp, ang Telegram at iba pang mga messaging app. Pag pinalipat ka sa mga platform na to at ayaw niyang ituloy yung usapan niya sa Facebook, iwasan niyo na yan, scam yan. Kasi nandun pong ginagawa ang mga scam, pati mga investment scam, tuturuan ka kunyari mag-invest, eto na, dito na papunta yun sa paghutot ng pera.
0: Nakakatakot, Sir Art? Salamat po dito sa mga binanggit ninyo. Una-una, yun nga po, Telegram at WhatsApp. Pero bukod po dito, Sir Art, may mga ibang platforms pa po ba kung saan kadalasang nangyayari itong nga love scam? Kasi syempre, sabi nyo nga po, marahil ay papalipatin ka sa WhatsApp or Telegram. Pero sa simula po kaya, saan ito mainly talaga nangyayari? Syempre, Facebook siguro ho, kasama ito. Pero sa mga dating apps po ba ay included ito, inabanggit nyo rin po yung Instagram. Sa inyo po kaya nga karanasan or base sa mga datos na mayroon kayo?
8: Nangyayari ito sa lahat ng platform. Wala siyang pinipili. Pero sa Pilipinas, nangyayari siya kalimitan sa Facebook. Nagsisimula siya sa Facebook at sa Instagram. So, ito po. Ang simula nito, pag may nag-message sa inyo, hindi nyo kakilala at gustong makipagkilala sa inyo, iwasan nyo na yan. Gawin nyo, hindi naman po masama makipag-relasyon online, pero mas safe po pag ang mga nakikilala nyo, yung mga pinakilala din ng mga kaibigan nyo. So ito yung mga may reference, meron kayong kaibigan na nagpakilala sa inyo. Hindi na lang yung basta-basta susulpot at sasabihin, nagagandahan ako sa mata mo, pwede ba makipagkilala sa'yo? Yan po ang first step ng scam. Huwag na huwag mauhulog ang loob nyo. Ang naging problema pa namin sa Scam Watch Pilipinas, pag nahulog na yung loob ng tao, kahit anong reasoning na gawin mo, na scam po yan, mag-iingat po kayo. Hindi na maniniwala sa'yo. Kami pa ang inaaway, ako pa yung pinapagalitan, na maging masaya na lang daw ako sa kanila, kasi nakakita siya ng tunay na pag-ibig. Sabi ko, ma'am, cut your losses. Itigil mo na yung investment na yan, kasi scam yan. Hindi naniwala. After few weeks, 460,000 ang nawala kay ma'am.
0: Grabe, ano?
8: Ito po, nakakatakot siya kasi yung emotion ang tinitira nitong mga kriminal na to. Pag ito yung tinamaan sa atin, wala na, bulag na tayo. Wala na tayong makikita talaga. As in, sunod-sunuran na tayo dito sa love of your life na hindi pa naman nila nakikita. Isa pang naging problema ko dito, yung scammer, ang galing mag-manipulate. So halimbawa, 2 buwan na sila nag-uusap, 2 months na sila nag-uusap. Biglang nawala yung kausap niya. Siyempre siya nag-alala siya, bakit tatlong araw biglang nawala? On the third day, bumalik, nakipag-chat ulit sa kanya. Tapos tinanong niya, anong nangyari? Sabi nung scammer, nagkasakit ang tatay ko. Pero okay na kami, huwag kang mag-alala. Hindi ako matutuloy muna dyan sa Pilipinas. Siya ang nag-volunteer. Anong maitutulong ko? Siyempre, sabi nung lalaki, kunyari, yung kachat niya, ah, hindi, wala, okay lang kami. Siya pa nagpumilit at hiningan siya ng $4,000. Siya naman, in love, nagbigay kagad. So hanggang na nagtuloy-tuloy na yon at sinabi ng lalaki, anong kausap niya, na para naman sa kinabukasan natin to, gawin natin, mag-invest na lang tayo dito sa cryptocurrency na to. At siya, sobrang in love, nagpadala ulit ng pera para mag-invest sa cryptocurrency. Nung wala na siyang maibigay, inutusan siya ngayon na mangutang sa mga kaibigan niya. Doon na siya nakaisip na bakit to, bakit parang scam, at tumawag sa Scam Watch Pilipinas. In-explain ko sa kanya na scam to. Ayun, nagalit din sa akin. Hindi daw talaga scam yun. Kasi daw, tunay. Sabi ko, nakausap mo na ba yan? Nag-video call na ba kayo? Sabi ko, mag-video call kayo at walang script. Magsalita ka ng, magtanong ka ng walang connection sa pinag-uusapan nyo. Mm-hmm. Tignan natin. Kasi ngayon, ang delikado, kinagamit na ang AI, yung artificial intelligence, sa paggawa ng mga pictures. Kaya ngayon, ang mga scammer, ang gagaling na. Scam na, pakagaling na.
1: Mm-hmm. So, tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
14: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
13: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
14: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
13: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
14: A moment for you.
13: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
14: Till I met you.
13: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
14: I love you more each day.
13: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
6: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
7: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
15: Sa Radyo Magazine, 1278.
8: Kaya, alam mo, maraming salamat sa pag-invite dahil siguro kahit isa lang ang maligtas sa scam dito sa pag-uusap natin na tumasaya na ang Scam Watch Pilipinas. Dahil nakita namin yung effect ng scam sa mga tao. Nakita namin ang effect ng scam sa mga Pilipino. Ang daming pamilya ang nasira. Ang daming relationship ang nawasak. May mga buhay pa na nawala dahil sa pagiging biktima ng mga scam na to. Kaya dapat po sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, mag-ingat po tayo. Yung pera natin, ang hirap kumita ng pera. Huwag basta-basta natin ipamigay sa mga hindi natin kakilala online.
0: Ayan, ano, totoo po yan. So, kumbaga, Sir Art, itong mga nabanggit ninyo, ano, ang ganda po, gusto ko lang ipunto yung binanggit ninyo na napakagaling nila mag-manipulate, ano. Kumbaga, kinokontrol nila tayo nang hindi natin namamalayan, eh. At yun nga po, nabanggit ninyo, hindi lang emosyon, even na psychologically din po pala, ano. Kasi may mga estilo sila na biglang nawawala, tapos pagbalik nila, may problema na, na keso okay na. So, tayo, yun nga po, bilang in love, sabi nga nila, bulag tayo pagdating sa pag-ibig. Kaya po, minsan, hindi na gumagana yung utak. Puro puso na lang. So, tayo naman si tulong. Magkano ba yung pwede kong maitulong? May mga ganyan po pala, ano? Pero, grabe, Sir Art, ako rin po, lubusan ako nagpapasalamat sa inyo, ano? Dito nga po sa pagbahagi ng kaalaman. And of course, yung mga experiences ng mga nakausap nyo na rin po. Na which is nangyayari talaga sa totoong buhay. So, sana maging wake-up call ito, ano? Or maybe, opener sa marami sa atin, lalo na nga po sa mga gumagamit ng mga dating apps or maybe ginagamit ang mga social media sites para makipag-date or makipag-kausap sa mga taong hindi nila lubusang kilala. And speaking of ito, ito po, ano, Sir Art, babalikan natin yung love scam na mga style. Meron po bang mga common script o yung mga estilo ang scammers kapag naniligaw or maybe nagpaparamdam romantically online? Kanina nabanggit nyo na po, for example, yun nga, biglang nag-chat, sasabihin, ang ganda ng mga mata mo, ano? May mga ganyan. Bukod po dito, may iba pa po ba silang istilong ginagamit?
8: So meron kami tinatawag na sad boy o sad girl na mga red flag. Ito yung meron siyang malulungkot na kwento. So ito, isipin nyo ha, pinoprofile ka nito. So alam niya, laking probinsya ka o alam niya na laking Manila ka. So, eto ngayon yung ikakwento niya sa'yo. Sad boy o sad girl. Para mahulog yung loob mo sa kanya. Meron siyang, tawag dito, appeal to pity. So, eto yung mumukhang kawawa. At eto na, papasok na yun. Manghihiram yan ng pera, si sad boy o sad girl sa'yo. So, pag meron ganyan, ang tawag na namin dito, unmatch ka agad. Huwag nyo nang papansinin yan. So, meron namang iba, red flag na tawag namin, the seducer. So, siniseduce ka sa tiyan. So, ito yung mga iingatan natin kasi ito, maaaring mga fake profile to. At meron kami nakita na meron nagpanggap na isa siyang, ang ginagamit ng picture, isang picture ng artista na Thai. So, napakagwapo. So, ito yung ginagamit ng scammer na to na pang-attract. So, nagsiseduce siya. Pagkatapos, magpapadala siya ng mga edited na picture na nakahubad siya. Tapos magre-request dun sa babaeng kausap na niya ng mga nude pics din. Pag nagpadala ka dito, ayun na, iba-blackmail ka niya.
0: Ayun na.
8: So kaya ingatan po natin ito mga scammer na ganito. Isa pa, yun nga, ang love scam kasi hindi yan tumitigil sa love scam. Tumatawid yan sa investment scam. Gagawin na mga yan pag nahulog ng loob mo, sasabihin sa'yo, oy, mag-invest ka dito sa crypto o sa forex, yung mga term nila na hindi mo naiintindihan. Edo po, pag di nyo naiintindihan yung term, huwag na huwag kayo mag-invest. Cryptocurrency, ano yung bang kinalaman nyo dyan? Bitcoin, ano bang alam nyo dyan? Pag kukunin na ang pera, sila mag-invest, iwasan nyo yan. Scam po yan.
0: Mm-hmm.
8: Ito pa nakikita namin dito sa mga scammer, yung nagpapanggap ng mga servicemen. So, makipagkilala sila sa'yo, sabihin nila na retired military sila, na naka-assign sa Middle East, magre-retire na, gustong mag-retire sa Pilipinas. Ito po ang ingatan nyo, mapababae man, mapalalaki. Kasi, naghahanap daw ng mga long-time partner. Pagkatapos sasabihin nila na pupunta na sila sa Pilipinas, magtatadala pa yun ng ticket ipapakita sa'yo. Pagdating nila ng date, nung petsa na yon at dadating na sila sa Pilipinas, sasabihin nila na hold sila sa airport kasi may daladala silang pera at hindi sila pwedeng ma-release kung hindi magbabayad ng tax. Magpapakita yan ng picture ng maleta na may pera. Ikaw naman, kasi kinausap ka ng taga-customs daw o kinausap ka ng immigration officer, ibang tao yung kakausap sa'yo, nakasabwat ng mga servicemen na to, magbibigay. Maraming mga tao na nagbigay para sa tax daw ng pera. Pag nakapagbigay na, mawawala na sila.
0: Ayan.
8: Ito yung mga dapat ingatan natin, lalo na yung meron din naman mga escort na sabihin nila mag-ipag-meet sila sa'yo. Magpapadala ng mga hubad na pictures, tapos yun nga, magbabayad ka sa kanila in exchange of sexual favor, pero magbayad ka muna bago kayo makita. Pag nakapagbayad ka na, sin zone ka na yan, wala ka na. So ito yung mga ingatan natin. Pero ang isa sa pinakamasakit na nakita namin dito, yung tinatawag naming slow burn. Ito yung mga scammer na ang tsatsaga, umaabot ng 2 buwan yung usapan. Araw-araw nag-good morning, gabi-gabi nag-good night, hanggang sa mahulog ang loob ni ma'am. Ito, mayroong retired principal na biktima na ubos yung retirement money niya dahil sa ganitong style. So, pagkatapos nun, wala na, in-invite siya na, oh, mag-invest ka, inutangan siya, ayun, ubos ang pera niya. So, ang layunin ng mga to talaga, ayun, hindi para ma-inlove kayong dalawa, kundi para ma-inlove ka lang at nakawin ang pera.
0: Grabe, ano, sir? At habang nagkikwenta ka, sa totoo lang po, hindi ko maiwasang kumunot yung noo ko. Kasi ito nga po mga kinikwento ninyo, ang gagaling ng kanilang mga estilo. Yung parang akala po natin, yung tipong napapanood natin sa mga k-drama, yung mga telenovela na sinusubaybayan natin. Sabi nyo nga po, may mga sad boy, sad girl, ano, yung tipong malungkot daw sila. Yung pala ay may ibang hangarin. And syempre, sabi nyo nga po, yung mga seducer, ayan po, ang isa talaga siguro sa ilan sa mga nagpapa-fall sa atin. Of course, pag nakita mo, ay gwapo, ay maganda, ayan na, ano, ay syempre, ano pang papalampasin natin. Pero yun nga po, sabi nyo, nag-example kayo, gumamit ng Thai actor, Thai actress na larawan, which is hindi naman pala totoo. And may servicemen, actually ito pong servicemen, Sir Art, ano, ang ilan talaga sa mga madalas kong mabasa online at nakikita online, yung tipong retired na sila, tapos since magpapahing nga na nga, gusto nang makahanap ng makakasama rin nila sa habang buhay. Ayun po, ano. And gusto ko lang din i-bring up, ano, Sir Art, napakaganda po nitong sinabi ninyo, yung naho-hold sa airport, ano, nagpapakita ng maraming pera. Actually, kasi po isa rin po sa mga nagpo-programa dito sa aming istasyon ay Bureau of Immigration. So, ipinaliwanag po nila itong love scam din na tinatawag. At kanila nga pong sinabi na sa BI, ay never sila na nag-hold, for example, ano, ng mga tao or mga pasahero because of money, ano, parang may ipinaliwanag po sila ukol dito eh. Pero yun nga po, salamat, ano, kasi ito po ay isa talaga sa mga madalas or maraming nakaka-experience ng mga kababayan natin, ano, na yung tipong nakakita tayo kasi ng maraming pera. Of course, minsan hindi ho ba, Sir Art, ang sinasabi nila, papalitan naman natin yan in the future, or maybe papalitan ko naman yan doble pa, triple pa. Tama po ba? May mga ganitong cases po.
8: Oo. So mangangako yan, ang daming pangako yan. Huwag kang mag-alala, magpadala ka, mag-invest ka ng 50,000. Mm-hmm. In 3 days, magiging 150,000 yan. Mm-hmm. Huwag kang mag-alala, mapapalitan naman yan. Huwag kang mag-alala, ako mismo, ayan ha, sasabihin pa nung kausap mo, ako mismo papalit yan. So, alam natin na very illogical na yung o napaka-imposible na yung mga pangako nila. Pero yun nga, dahil na-atake na nila yung utak at puso natin, wala na, hindi na mapag-isip ng ayos, mapalalaki man o mapababae. Yun nga, ito, isang experience namin, meron siyang isang PhD. Meron siyang PhD, tapos isa siyang executive ng isang malaking kumpanya. So ang nangyari, yung lalaki na kausap niya lagi, out of the blue, pinakita sa kanya, oh, ito pala yung pera ko sa bangko. Merong 1 million plus dollars. Siya naman, tuwang-tuwa siya, ay, ang yaman pala nitong kausap ko. Tapos sabi ng lalaki, oh, ito yung app, i-open mo. In-open niya naman yung app. Hindi niya alam yung app. Fake na app yun kasi hindi galing sa App Store, kundi may pinadala sa kanya na link. Ngayon, nung in-open na niya, biglang nag-freeze yung account. So sabi dun sa account, sabi nung pop-up, na naka-freeze yung account dahil

0: nayan mo na ikaw talaga yung na-access galing dyan sa location mo, dapat nandyan din manggaling yung bayad. Yung presya. Ay, oh, kawawa naman yung mahal ko sa buhay. Oh, oh. Na-lock yung ano, account. Nangbayad siya ng pera. $4,000.
1: Grabe, ano, sir? Napakarami. So,
0: ang galing, ang husay talaga mangloko ng mga to.
1: Kaya nga po eh, parang pag-iisipin po natin, ano? Sabi nila, pag sa pag-ibig nga po, maging wais, maging matalino. Pero pag nandun na rin ho talaga sa sitwasyon, parang paminsan, ang hirap po, ano? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaya po, ito talaga awareness, ano? Para sa marami sa atin na huwag lang gamitin ang puso, ano? Utak rin talaga. Maging wais, ano? Sa pag-ibig in all aspects.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love of the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
9: Influx na yan.
8: Radyo Magazine
10: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
14: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
10: Sa Radyo Magazine 1278.
1: Pero ito po, Sir Art, siguro curious din yung marami sa atin. Kanina po, you have mentioned na hindi lang mga pangkaraniwang mamamayan ang naapektuhan or target ng love scams. Even yung mga doktor na, teacher, sabi nyo nga po, may retired the principal. Bakit po kaya ganito kalawak yung aspekto ano ng mga natatarget o yung mga naluloko ng love scam? Regardless kung may pinag-aralan man or maybe regardless kung nasa grassroots levels, paano po kaya ito?
0: Siguro dahil din sa ano, sa kultura natin na ugali talaga natin na maging mapagmahal. Mm-hmm. Ugali natin na maging yung madaling magtiwala sa iba. Mm-hmm. So ito yung nagiging problema natin. Kahit strength natin to, ito yung mga positive traits natin. Yun pala nagiging vulnerability din natin. So yung pagiging mapagmahal natin, pagiging mapagtiwala natin, ito yung ginagamit, ini-exploit ng mga cyber criminals para mahulog tayo. So tayo lahat, mapa-janitor ka man, mapatindera ka sa palengke, mapa-teacher ka man o doktor, meron tayong ganito ugali, madaling magtiwala, madaling magmahal. Mm-hmm. Kaya dapat discerning po tayo, dapat mag-isip po tayo. Dapat

0: Piliin nating magduda sa mga nakikita natin online, lalo na pag itong mga too good to be true na to, lalo na pag mga ito tungkol na sa pag-ibig at kung love ang napag-uusapan, wala na. Utak, puso at bulsa ang tinataya natin dito. Kaya mag-ingat po talaga tayo.
1: Napakaganda. Gusto ko pong ipunto. Ito lang phrase na sinabi niyo po, too good to be true. Ano? Kung alam natin na ay parang masyado nang hindi na makatotohanan itong nafe-feel ko, or maybe itong pinapakita niya sa akin, ibig sabihin parang may mali na ho, ano? Ay kung halimbawa meron na tayong pagdududa, siguro maganda rin po yung pagdududa na yon ay paniwalaan natin, ano? So ayan po, thank you Sir Art dito po sa inyong paliwanag. Siguro ito rin po ang isa sa mga gusto kong ipunto na napapiyawan nyo na rin po kanina, which is yung artificial intelligence o yung AI. So, ito po ay mas lumalala po ba ang love scams ngayon because of AI? Dahil talamak ho ay ngayon eh, hindi ho ba ang AI? May mga ginagamit na fake photos and even videos, ano? So, paano po kaya kung ganito yung system? Is it safe to say na okay rin na makipag-video call ka para makita mo yung tao na, well, legit ba pagka nakita mo siya, nakausap mo siya through video call?
0: So, ang nangyayari kasi, ang AI, pwede siyang mag-generate ng mga pictures saka mga ng fake na identities. So, mas maganda talaga, pwede tayong makipag-video call sa kanya. At sa video call, magtanong ka ng mga bagay na hindi karaniwang napag-uusapan. Kasi meron tinatawag na deep fake. Yung deep fake, ito yung paggaya ng mukha ng ibang tao kung saan pinagsasalita yung tao yun na hindi naman siya nagsasalita. AI generated nga siya. So mas maganda makipag-usap ka, kita mo video call, at dapat wala sa script o wala dun sa combo na pinag-uusapan yung mga itatanong mo sa kanya. Dati kasi pag wrong grammar yung email o wrong grammar yung message, alam na natin na oops, parang scammer to. Ngayon, ang gagaling na mag-English, ang gagaling ng magsalita, ang gagaling na magsulat ng mga to. Dati alam mo na, ito mga scammer to na galing sa India, saka China. Ito mga scammer na to kasi baluktot mag-English at fake mag-Tagalog. Pero ngayon nagtatagalog na ang mga to dahil sa AI, ginagamit nila.
1: Ayan.
0: So kaya, dati kailangan mo makita yung picture niya. Ngayon, wag po kayo magtitiwala na sa photo. Dati kailangan nyo makita yung video niya. Pag ang video pinadala sa inyo 8 seconds lang o less, nako, mag-ingat kayo. Maaaring AI generated yan. Kaya dapat mag-usap kayo, tanong mo ng mga bagay na wala sa script, at doon mo malalaman kung fake ba itong natao o hindi.
1: Ayan. Bukod po dito, Sir Art, sa nabanggit ninyo na makipag-usap ka, real-time conversation, and dapat wala dun sa conversation na usual ninyo pinag-uusapan. May mga practical tips or steps pa po bang pwede nyo i-share sa amin para ma-verify kung legit po ang kausap online?
0: Pag ang usapan nyo papunta na sa pera, may involved nyo na pera, kahit hindi siya ang humingi, kahit magmumukhang ikaw yung nag-offer, iwasan nyo na po yan. Kasi isa lang talaga ang purpose ng mga to. Nakawin yung pera natin. Kaya pag merong mga ganyan, huwag kayong manghinayang, wala pong relationship na nabubuo. Merong pong scamming na nangyayari laban sa inyo. Kaya iwasan na yan ang natatanging red flag. Pag may pera na involved, iwasan nyo na po yan. Ang pangalawa, pag may information na hinihingi tungkol sa'yo, naghihingi ng password sa kumpanya mo, naghihingi ng password sa ibang mga accounts mo, iwasan nyo na po yan. Red flag yan. Scammer yan. Hindi mo boyfriend yan. Ang hangad lang yan, makuha yung pera mo.
1: Ayan. So, top 2 red flags mula kay Sir Art. Tandaan nating lahat, mga mare, mga pare, ano, pag may involved na pera, and of course, kung may hinihingi ng impormasyon sa atin. Di ba, napakadaling tandaan? So, sana, ano, huwag nating alisin sa isip natin itong mga binanggit sa atin ni Sir Art, para kung halimbawang dumating man sa puntong naka-experience tayo, ay, parang marirealize mo. Parang ito yung isa sa mga examples ni Sir Art na nabanggit niya. Ano, baka hindi naman kaya scam ito. So wala namang masama, 'di ba? Kung magda-doubt tayo, actually mas okay nga 'yun siguro para at least ma-double check or maybe triple check natin kung ang kausap ba natin online ay legit. And ayan po, napakabilis ng oras, Sir Arts. Kung halimbawa naman po kaya na naghihinala na ang tao na siya ay nabibiktima, ano po kaya yung mga dapat niyang gawin?
0: Kung naghihinala ka na nabiktima ka, malamang nabiktima ka na nga. Stop na. Cut your losses. Huwag na magpadala ng pera. Pangalawa, tumawag po sa 1326. Ito ay ang interagency hotline ng Philippine government. 1326 po. Pwede kayong magsumbong doon pag meron nag-attempt sa inyo mang scam o kung na-scam kayo. Ayan. Tawagan lang po at sabihin kung ano ang naging problema. Ito po ay mga cybersecurity professionals po ang sasagot sa inyo. Ito po ay naka-house sa CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Proyekto to ng gobyerno ng Pilipinas para maligtas tayo sa scam.
1: Ayan. So meron po palang pagsusumbungan, ano? Meron tayong mapagsasabihan kung halimbawa mang naghihinala or tayo nga po ay nabiktima ng scam. Alright, and siguro pang huling mensahe na lang din po sa publiko, Sir Art. Ano po kaya ang pinakamahalagang paalala ninyo sa mga kumare at kumpare natin para po hindi mabiktima ng love or romance scam?
0: Nako, mga kumare at mga kumpare. Una niyong gawin lahat. Lahat na nakikita nyo online, lahat na nakikita nyo sa internet, dapat magduda kayo. Pagdudahan nyo to. Hindi masamang magduda. Pangalawa, hindi po masamang magdamot. Huwag na huwag magbibigay ng pera dito sa mga taong to, lalo na pag hindi natin pa nakikita at di pa nakikilala. At ang pangatlo, pinaka-importante, dapat po magsumbong po tayo kung na-scam tayo at kung meron ng attempt sa atin mang scam. Kasi pag di ka nagsumbong, maaaring ang susunod na biktima niyan, mga kamag-anak mo, mga kapatid mo at mga mahal mo sa buhay. So tandaan po, magduda, magdamot, magsumbong.
1: Ayan, ano, napakaganda po nitong mensaheng iniwan niyo sa aming lahat, Sir Art, ano, magduda at magdamot and of course magsumbong. Napakadali pong tandaan talaga actually. So sana pag dumating sa point na feeling natin na in love tayo, feeling natin na nagugustuhan natin yung taong kausap natin online, ayan lang, tatlong mag lang ang sinabi ni Sir Art sa atin, magduda, magdamot at magsumbong. Alright, and bago ko po kayo pakawalan, Sir Art, siguro panghuli na lang din po para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontak? And you can also invite them na i-like or i-follow po ang inyong social media pages. Go ahead po.
0: Opo, makikita po ako sa lahat ng mga social media platforms. Nasa Facebook din po ang Scamwatch Pilipinas. Ang Scamwatch Pilipinas ay tumutulong para educate ang mga Pilipino paano labanan ang scam. Dahil nakikita namin talaga ang epekto ng scam na to. Nagbibigay po kami ng mga libreng talk sa mga religious institutions, nagbibigay kami ng libreng talk sa mga schools at sa mga senior citizen groups. Ito po ay walang bayad, pupuntahan namin kayo kahit nasan kayo para magbigay kami ng mga talks para ma-educate tayong lahat, sabay-sabay tayong matuto paano labanan ang mga scammer na to.
1: Alright, ayan, napakaganda po ng advokasya ng inyong organisasyon, ano, Sir Art. Ito nga pong Scam Watch Pilipinas. So maraming salamat po sa tulong na ipinababatid ninyo sa marami sa atin. Yung tulong po, ano, sa pamamagitan ng impormasyon. So thank you so much po dito sa knowledge and learning na natutunan namin this morning. And with that, mga mare, mga pare, once again, nakasama nga po natin siya isang cyber security analyst, tech support professional, and of course, co-founder ng Scamwatch Pilipinas. Wala pong iba kundi si Mr. Art Samaniego Jr. Maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong ating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan, kaliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine 1278.
1: And with that, mga Mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Ano? Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig at nanood, tumutok sa atin ngayong araw na ito. And alright, syempre salamat din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa ating producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone, and mag-ingat tayong lahat. Sana wag tayong maapektuhan or wag tayong siguro magpa-love scam, ano? Maging matalino, maging wise sa pag-ibig, mga mare, mga pare. Magandang araw, everyone!
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
12: sa Radyo Magazine 1278.

0: accommodation and it had challenging accommodation then. So it's the best of
1: both worlds.
0: Yeah. So Magasas po siya, this is the reason why I always emphasize that preparation is key. Number one is the physical preparation. Number two is mental preparation, of course, the financial preparation. Depending sumabak na walang preparation, hindi pwedeng umasa na may taong kakalong sa atin. Of course, I would be welcome if somebody would be accommodating and receptive to our arrival. Maganda nga yun. Pero huwag kang aasa na meron. Pag may nagbigay,
1: thank you.
0: Thank you. Pag wala, thank you din kasi you were accommodated. Di ba? Yeah.
1: And speaking of accommodation, sir, you were accommodated by a lot of LGUs. Ay, nakita ko sa mga post po ninyo, marami po yung talaga. Dumadaan po kasi kayo eh. No?
0: Yes,
1: mga...
0: part of the requirement is to pass by, drop by key persons for documentation because for Guinness, I had to have, I had a witness form. It's a form na dapat kong papirmahan sa mga taong nakakasalubong ko, nakakasalamuha ko sa kalye. Not necessarily you, but sino sila sila. Pwede kahit sino lang. Pero I prefer yung mga entities.
1: Yes.
0: So, barangay hall, city hall, munisipyo, kapitolyo, mga fire station, police station, dito ako dumadaan. Mga restaurants, mga hotels, sila yung nagiging ano ko, mga witnesses. Because this is the requirement of Guinness to have witnesses. Parang they have to prove na talagang dumaan ka doon. So it's a form. So dumaan ako sa mga ganun. So may mga LGUs ako, maraming dinaanan. Well, hindi lahat. May mga LGUs na dumadaan lang ako. May mga LGUs na talagang deliberately pinapuntahan ko. It's either the office of the mayor or the tourism office. Pero I'd like to say, while most LGUs that I passed by or I visited were welcoming, receptive, may mga LGUs din across the Philippines na medyo masungit.
1: Masungit in what sense, sir? Yung hindi kayo ina-accommodate?
0: Yeah, siguro dahil sa tsura ko na sino ba itong nakapulang to? Hindi sila yung welcoming dun sa pagdating mo. Pero most are welcoming pag nalaman yung story. Pero may mga LGUs na medyo may sungit din. Or siguro dahil yung taong nakausap ko.
1: Okay.
0: Meron din mga police stations din. Police stations, they are so receptive. Pero may mga police stations din na medyo unaccommodating din. But I would say that all the fire stations, grabe yung mga fire stations, gagulo kami.
1: Siguro dahil kakulay nyo sila, sir.
0: Oh, fire station. Diba? So, mag-chant pa kami. Tapos may mga chant pa yung mga fire station. Mag-chant kami. Tapos yung video ko yun, part na siya ng documentation ko for Guinness Record.
1: Right.
0: Yung video na yun. So, yung mga fire stations, as in, magulong masaya.
1: Yes.
0: Actually, karamihan naman ng natitigilan ko, magulong masaya. Pero pagdating ko, una, gulat sila. Sino itong nakapulang?
1: Kasi para po sa mga viewers and listeners natin, kanina naman fina-flash natin sa screen, ang outfit ni Sir Lito kapag siya ay nag-walking journey ay all red
0: outfit safety purposes, for visibility.
1: Para kita po talaga kayo. Visibility. Yes.
0: So, ang katakan sila siguro kung sino itong nakapulang. But once I explain, ayun na. Ay, talaga, ganun-ganun. So, yun na, receptive na sila.
1: Right.
0: Pero mga anong di maintindihan. So, pagka ganun, medyo may masungit. So, alis na lang.
1: Yes, yes.
0: Alis na lang. So, you have to. Kasi meron pa namang iba. So, yun.
1: Pero very ironic, ano? Kasi syempre, mga LGUs na pinupuntahan natin, supposedly, they are very welcoming sa lahat, di ba? Kapag hindi kami na-welcome, medyo talagang nakaka-off guard din po yun, ano? Kapag ang isang ahensya ng gobyerno ay hindi tayo wina-welcome kasi dapat, supposedly, they will welcome lahat po ng mga tao na pupunta doon sa lugar. So, siguro sa mga beshies natin from LGUs, hello. siguro reminder din to sa ating lahat, na bilang tayo po, kami rin po ay government employees.
0: Uh-oh.
1: Talagang hindi option para sa atin ang maging masungit sa kahit na kanino dahil tayo po ay mga public servants,
0: yeah,
1: diba? Pero sir, bilang kayo po isang taong literal na natawid yung Pilipinas sa pamamagitan po ng paglalakad, paano niyo po ma-describe ang Philippines? Ang buong Pilipinas.
0: I would say, coming from the environmental perspective, marumi ang Pilipinas. Ang daming basura sa buong Pilipinas, bawat kanto, bawat kalye, bawat kalsada.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman!
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
9: Radyo on the Go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!
1: meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabot?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam.
19: Headlines.
23: Unang tranche ng uplift assistance para sa low-income earners posibleng maibigay na sa susunod na linggo.
19: Headlines.
13: Social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino pinalalakas ng DSWD bilang ng target 4-piece beneficiaries ibababa sa susunod na taon.
19: Headlines.
23: Department of Energy bumuo na ng isang joint task force upang isulong ang planong alisin ang system loss charges at value-added tax sa kuryente.
19: Headlines.
13: Pangulong Marcos Jr. naglaan ng 60 billion pesos para magbigay ng insentibo sa mga magtatayo ng electric vehicle manufacturing facility sa bansa.
19: Headlines.
23: At MRT3 may libreng sakay sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules ng Agosto.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 6 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
23: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam ng Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
6: Inisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa lalawigan ng Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga-NOCOM sa Commander-in-Chief Pingil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pagtungo ng punong ekutibo sa NOCOM ay binigyan din ito ang importansya ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga international partners. Ito ay upang matugunan ang mga umiiral at bumabangong hamon sa pambansang seguridad. Muli ring iginiit ng Pangulo ang matatag na paninindigan ng administrasyon para ipagtanggol ang teritoryo, soberenya at pambansang interes ng Pilipinas habang tiniyak din ito ang patuloy na pagsuporta sa kapakanan at kakayahan ng mga sundalong Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
23: Bumuelta ang National Maritime Council o NMC sa akusasyon ni Chinese Ambassador Jing Chuan na nilabag umano ng Pilipinas ang provisional understanding ng China sa Yongin Shoal. Iginit ng NMC na mali ang paglalarawan ng ambassador sa karapatan ng Pilipinas sa lugar na saklaw ng kasunduan. Iginit ng NMC na binuo ang kasunduan para pangasiwaan ang ligtas na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kinastigo rin ng NMC ang pagtangka ng China na gamitin ang professional understanding para pangatwiranan ang mararahas na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nanawagan sa kapwa ASEAN nations na tanggalin na ang nuclear weapons sa kani-kanilang bansa para isulong ang peace and stability sa rehiyon. Si AJ Ignacio para sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, John, nanawagan si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa mga kapwa ASEAN nations na i-eliminate o tanggalin na ang mga nuclear weapon na sa kani-kanilang mga bansa upang maisulong ang kapayapaan at stabilidad sa rehiyon ng ASEAN. Sa isang talumpati, sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na ang mga nuclear weapon states ay kailangang iobliga na i-advance ang nuclear disarmament na in accordance sa Article 4 ng Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons at may recognize din dyan ang kinakailangang pagtanggal ng mga naturang weapon upang mapalaganap ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Lazaro, nakabilang kasi sa mga top security mechanisms na magbibigay sa ASEAN member states sa mga bansang Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. Sa naging pagpupulong nila ay kapwa naman na nagkaroon ng maayos na peaceful dialogue at nangangakong magpapatupad na ng disarmonization ng mga nuclear weapons na bawat bansang kasapi sa ASEAN. John, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
23: Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumiti na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang listahan ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito, ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
10: May padala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan ho namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. makakatanggap na po yung mga na-identify na low income or low wage earners mula sa registry ng SSS.
23: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito'y dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong tulungan ang mga middle income earner. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makakatulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
12: Na-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: House Ways and Means Committee pupulungin na ang Department of Finance sa panukalang palawigin ang income tax exemption. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Sisimulan na ng House Committee on Ways and Means susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamamagitan ng pakikipagpulong muna sa Department of Finance. Ayon kay Committee Chairperson ni Roquimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ng panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi ni Kimbo na mahalaga matiyak na kakayanin ng pamahalaan ang ipapatupad na tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa anyas 350,000 ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13-month pay at iba pang bonus. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Kinumpirma ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na nananatiling on track ang Bureau of Customs o BOC sa pagkolekta ng revenue target nito ngayong taon. Ayon kay Kimbo, maganda ang ipinakitang performance ngayon ng BOC dahil kahit nagkaroon ng pagbagal sa galaw ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan ay naabot pa rin ito ang 6-month revenue target nila na makakabuti naman para mapondohan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pagdating naman sa usapin ng income tax exemption sa mga sumusweldo ng 350,000 pesos pababa, ay posible ito at makakaya ito ng pamahalaan. Sa katunayan, magandang hakbang paumano ito dahil ang buwis na hindi sisingilin sa mga manggagawa ay mapapaikot naman sa merkado dahil mas tataas na ang purchasing power ng mga mapapabilang sa income tax exemption.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layo ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGU sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
3: Kaya nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships.
5: Pagkapo sa inyo, ayan may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo naman po at suriin kung ang mga taong pumunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DSWD, pinalalakas ang social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patutok ng Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng social protection floor para matiyak na may sapat na social safety nets ang mga mahihirap at vulnerable na mga Pilipino sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa DSWD Media Forum, sinabi ni Undersecretary Adonis Sulit ng hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na tiyaking may agarang ayuda at proteksyon ang mga Pilipino lalo na sa oras ng pangangailangan. Visot, ayon kay Sulit, ang Social Protection Floor ang nagsisilbing pundasyon ng Philippine Social Protection Plan na nakatuon sa apat na minimum guarantees, ang universal healthcare, basic income security para sa mga bata at mga nasa working age at nakatatanda. Kasabay nito, isinusulong din ng DSWD ang adaptive and shock-responsive social protection para mas maging handa ang social protection system sa pagtugon sa mga krisis at iba pang inaasahang pangyayari. Ayon kay Sulit, layo naman ito na mapalawak ang saklaw ng mga umiiral na programa at magpatupad ng mga emergency mechanism para agad matulungan ang mga apektado ng iba't ibang krisis. Kabilang narito ang isinagawang pamahagi ng cash assistance ng DSWD sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicles, drivers at pagkapatupad ng uplift assistance na kapwa idinisenyo para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang economic shock sa mga Pilipino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ambastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga taga Isabela, aktibong lumahok sa launching ng Legis Here ng Kongreso. House Speaker Boji D. nangakong pagisikapan ng Kamara na mailapit ang Kongreso sa mga tao. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Lani,
7: sa Pagdalo at ibong nakilahok ang mga Isabelino sa ginanap na opisyal na paglulunsad ng Legislative Program ng Kapulungan ng Kinatawa ng Kongreso sa Bayan ng Etchagi, Isabela. Sa itinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Boje D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa kalokalang anti-political dynasty bill. Dahil dito na isipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakinabang sa maraming Pilipino. Ayon kay Speaker D, target ng kapulungan na liputin ang lahat ng reyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sa pagbuo ng mga batas. Ang Isabela ang naging unang dalawigang bumisita ng inisyatiba na kinilang baluwarte ng leader ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Faustino Boje D. III.
8: That, syempre,
0: kaso rin nga, ito yung umpisa ng ating programa. At syempre, katulad nga lang sinasabi ko, na aming mga member na ako, sa kausapin namin si yung susunod na mag-host para sa ganun tuloy-tuloy ito, ganitong programa, para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa namin.
7: May tentative to host because ng Congreso. At oversight programs ng Kongreso. Mula dito sa Echege, Isabela, Melanie Bagos-Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula sa 4.4 na milyong beneficyaryo, ia-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa community-based monitoring system sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Ps beneficiaries matapos na 1.4 na milyong pamilya ang nakagraduate sa programa at ituring na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan.
8: Tinanong mo yan, at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yon. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the near poor households.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasan ng mga power consumer.
5: Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
4: Samantala, bagamat layunin ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
5: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bumuo na ang Department of Energy o DOE na isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at mga electric cooperative. Layunin itong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong July 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatupad katuparan ng panukala. Nagpahayag ang Meralco ng kahandaang pag-aralan ang operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kumpiyansa ang Malacañang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang Pacsilica Project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasing tinutugunan ang mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ng Malacañang, posible pang mabago ang mga probisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
5: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pacsilica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
2: Sabi ng DACO, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang Pacsilica. Ayon kay Castro, committed ng gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Malacañang ang pahayag makaraang sabihi ni Capas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang ukol dito.
5: Ito po ang kanya mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagtugon ng Philippine National Police o PNP sa mga banta na may kinalaman sa Improvised Explosive Device o IED, tinalakay sa isang symposium. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Paitingin pa ng Philippine National Police sa kanilang kapabilidad upang harapin ang iba't ibang security threat kabilang na ang improvised explosive device. Ito ang tampong sa isang talakayan ang dinaluhan ni PNP Chief Police General Jose Valencio Navtates Jr. sa isinagawang symposium na itinasan ng Directorate for Intelligence sa isla ng Boracay sa bayan ng Malay, lalawigan ng Aklan. Ayon kay PNP Chief, mahalaga niyang matutukan ang mga pabago-bagong estratehiya ng mga nagnanais magasing ng gulo at takot sa publiko. Bahagi ito ng kanilang pagpapaigting ng security protocols upang protektahan ang publiko mula sa anumang insidente lalo na sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa gaya ng Boracay. Pinigyan din pala PNP Chief ang kahalagahan ng mabuting ugnayan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang iisang layunin na panatilihing ligtas ang mamamayan salig na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa symposium ang 55 participant gayon din ang ilang foreign counterparts kasama ang lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling ipapasubasta ng National Food Authority o NFA sa August 12 ang mahigit 37,000 metric tons ng aging rice stocks. Kabuang 741,570 na sako ng bigas ang ipapa-auction na nakaimbak ng mahigit 6 na buwan. Mahigit 1 bilyong piso ang inaasahang malilikom na kita mula rito. Nitong July 29 ay sinimulan na ng NFA ang paglalabas ng auction documents at ipagpapatuloy hanggang August 10 sa regional offices at August 11 sa NFA Central Office. Nakatakda ang pre-auction conference sa August 5 habang sa August 12 ang bid opening.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang well-milled rice at sariwang karne ng baboy habang tumaas naman ang presyo ng kamatis. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang well-milled rice mula 55 pesos at 93 centavos noong unang bahagi ng Hulyo. at 56 pesos 15 centavos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin ng 306 pesos and 16 centavos kada kilo ang presyo ng karning baboy mula sa 307.60 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at mahigit 337 pesos kada kilo sa parehong panahon noong 2025. Maging ang presyo ng bangus ay bahagyaring bumaba sa 238 pesos at 43 centavos kada kilo mula 239 pesos at 52 centavos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, ang mga naitalang presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula July 15 hanggang 17.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:30 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish port sa buong Pilipinas. Aniya, layo nitong mapabuti ang pagdadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos ang post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Webes, binisita ng Pangulo ang Sual Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at titiyak ng matatag na supply ng abot-kayang isda.
5: Ilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
4: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture o DA na mapaunlad at masa ilalim sa rehabilitation ang iba't ibang agri facilities sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Suwal, Pangasinan Fish Port, ang agri at post-harvest facilities na isinailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, may iwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus.
14: Pabili ko na ngayon tayo mag-process ng bangus fish for export to the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa

0: FDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa pagpapaangat ng post-harvest capability ng mga fishport complex sa buong bansa, ay magiging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto, ay malaking tulong din aniya ito ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ay diretso na rin sa processing stage ang mga huling isda na lalo pang nagpapataas ng kalidad nito. Nagsagawa rin ng PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport area sa bansa para maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ng artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
1: Aside from the refrigeration area, ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So, nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And Derek, mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other areas.
0: Yan ang pahayag ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito'y upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
4: Si Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
3: Yan ang pahayag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na mahigit 4 metros ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin aniya sapat ang tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinagana na ang ilang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
5: Nagamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig, kagaya po yung mga deep wells at ito pong La Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No?
0: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 billion pesos para pondohan ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layon itong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtatayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga pwedeng mabigyan ng incentives ang EV manufacturers na may 5 billion pesos sa capital investments na abot ang production targets at nakapagpalabas ang kanilang EVs sa loob ng 3 taon ng registration. Positibo naman si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas maraming trabaho ang malilika ng nasabing hakbang.
6: Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers.

0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kailangan na ang mas mahabang runway sa mga bagong paliparan habang pagagandahin pa ang mga kasalukuyang airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may 2.1 kilometers na runway ang lahat ng airport projects para ma-accommodate ang mas malaking aircraft. Sa sailalim naman sa upgrades ang mga kasalukuyang airport na angkop sa lokal na kondisyon. Bukod dito ay pinalawak din ng Department of Transportation ang public-private partnership projects upang mapabuti ang connectivity at mapababa ang airfare.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, magkakasana ng libreng sakay ang MRT3 para sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagunita ng paglagda ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Isasagawang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasampina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayet pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr.
3: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-usumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Speaker o House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
4: Perspective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice, no? So think ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong pangulo sa bagay po na ito.
0: Si House Prosecutor Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Halal tourism pinalakas sa lakbayanihan tour ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel S. Guerra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ilang bahagi ng lakbayanihan tour, bumisita ang mga miyembro ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA sa Muslim Town sa Quiapo para mas kilalanin ang kultura at pamumuhay ng Muslim community. Naranasan ng grupo ang pagsusuot ng hijab, pagbisita sa Golden Mosque, pag-aaral ng mga pangunahing Arabic greetings at pagtikim ng halal na pagkain sa mga lokal na restaurant at pamilihan. Nagkaroon din ng community outreach ang PhilTOA sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies sa mga batang naninirahan sa Muslim town. Ayunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa sa kulturang Muslim at makapagdala ng mga turista sa lugar habang isinusulong ang inklusibo at responsableng turismo. Pagkilala sa Pilipinas bilang ikalimang Muslim-friendly destination ng Non-Organization of Islamic Cooperation Countries sa 2026 Global Muslim Travel Index na nagpapalakas sa posisyon ng bansa bilang isang ligtas at inklusibong destinasyon para sa mga Muslim na turista. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas, sasalang na sa 2026 Southeast Asia Women's V Cup Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
6: Bubuksan ng Alas Pilipinas ang kampanya nito sa first leg ng 2026 Southeast Asia Women's V Cup sa Hanoi, Vietnam. Unang makakaharap ng nationals ang Vietnamese Spikers sa Dong An Gymnasium mamayang alas 6 ng gabi oras sa Maynila. 16 na players ang bumubuo sa koponan na kinabibilangan ng mga PBL standouts na sina Erica Santos, Vanny Gandler, Mars Alba, Justin Nazareno, Ea Laure, Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Thea Gagate, Jen Yerba, Don Katindig at Fifi Sharma. Kasama rin nila si Japan SV League player Alisa Solomon at UAAP aces Nina Itang, Celine Marsh at Vance Alinsug. Ito ang magiging unang laro ni Japanese mentor Taka Minowa bilang head coach ng Alas Women. Samantala, makakalaban din ng Pilipinas ang Thailand bukas at Indonesia sa Linggo. Round robin ang format ng tournament kung saan target ng Pinay Volleyballs ang top 3 finish para makapagmedalya. 6 na beses nang nakapag-uwi ng bronze medal ang bansa rito matapos magwagi sa dalawang legs noong 2019, 2024 at 2025. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon, 43 arbos sa Pangasinan lumahok sa CFIDP orientation and consultation. Ang detalye mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patagumpay na sinagawa ng Department of Agrarian Reform Pangasinan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Orientation and Consultation Initiative ukol sa Coconut Farmers and Industrial Development Plan. Ang naturang aktibidad ay ginanap sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan na dinaluhan ng 43 Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan at pakikipagtulungan ng TAR at ng mga katuwang nitong ahensya upang mas epektibong maipaabot ang mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas mapapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at may tataguyod ang pag-unlad ng industriya ng niyog sa buong rehiyon. Sa tulong ng inisyatibong ito, malaki ang may tutulong ng CFIDP sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay at kita ng mga agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Dagupan. Kauna-una ang barangay Rescue Olympic sa Alamino City isinagawa para paigtingin ang kahandaan sa sakuna ng mga barangay. Sa detalye mula kay Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City, Pangasinan ang kahandaan ng mga barangay sa pagtugon sa kalamidad sa pamamagitan ng kauna-unahang Barangay Rescue Olympics 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layunin ng aktibidad na higit pang hasain ang kakayahan ng mga Barangay Disaster Response Team o ang BDRTs at mga community volunteers sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency sa pamamagitan ng serye ng rescue scenarios at response challenges. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kandaan, disiplina at pagtutulungan sa pagsasagawa ng mga simulated emergency response activities na idinisenyo upang mapalawak ang kanilang kakayahang makapagligtas ng buhay at maprotektahan ang kanilang mga komunidad sa oras ng sakuna. Kinilala naman ang mga natatanging koponan sa pagtatapos ng kompetisyon kung saan tumanggap ang mga ito ng cash prize ayon sa lokal na pamahalaan na layunin ng Barangay Rescue Olympics na higit pang paigtingin ang kultura ng kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Pangasinan pa rin, karagdagang mahigit 2,600 Pangasinense na bigyan ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Si Roel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mahigit 2,600 na residente mula sa tatlong bayan ng Pangasinan ang panibagong nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa payout activity na pinangunahan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region kahapon, July 30, 2026, 1,287 na benepisyaryo mula sa Bayan ng Aguilar, 1,181 mula sa Bayan ng Umingan at 156 mula sa Bayan ng Santo Tomas ang napagkalooban ng nabanggit na tulong. Bawat isa sa mga ito ay tumanggap ng 2,000 pesos at inaasahang makukuha ang parehong halaga ng tulong hanggang sa buwan ng Disyembre sa ilalim ng nabanggit na programa. Kung susumain, umabot sa 2,624 na benepisyaryo mula sa mga nasabing munisipalidad ang nabigyan ng tulong at 3,248,000 pesos naman ang kabuuang halaga ng nailaan para sa kanila. Paalala ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region, subaybayan lamang na mga residente mula sa apat na probinsya ng Rion ang kanilang Facebook page para sa opisyal na mga impormasyon kaugnay ng Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Roel De Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Albay, National Food Authority o NFA, pinaunahan ang pangangasiwa sa benta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Legazpi City. Sa balita ngayon mula kay Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Magandang araw Pilipinas, si Gary Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Kasunod nga ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang programang Benteng Bigas Meron Na para sa milyong-milyong Pilipino. At dito po sa Bicol Region, aktibo namang isinusulong ng National Food Authority ang distribusyon ng abot-kayang bigas upang mas marami pang pamilya ang makinabang sa programa. At ngayong araw nga po, dito sa Legazpi City, Albay, prioridad na binipisyaryo ng programa ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay. Kaya po sa batay sa datos ng NFA Bicol, nakapagpalabas na ito ng higit 170,000 na sako ng bigas patungo sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umaabot na sa 880,000 ng mga binipisyaryo dito sa Bicol Region ang nagkaroon ng access sa mas murang bigas sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron Na. Sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nanatiling mahalagang papel ng NFA sa pagtiyak ng sapat at dekalidad na supply ng bigas para sa mga mamamayan. Sa pagpapatuloy ng programang Benteng Bigas Meron Na, inaasahan ng mas marami pang pamilyang Bicolano ang makikinabang sa abot-kayang bigas sa mga susunod na buwan. Para sa iba pang impormasyon, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Visayas. Mga miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa Eastern Visayas. Mga armas at pasabog na recover ng otoridad. Si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Morongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Limang dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya at militar sa probinsya ng Leyte, Eastern Samar at Northern Samar kamakailan. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga sumuko sina alias Bong at alias Gary ng Northern Samar, alias June sa Baybay City, Leyte at alias Ido sa Eastern Samar. Samantala, itinuro naman ng sumukong milisya na si alias Ben sa Eastern Samar ang kinaroroonan ng nakabaong imbaka ng mga armas. Dito na recover ang 6 na high explosive grenades, mga subversibong dokumento at mga bala ng baril. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sumuko para sa pagproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Muli namang nanawagan si RD Capoy sa iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na magbagong buhay na at magbalik loob sa pamahalaan at piliin ang kapayapaan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Report naman mula sa Mindanao, 41.53 million pesos na ayuda mula sa DSWD na ipamahagi sa higit 8,000 na tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao Region. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Aabot sa 41,530,000 pesos ang kabuwang halagang naibigay na tulong sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao City mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pahayag na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB-11. Inilahan nito na ang nasabing halaga ay naibigay sa 8,306 na tsuper kung saan 6,550 nito ay jeepney drivers habang 1,756 naman ang TNVS drivers. Sa kanyang mensahe, inihayag ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III na katulong ang nasabing ayuda upang maibsan ang pasaning pang-ekonomiya dulot ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Git ni Llanos na ang nasabing inisyatibo ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Emus po yata ang nakakabot.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Publiko.
2: Serbisyo.
0: Parang bayang mahal.
2: News nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
2: Ang Radyo ng Publiko.
0: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
0: Sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan.
0: Sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
7: Magtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
2: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
2: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
0: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
2: Monday to Friday
0: sa 104.3 FM band.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: And The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo
0: sa mamamayang Pilipino.
2: In the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
2: The Capital.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ngayon ng Kongreso yan. Magbibigay rin ng rekomendasyon ng Task Force sa Senado at Kamara kung ano ang pinakamaayos at maganda para sa pag-amyenda ng batas. Tinayak din ng Task Force na ang pangunahing prioridad nito ay protektahan ang interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng sektor ng kuryente sa bansa.
9: Samantala, ipinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng panibagong wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito ay matapos aprobahan ni Presiding Judge Marie Joyce P. Manongsong ang motion para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation R2 Builders Incorporated sa ilalim ng nasabing utos. Pansamantalang hindi muna may patutupad ang NCR Wage Order No. 27 na nag-aatas ng kabuuang 85 pesos na dagdag sahod sa dalawang tranche hanggang sa darating na August 13. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioners dahil sa posibleng malaking pagkalugi at magbawas ng tauhan ang mga kumpanya dahil bigla ang pagtaas ng operational at labor costs sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Upang maging epektibo ang TRO, inatasan ng korte ang mga petitioner na magpiyansa ng 1,000,000 pisong injunction bond. Takatakda naman ang hearing ukol sa writ of preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ang argumento ng dalawang panig kasama ang RTWPB, NWPC at Department of Labor and Employment. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Anya, hahayaan niyang ang hukuman ang magpaliwalag sa batayan ng desisyon habang patuloy na ginagampanan ng dole ang mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
8: Mga programa at mandato ng Office for Alternative Dispute Resolution ating tatalakayin kasama sina Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at si Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation and Promotion Service ng OADR. Magandang tanghali po at welcome sa bagong
10: magandang araw sa inyo.
8: Thank you. Sa ating lahat. Simulan na po natin usapan, ano, para kay Atty. Palaganas. Para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Office for Alternative Dispute Resolution? Ano po ba yung mga pangunahing serbisyong inaalok nito at paano ito makatutulong sa mga taong may hindi pagkakaunawaan o may legal na alitan? Tsaka gano'n na po ba ito katagal?
10: Okay. Ang Office for Alternative Dispute Resolution or OADR ay ang attached agency ng Department of Justice. Ito ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-coordinate, nagde-develop, nagmo-monitor at evaluate ng ating mga ADR program sa Executive Department. Ito ay nabuo dahil sa Republic Act 9285 at the office itself has been established since 2020.
9: Alright. And for Attorney Palaganas pa rin po, isa po sa pangunahing mekanismo ng OADR, a mediation.
10: Yes.
9: Ano po mga kasong pwedeng gamitan po ng Alternative Dispute Report?
10: Halos lahat pwedeng gamitan, except okay. May mga tinalagang hindi pwedeng maging subject ng kompromiso or ng mediation.
9: Okay.
10: Ito ay ang mga labor disputes under the labor code, criminal cases, civil status, sa kasal, ang validity ng marriage, and iba pang nasa batas na hindi pwedeng i-subject sa kompromiso.
9: So ano po yung mga common na kaso na maaaring mapakinabangan po?
10: Well, normally sa mga barangay, nagsisimula to sa mga barangay, ito yung mga alita ng mga magkakapitbahay.
9: Oh.
10: Okay, so yun yung pinaka-common. At ang isa pa, yung mga land disputes.
9: Okay.
10: Common din yan sa mga barangay. And then, napupunta rin yan sa mga sa pamilya, mga alitan sa loob ng pamilya.
8: So yun yung mga kunyari, yung mga nireklamo dahil sa nag-overtime sa video kay kasi may mga barangay na may curfew, di ba? Tapos yung sanga ng puno niya na napunta doon sa kapitbahay, kung kanino yung bunga ng ano. May mga ganun po ba kayo
10: na handle na? And although all of those are can be subject to ano mediation.
11: Ah, okay.
8: Okay. So kay Ma'am Varias naman, no, bukod po sa mediation, meron ding arbitration, negotiation, at conciliation. Ano po yung pagkakaiba ng mga prosesong ito at paano naman po nalalaman ng isang individual kung alin yung pinakaangkop sa kanyang sitwasyon? At kaugnay nito, pwede po ba kayong magpaliwanag kung ano itong mga servisyong early neutral evaluation, mediation, arbitration, at mini-trial? At kailan sila maaaring gamitin? Sorry, okay. Maraming sunod-sunod na tanong.
12: Ang pagpili po ng mekanismo kung ano pong gagamitin EDR ay depende po sa alitan ng mga partido. Ano ho. Pagdating po sa arbitration, may arbitrator po na nagbibigay na final at binding decision. Ang negotiation naman po ay isang direktang pag-uusap ng ating po mga partido kung saan ang conciliation naman ay may conciliator na tumutulong na magmukhahi ng mga settlement options. Ang early neutral evaluation po ay may expert evaluator na nagbibigay ng mga non-binding assessment sa lakas at kahinaan ng kaso. Meron po tayong tinatawag din na mini-trial kung saan merong presentation ng kaso sa senior decision makers ng bawat partido para makapag-negosasyon.
11: Okay. And ano naman po yung mga training program para sa mga ADR practitioners at ano-ano po yung mga kurso maaaring kunin ng mga interesado matuto na mediation, arbitration, at negotiation? At sino-sino po ang maaaring mag-enroll?
12: Actually po, kahit sino pwedeng mag-enroll. Ano ho. So Office for Alternative Dispute Resolution po ay may malinaw at kompletong training po tayo, pathway para tayo kung nagnanais po na tayong maging ADR practitioner. First, meron po tayong tinatawag na fundamental course on ADR. Ito po ay isang entry-level o panimulang kurso. Dito po ay tinatalakay ang mga legal framework ng ADR sa Pilipinas. Ang mga pangunahing konsepto po ng mediation, arbitration, negotiation, at iba pang mga mekanismo ng ADR na kasalukuyang practice po ng ating judikatura at sa bado po at pampublikong sektor. At ito po ay ino-offer po namin sa pamagitan po ng synchronous or online or learning management system po. Pwede rin pong asynchronous kung kaya pwede po i-take ng ating mga professionals at mga estudyante. Meron din po tayong comprehensive courses on negotiation, mediation, arbitration. Ito po ay isang 40-hour courses kung saan ito po ay mas malalim po, mas practical kung saan meron din po tayong mga lectures, case studies, role-playing para po mas ma-develop po ang skills ng ating po mga participants para sa actual na negotiation, pag-mediation, pag-handle ng arbitration proceedings. Ang mga completer po ng kurso na ito ay pwede pong mag-apply for accreditation bilang ADR practitioners o ADR. At meron po tayo na isang programa para po sa ating mga local government units kung saan ang ating po mga participants ay ang ating mga barangay officials at ang ating pong mga lupong tagapamayapa. Ito po yung tinatawag natin na course on ADR mechanisms under the Katarungang Pambarangay Law para po mas papalakas po natin ang resolusyon sa alitan ng ating mga kasama sa komunidad.
8: So, pwede kahit sino?
11: Yes.
8: Na, I mean, walang kahit ilang taon na, kung matanda na, or retired teacher, pwede mag-apply mga ganun. Ah, okay.
11: At maganda rin kasi may standardized yung process pagdating sa mediation sa mga barangay. Yes. Dahil ilan sa mga barangay, pagka kamag-anak sa barangay captain, medyo nabibinbin yung mga reklamo, di ba? So, kung sakasakali magkaroon man ng ganitong, or mag-apply sila, or they will participate dito sa fundamental courses na nabanggit.
10: And normally, yung naman kasi mediation and arbitration, napapractice na yan sa barangay level.
11: Yes.
10: Hindi lang sila formally trained. So we take advantage of that experience for them to be able to mediate properly.
8: So pag halimbawa nag-apply ka, after nun, kung may course siya, di ba? So matatapos magkakaroon ka ng certificate. Saan ka pwedeng mag-apply naman na maging mediator or taga-pamagitan?
12: Actually po, sa barangay po natin, meron po tayong mga lupong tagapamayapa. Ano ho? So doon sila nagte-training. Pero yung nagte-training po natin, ng comprehensive courses po, nagkakaroon po ang OABR ng roster po of accredited neutrals. Kung saan po, kung meron po mga partido na nais pong mag-undergo na mediation or arbitration, pwede po silang pumili ng neutral sa amin po.
10: Or pwede nilang i-appoint ang OEDR para mag-pumili dun sa roster.
12: Para sa kanila.
8: So, alam mo na, magiging...
11: Pwede pala.
8: No? Pwede, o. Oh. Kaya ito, hindi pala ganas. Para po sa mga gustong maging ABN nga po na mga practitioners, Tagalog din ang inyong tanggapan ng accreditation at recognition para sa mga mediator, arbitrator, conciliator, negotiator, at iba pang mga proseso. At ano po yung mga proseso o pangunahing requirements para dito? Kasi no, okay, nabanggitan natin, no? Madami talaga.
10: It's simple. Technically, there's just 5 steps. Unang-una, kailangan sila makakompleto ng OADR accredited training. Pangalawa, proof of relevant experience nila. Pangatlo, submission ng kanilang application. And then, ina-evaluate and assess namin yon. And then, isa pa would be ang pinakahuli, ang continuous professional development.
8: Ano po yung proof of experience na?
10: Kung meron man silang experience sa pamamagitan.
11: Mm-hmm.
10: It could be as simple as tinulungan mo makipag-usap yung mga partido mo or kapitbahay or ano.
11: Ito, attorney, para naman po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon na may dispute o naisubukan itong ADR services, saan po sila maaari magsimula? At kailangan po ba niyang dumiretso sa ADR o maaari po siyang pumili mula sa mga accredited ADR practitioners at provider organizations?
10: The best way to go about that would be to go to our website and Facebook page.
11: Okay.
10: Nandun yung nakalahad doon ng proseso ng pagiging para ma-accredit sila. And gagabayan naman namin sila kung paano sila ma-accredit.
8: Kay Ma'am Barrias naman po, no, sa inyong karanasan, ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas dapat i-consider muna ng publiko yung ADR bago humantong sa full-blown court litigation?
12: Siyempre po, no, ang ADR po ay una, mas mabilis, mas mura po, at mas tailor-fit po ang solusyon. Mas flexible siya. At confidential din po siya at pinapangalagaan po ng ADR ang relasyon po ng pamilya, ng community po. At nakakatulong po tayo, siyempre po, para po ma-decontrast ang ating pong mga kaso po sa korte.
11: Okay. Medyo gusto ko lang mag-dwell doon sa nabanggit mo, attorney. Bakit mas mura? Paano mas mura?
12: Alam naman po natin na pag nag-file po tayo ng kaso, nangangailangan po tayo una ng abogado. At mahal po ang pagkuha po ng abogado at yung filing fees din po natin, ano ho. So, yun po, si ADR po, mas mabilis po ang solusyon. Basta po, willing at open po ang partido na para po sa pagkakunawaan at pagkakasundo.
11: Alright.
8: Mas maigsi.
12: Mas madali po, mas mabilis.
11: And sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa ng OADR upang mas mapalawak naman ang access ng publiko dito sa inyong mga serbisyo at mas maraming Pilipino po ang maging aware o karoon ng kamalayan dito sa may alternatibong paraan para po ma-resolve itong kanilang mga alitan?
12: Meron po tayong tinatawag na nationwide training programs about ADR. At meron din po tayo para sa ating mga national government agencies na customized training po para po i-develop po ng ating national government agencies ang kanilang sari-sariling ADR mechanism. At syempre po, yung pinakamalakas po sa lahat, yung ating pong suporta po sa katarungang pambarangay, kasama po natin ang DILG, kung saan po natuturuan po ng tamang practice ang ating lupong tagapamayapa at mga barangay officials. Kasi sa barangay po, nag-uugad yung mayorya po ng ating mga kaso. Ano ho? Meron din po tayong LMS online platforms or resource library. Tayo po ay meron ding policy development and monitoring and public information campaigns tungkol po sa ating pong ADR. Meron po tayong mga ginaganap for Luzon, Visayas, Mindanao na ADR roadshow kung saan ipinakikilala po natin sa ating mga kababayan, sa public and private sectors, ang paggamit po ng ADR.
8: So, pagka nag-training, full-time po ba to? At saka saan dapat sila lumapit para mag-training at saka yung
10: for the face-to-face, ito yung medyo straight siya, I think 1 week normally. Pero yung sa asynchronous or online, yun yung pwede mong piliin po ng oras.
8: Pero pag nag-apply ka na as tagapamagitan, full-time na siya?
10: Full-time, but normally kasi yung kaso naman, hindi naman ganun karami pa rin.
11: Hindi naman araw-araw.
10: Nasa roster ka lang. Nasa roster ka lang. You can, kung gusto mong araw-araw na may tinatanggap kang kaso, meron din naman ganun.
8: Okay, para sa inyong dalawa, no, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon? Unahin natin si Attorney Palaganas.
10: Ang ADR ay isang option na binibigay ng pamahalaan para mas maging mas mabilis, mas practical, mas makatao ang hustisya. Kung hindi may pagkakaunawaan, mas gusto natin sigurong piliin muna yung pakipag-usap bago tayo dumiretso sa korte. Okay? Nandito naman ang OADR para gabayan ng ating mga mamamayan kung gusto nilang option itong ADR.
8: Bago tayo pumunta kay Ma'am Marius.
11: Ihaboy ko lang, pagkayo may utang, ganun din. Pwede ilapit sa ADR. Singilan ng utang, ganyan, na wala kasulatan.
12: Basta po tao sa tao.
11: Tao
12: hindi
11: sa
12: po
11: tao.
12: Lending company pa sa tao.
11: Okay. So, basta tao sa tao, okay, so pwede ilapit
12: pero
11: sa
12: ilapit
11: ADR.
12: Sa ADR po, sa paggamit po ng ating katarungan pang barangay law, pwede po kayo magdiretso sa barangay.
8: Paano yung mga mag-asawa niyo gustong maghiwalay, ganyan, meron po ba
10: yung yun, wala na sasakop yun ng ano, dahil it's concerning about marriage or ano. Pero kung yung simpleng pag-aalitan, pwede. Yung pag let's say, late umuwi si Mr. Or,
11: naiwan ang nakabukas yung kalan, ganyan. O kaya hindi na isilong yung sinampay, umulan.
12: Nakapaglaba.
11: Ganyan, hindi nakapaglaba. Your message, Ma'am Varias?
12: Para po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong alitan, sana po tandaan po natin lahat na hindi po lagi-lagi at una ang korte ang solusyon. Kasi meron po tayong ADR kung saan mas mabilis, mas makatao at nakatuon po sa pagkakasundo. At piliin po natin ang ADR para po sa daan ng pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo at kapayapaan po sa ating komunidad.
8: Right, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at kay Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation, and Promotion Service ng OADR. Thank you, Ma'am.
10: Thank you, Attorney.
11: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga programa at serbisyong pangkalusugan na naging bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ipag-uusapan kasama si Department of Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. Secretary Pujalte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayon.
0: Secretary, simulan po natin dun sa binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang universal healthcare ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa pananaw po ng DOH, ano na po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad ng universal healthcare sa nakalipas na taon?
1: Ang universal healthcare ay hindi uusad kung hindi natin matutustusan ang mga billing ng ating mga pasyente. Kaya inaigting lamang ng ating mahal na Pangulo ang zero balance billing o yung walang babayaran ang pasyente na nasa ward accommodation ng DOH hospital at mga ibang LGU hospitals. Malaking bagay ito sapagkat ang out-of-pocket expenses, yung binabayaran mismo ng pasyente, ay umaabot dati sa mga 45%. No? Pilit natin itong binababa para hindi masyadong mahirapan ang pamilya ng mga ating mga pasyente.
2: Secretary, ayon sa Pangulo, 25 million na mga Pilipino na ang nakarehistro sa YAKAP program ng PhilHealth at 4.5 million mula rito yung nakapagpatingin na ngayong taon. Paano po nakakatulong itong programang ito sa layunin ng DOH na mas paigtingin pa itong preventive healthcare sa bansa?
1: Ang YAKAP at ang gamot ay mga programa ng PhilHealth na ating pinapatupad at pinagpapatuloy at ating unti-unting pinapaganda. Halimbawa, sa gamot na programa, sa kada taon may 20,000 na binibigay na libreng gamot para sa pasyente. Ang ginawa natin ngayon, tinaas natin o pinalawak natin ang mga gamot up to 75 essential medicines na tinatawag. Ito yung gamot para sa diabetes, para sa alta presyon, para sa mga infeksyon katulad ng antibiotic na maaari natin ibigay sa mga pasyente natin. Ang programa naman ng YAKAP, ang programa na galing din sa PhilHealth, no?
0: Alright. Secretary, maliban po sa mga gamot, layunin din po madagdagan pa ang mga klinikang kalahok po dito sa YAKAP program. Ano po ang mga hakbang ng DOH para mas marami pang health facilities sa makilahok at mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad?
1: Ito nga, tuloy-tuloy yung health facilities enhancement program natin. Ibig sabihin ay tuloy na binubuksan ng ating mahal na Pangulo at unang hinang ang mga facilities para sa kalusugan. Ang pinaka-uli dito ay yung Child Multi-Specialty Center sa Clark, Pampanga na binuksan last week, no? Nung nakaraang linggo, nung nakaraang Biyernes. Ang mga pasyente dito ay pumapasok, ginagamot at lumalabas ng walang bayad. Nung nakaraang mag-test kami rin ay nagpunta sa Davao de Oro, sa Monte Vista na ospital at doon mismo nagbigay ang ating Pangulo ng ayuda, 147 million pesos sapagkat ang ospital ay nilindol, no? At maraming mga pasilidad na nasira. Yun, ganun po ang ginagawa natin. Tayo ay bumupunta sa taong bayan at pinaparamdam natin na hindi sila nag-iisa sa kanilang karamdaman.
2: Okay, Secretary, binanggit rin po ng Pangulo na sa susunod na taon na isasama na rin yung iba't ibang blood test para mas maagang matukoy yung mga sakit sa bato at thyroid at hepatitis B. Gaano po kahalaga ang hakbang na ito sa pagbawas sa mga malulubhang sakit sa bansa at saka ano pong paghahanda ang ginagawa natin kasi kailangan nito yung facilities, mga tao, mga gamit?
1: Ang tinutukoy ba ay mga equipment?
2: Sa blood test po, opo, kung saan sila pwedeng pumunta, gaano po tayo kahanda pagdating sa mga medtech, yung pagpaprocess nitong mga dugo, yung mga gagamitin para sa blood test po.
1: Okay, ang yakap na programa ng PhilHealth ay yung may tinatawag na tayong outpatient services, no? Sinasama na ron yung mga sa libreng konsulta ang mga diagnostic test, no? Paliban dun sa testing sa dugo, no? X-ray kasama na mammography para sa cancer screening, ang

0: akin, paano po binabalanse ng DOH ang libreng serbisyong ito habang pinapanatiling dekalidad ang pangangalaga sa mga pasyente?
1: Totoo yan, no? Ang zero balance billing sa tulong ng MAIPIT, no? Yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay tutuloy natin. Pero ibahin natin ang kwento, no? Hindi lahat dapat ginagamot. Hindi lahat dapat may karamdaman. Kaya ang isa rin ginagawa ng DOH at ng PhilHealth ay sinisigurado na ang mga Pilipino ay umanap ng paraan na maging masigla, no? Kaya ang sagot na, no, ng DOH sa tulong ng Pangulo at ang unang bilang, ang karamdaman. Pero ibabalik natin sa mga madla, sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino na ang kanilang kalusugan ay hawak nila, ay dapat sagot nila. Kaya hindi maaaring ang gobyerno lamang ang may tungkulin para sa kalusugan ng Pilipino. Ito ay responsibilidad din ng bawat Pilipino. Kaya ang tinutukoy natin dito ay yung prevention. Prevention of disease and prevention of sickness.
2: So mangyayari dyan, ano? Kasi may mga kababayan tayo na ayaw magpa-check up dahil natatakot sila, baka ano yung sakit nila, gagastos sila.
3: Yes.
2: So sa programang ito, sir, ano po yung... Go ahead, sir.
1: Kung natatakot sila magpatingin sa doktor o sa barangay health worker, ayusin na lang nila ang kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Ang mapapayo ko ay matulog, no? 7 hanggang 9 oras isang araw sa isang gabi. Pangalawa, kumain ng tama, kumain ng mas maraming prutas at gulay. Pangatlo ay ehersisyo, no? 150 minutes ang rekomendasyon. Ibig sabihin niya, hindi naman kailangan tumakbo kahit maglakad-lag ng 10 minuto sa isang araw. Pang-apat ay umiwas sa bisyo katulad ng inom. At ang iba, ang pinaka-importante ng pampasigla ng buhay at pampatagal ng buhay ay yung tinatawag natin pakikipag-ugnayan o yung social interaction. Paligiran natin ang sarili natin ng mga taong nagmamahal. Pag ang nakapalibot sa akin ay mga ganitong klaseng tao, ay mababawasan ang ating stress o yung pagkabagabag ng loob at isipan. No? Kasi nga, isa pa rin iso to sa Department of Health, yung ating mental health issues, no? Yung mga problema sa ating utak, no? Our mind. In other words.
2: Secretary, binanggit din po yung patuloy na pagsasaayos at pagpapalawak ng pamahalaan ng mga DOH hospitals, Bukas centers, specialty centers at Valor clinics. Ano na po yung kasalukuyang estado ng mga proyektong ito at paano sila makatutulong sa mas mabilis na serbisyo sa publiko?
1: Sa PhilHealth, meron na tayong 2,000 accredited providers na maaari nilang lapitan para sa yakap registration at maaari na rin sumali sa pamamagitan ng e-gov.ph. No? Kung kailangan din nila ng tulong, yun na nga yung e-MyFit. Dito na lang natin sa government website na e-gov.ph. Maliban doon, ang mga tinutulungan din natin ang mga LGU sa kanilang mga health centers, district hospitals, and provincial hospitals. Hahanap tayo ng paraan na mabagyan sila ng aming mga kagamitan para tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga tao sa kanilang distrito o sa kanilang lugar.

0: Alright, Sec, inanunsyo din po ang pagsisimula ng plano para sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Ano po ang mga susunod na hakbang para dito?
1: Tama ka na ito ay nabanggit ng ating mahal na presidente sa kanyang 2026 SONA. Ang isang institute ng virology ay tutulong na magkaroon tayo ng sarili nating mga bakuna. Ang dahilan dito, para ang bakunang magagawa natin ay ba sa mga sakit sa ating bansa. At pangalawa ay hindi tayo masyadong aasa sa banyagang tulong. At pangatlo, kung mayroon tayong sariling mga bakuna, hindi na matatagalan bago dumating ang tulong sa ating mga taong bayan.
2: Yan
1: ang kagandahan ng isang Institute of Virology na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa mga viruses. No?
2: Sir, binanggit din po sa SONA na mahigit dumoble na yung bilang ng mga tumatanggap ng medical scholarships kapalit ng paglilingkod sa mga pampublikong ospital. Sa tingin po ba ninyo, sapat na ito para matugunan yung kakulangan ng mga doktor sa bansa?
1: Isang umpisa yan, no? Yung doctor to the bios, specialist to the bios, itutuloy natin yan sa DOH para maramdaman naman ng mga taong bayan ang servisyo ng kanilang mga graduates, no? Ang ating mga graduates, imbis na tuluyan silang pupunta sa ibang bansa at inindindihan, ang panawagan natin ay magsigibo muna sila sa mga kapwa Pilipino. Lalo na po yung mga produkto ng mga state colleges, mga state universities, na nagbabayad ng kanilang tuition, ng kanilang pag-aaral, ay ang gobyerno. Para sa akin, tama lang na ibalik nila ang kanilang serbisyo sa mahal nilang Pilipinas.
0: Okay. Secretary, sa pagtaas po ng kaso ng mga lifestyle diseases, HIV, tuberculosis, at iba pang public health concerns, paano po pinaghahandaan ng health department ang mga hamong ito kasabay ng pagpapalawak ng preventive health programs?
1: Bago natin pag-usapan ng mga programa, mga strategiya, at mga provision, simple lang ang sinisigaw ng Department of Health ngayon. At ito ay ibinabahagi ko sa inyo. Ang sinasabi natin sa mga lahat ng empleyado ng Department of Health at PhilHealth ay pasyente muna. Napakasimple tandaan at intindihin na walang kabuluhan ang PhilHealth at ang DOH kung hindi iniisip ng bawat empleyado na ang kanilang buhay ay para sa pasyente muna. Yun lang ang kailangan natin tandaan. No? Kailangan na magamot, maibsan ang sakit ng pasyente at sasabihin natin ay pasyente muna bago ano pa man, pasyente muna.
2: Sir, matapos yung mga inilatag na programa sa SONA, ano pa po yung mga agarang hakbang na gagawin ng DOH para maramdaman ng bawat Pilipino ang mga pagbabago sa health sector bago matapos yung administrasyong ito?
1: Palagi ko nga sinasabi, ang DOH, it's a work in progress. Unti-unti at dahan-dahan natin aayusin ang mga problema katulad ng bakuna at mga gamot na maibaba sa mga regional mga ospital. Ito ay ginagawa na natin. No? Binibisa natin ang procurement process. At pangalawa dito, inaayos din natin ang ating universal healthcare manpower, no? Ang kung hindi niyo po alam, ang importante na doktor talaga sa universal healthcare ay yung tinatawag nating primary physician o yung general practitioner. Sa totoong National Health Service o isang pangmalawakang universal healthcare, napakalaga ng may isang doktor na tinatawag natin general practitioner o GP na siyang magsasala ng mga pasyente at gagamot ng pasyente sa abot ng kanilang makakaya bago sila ipadala sa espesyalista. Yun po ang tunay na tema at espiritu ng universal healthcare na merong mga tinatawag natin na century physicians na sila muna ang nasa baba at tumitigid ng mga pasyente bago ibato o ipaubaya sa mga espesyalista katulad ng neurosurgeon or urologist o general surgeon at mga cardiologist, pulmonologist at internist.
0: Okay, Secretary.
1: Ganun po yun.
0: Okay. Secretary, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: Ang mensahe ko ay ang gobyerno sa tulong ng Pangulo at ng unang bilang ay handa tulungan kayo sa inyong karamdaman sa pamamagitan ng Department of Health. Ngunit, ang inyong kalusugan ay inyong tungkulin, naalagaan ang inyong sarili. Sapagkat kung kayo ay masakitin, ang antas ng inyong buhay ay mababa, kayo ay paraging malungkot at wala po kayong silbi sa lipunan. Ang gusto po natin, baliktad. Gusto po natin, kayo ay masayahin, mataas ang antas ng buhay, at may pabulungan po at may silbi sa ating lipunan.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Health Secretary Jose Bretaño Pujate Jr. Thank you, sir.
0: Thank you, Sec. Samantala, kasama ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya ikalimang SONA, ang mga programang nakamit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD tulad ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
3: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod nitong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
4: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
3: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
4: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan lalo na sa oras ng pangangailangan.
3: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuoang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
4: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
3: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulan tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
5: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability inclusive social protection to children with disabilities.
3: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Update sa mga programa ng Pag-ibig Fund na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President and Public and ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig.
0: Yes, Sir Jack, ayon po sa Pangulo, mahigit 500,000 housing units na ang naipatayo o napondohan sa ilalim ng 4PH program. Paano po naisakatuparan ito at gaano po kalaki ang nabawas nito sa housing backlog ng pamahalaan?
6: Ay, una po sa lahat, ay kami po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos sa pagkilala niya sa sektor ng pabahay sa kanyang nakaraang State of the Nation address. At ito naman ang ating mga naisagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon ay bunga din ng kanyang mga utos at direktiba na lalong palawigin paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan. At kaya natin ito nagawa ay dahil ang pagpapasatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ilalim ng pamumuno at direksyon ng ating Secretary Jose Ramon Aliling ay malinaw. Ito ay pagbuklurin, pagtulong-tulungin ang lahat ng sektor, pribadong sektor, mga kapwa-ahensya natin sa pamahalaan, at ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development magsama-sama para una, tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, magtayo, damihan ang supply ng socialized housing units, mga housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. At pangalawa, mula po sa amin sa Pag-ibig Fund, ay panatilihin at mas pababain pa yung interest rate sa ating housing loan para lalong maging mas abot kaya ang magkaroon ng bahay para sa ating mga kababayan. So muli, pinadami natin ang supply o housing units na abot kaya de kalidad para sa ating mga kababayan, at suportado ito ng affordable financing sa tulong po ng mas pinababang interest rates sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Okay, Sir Jack, itinaas sa 10 million pesos yung maximum Pag-ibig Housing Loan. Sino po yung mga pinakamalaking nakikinabang sa dagdag na low ceiling na ito?
6: Asikwen, tama po kayo, tinaas po natin sa 10 milyon hanggang 10 milyong piso ang maaaring mahiram ng isang Pag-ibig Fund member. Ito po ay para tugunan po natin ang pangangailangan ng mas marami nating mga miyembro, particular na po yung napagbibilang sa middle class. No? So ito po yung ating tugon sa pangangailangan ng middle class workers na miyembro din po ng Pag-ibig Fund na magkaroon po sila ng abot kayang housing loan para makabili ng housing unit na kanilang ninanais. At ito po, again, ay muli po, ito po ay pagsasakatuparan sa utos po ng ating Pangulo na dapat po tugunan at bigyan ng pagkakataon ng mas higit na nakakaraming Pilipino na magkaroon ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ito pong pagsasataas natin ng housing loan limit kada miyembro ay akmang-akma po naman para sa pangangailangan ng middle class. At pangalawa po, sana po ito po ay makatulong na ang mga presyo ng mga housing units na available po sa ating mga kababayan ay pumasok doon sa range na yon, ay presyuhin o pababain sa range na yon, sapagkat handa po ang Pag-ibig Fund na pondohan at pautangin ng ating mga kababayan sa mababang interest po muli. Ano? So pinataas po natin up to 10 million ang maihiram ng miyembro habang pinananatili po nating mababa ang interest rates para muli po ay magkaroon po ang ating mga kababayan ng sariling tahanan sa abot-kayang paraan.
0: Alright, Sir Jack, paano naman po tinutulungan ng pag-ibig ang mga low-income at first-time home buyers po na magkaroon ng sariling tahanan?
6: Sir Joshua, ito po namang pagdating sa socialized housing loans po natin ay pinapatupad na po natin at mananatili po ito. Sa ngayon po, mayroon po tayong subsidized rate na 3% per month po lamang para po sa mga first-time home buyers na bibili ng socialized housing unit. Ibig sabihin po, ang isang housing unit na ang halaga ay 950,000 pesos, maaari po yang ipasok sa Pag-ibig Housing Loan at ang babayaran lamang ng miyembro kada buwan ay 4,000 pesos a month. Kadalasan po, mas mababa pa po yan sa renta. At kaya muli po, ito po'y tugon muli sa utos po ng ating Pangulo na tugunan. Lalo na po yung mga pangangailangan ng low-income earners, minimum wage earners, kung nagdadalawang isip pa ho na bumili ng sariling tahanan, dinadamihan din po natin ang supply ng socialized housing unit. Sa katunayan, kakapunta po lamang ng ating Pangulo sa Davao, kung saan po ang
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
24: High school life.
1: for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
24: 1278 AM.
25: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
26: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
25: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
29: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
4: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.
4: Happy TNK Day, Ms. Sharon.
3: Same to you.
4: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS receiver app.
3: Happy TNK viewing din naman po sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook. At kung hindi pa po kayo nakaka-like or nakaka-follow, inaanyayahan po namin kayo na i-follow at i-like ang Facebook page ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. Live na live po rin tayo, Rian, ang Tinig ng Kababaihan ngayon at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
4: Live na live nga po tayo, Ms. Sharon, tuwing Biyernes, yes. Mula alauna hanggang alas 12 ng hapon. Pero tandaan, meron din po tayong replay. Yung kulig ko po nakikinig every Saturday si Allen Domingo tuwing Sabado naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
3: That's right, Kim. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
4: Samantala, Ms. Sharon, sa mga hindi maaabutan ng ating live stream ngayong Biyernes at ang ating Sabado replay, wala silang ligtas.
3: Yes.
4: Pwede po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes. Bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Ang mga link po ay manakikita niyo po ngayon sa inyo yung mga screen.
3: Hindi na talaga mamimiss nila ng ating mga ka-TNK ang ating programa dahil marami, yes, na silang options.
4: Marami talaga silang options, options, yes, options, Ms. Sharon. Unless na lang, they will choose to refuse ang mga option na available for them, kagaya na lang ng paggamit ng plastic products.
3: Naku, mga ka-TNK, I hope you will choose to refuse ng paggamit po ng plastic products. Pero sa totoo lang, Kim, real talk kita, mahirap din talagang iwasan. Totoo naman.
4: Yes.
3: Dahil mula sa food packaging hanggang sa mga lalagyan ng inumin, halos araw-araw ay may nagagamit tayong plastic products, di ba?
4: Totoo naman, Ms. Sharon, yung kanina, yung lunchbox natin kanina,
3: yes,
4: parang gawain sa plastic. Pero come to think of it, paano kaya kung subukan nating bawasan ang paggamit ng mga plastic at magsimula tayo sa single-use plastic kahit sa loob lang ng isang buwan?
3: Magandang ideya yan, pero at the same time, challenging masyado.
4: Challenging nga, Ms. Sharon. Siguro simula natin ngayong,
3: yeah,
4: August. Pero alam nyo ba, mga ka-TNK, na may isang pandaigdigang kilusan na eksaktong ganito ang layunin. Tinatawag itong Plastic-Free July.
3: Ay, talaga ba?
4: Abot na abot, Ms. Sharon, ano, July?
3: Oo nga. Ano naman ang tungkol sa movement na ito, Kim?
4: Ang Plastic-Free July ay isang kilusan na naglalayo na bawasan ang paggamit ng mga single-use plastic o mga plastic product na isang beses lamang ginagamit. Nagsimula ito noong 2012 2011, sorry, bilang isang lokal na inisyatiba ng Plastic Free Foundation sa Western Australia, kung saan ang founder nito ay si Rebecca Prince Ruiz, isang babae at plastic activist. Sa kasalukuyan, ang Plastic Free July ay nilalahukan na ng milyong-milyong individual, paaralan, negosyo, lokal na pamahalaan at organisasyon sa buong mundo.
3: Wow, nakakatuwa namang malaman na may ganitong movement pala na pwedeng lahukan ng ating mga ka-TNK. Hindi lamang tuwing July, kundi every single day.
4: At hindi lamang mga individual ang nakikiisa sa layuning ito. Marami ring organisasyon sa buong mundo ang nagsusulong ng mga programang nangangalaga sa kalikasan at tumutulong sa mga komunidad na maging mas matatag laban sa epekto ng climate change. Isa na rito ang Deutsche Gesell Shop for Internationale Zusammen Arbeit o GZED Philippines, na matagal ng katuwang ng Pilipinas sa pagsusulong ng sustainable development at environmental protection.
3: Ngayon ko lang narinig yung Deutsche Gesell Shop for Internationale Zusammen Arbeit. Parang tama ba sa aking pronunciation?
4: Naku, hindi ko rin alam, Miss Sharon. Sana tama. GZED Philippines na lang, Miss Sharon.
3: Okay.
4: Kaya naman, mga ka-TNK, bilang closing episode natin ngayong buwan ng Hulyo, pag-uusapan natin ang Plastic Free July, Women's Role in the Environment.
3: Tamang-tama, dahil ang tinig ng kababaihan ay nakikiisa sa pangangalaga ng ating kalikasan na madalas ay pinangungunahan ng mga kababaihan, gaya na nga po ng founder ng Plastic Free Foundation na isa ring babae.
4: Pero bago tayo mag-dig deeper sa ating topic, dumako pumunta na tayo sa aking pinaka-favorite, I think, itong episode dito sa ating TNK, ang ating featured God work for the week.
0: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending!
3: Okay, para sa atin pong unang featured God work, good news po mula sa San Fernando City, La Union. Mas pinalalakas ng Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC ang pangalaga sa kalusugan ng mga buntis sa pamamagitan po ng isang community-based referral system na nag-uugnay sa mga barangay health worker, rural health units, district hospitals at mga espesyalista. Layunin nitong matiyak na agad natutukoy at na i-refer ang mga buntis na may high-risk pregnancies upang mabigyan ng angkop at mapanahong o napapanahong serbisyong medikal. Bahagi ang inisyatibong ito ng programa ng Department of Health na inilunsad noong 2011 upang mabawasan ang maternal at newborn deaths sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na health workers sa pagtugon po sa mga obstetric at neonatal emergencies. Noong 2018, lalo pang pinalakas ang referral network sa San Gabriel, La Union upang maabot pati ang mga buntis na naninirahan sa geographically isolated at underserved communities. Ipinapakita rin po ng inisyatibong ito na ang gender-responsive na serbisyong pangkalusugan ay mahalagang hakbang sa pagliligtas ng buhay ng mga ina at sanggol. Sa pamamagitan ng mas maagap na pagtukoy sa mga high-risk pregnancies at mas mabilis na referral sa tamang pasilidad, mas napapangalagaan ang karapatan ng bawat babae sa ligtas, dekalidad at inklusibong serbisyong pangkalusugan.
4: At mula naman sa La Union, dumako naman tayo sa Davao Region. Mas pinaigting ng Department of Social Welfare and Development Region 11 o DSWD 11 ang kampanya laban sa human trafficking at online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong Hulyo. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, local councils for the protection of children at anti-local committees on anti-trafficking and violence against women and children, nagsasagawa ang DSWD 11 ng mga forum information campaign at youth orientations upang mapalawak ang kalaman ng mga komunidad tungkol sa human trafficking o SAEC, child sexual abuse at responsableng paggamit ng internet at iba pang digital platforms. Kabilang dito ang programang Click Wisely, Live Safely. Ipinapakita ng inisyatibong ito na ang pagprotekta sa mga bata laban sa online sexual abuse at human trafficking ay pananagutan ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na edukasyon, maagap na pag-uulat at matibay na ugnayan ng pamahalaan at mga mamamayan, mas napapalakas ang ating sama-samang pagkilos upang makabuo ng mga ligtas na komunidad para sa lahat.
3: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work.
4: Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
2: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
3: At bilang pagdiriwang sa Plastic-Free July, para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais po naming malaman kung pipili lamang kayo ng isang plastic product na hindi na ninyo gagamitin simula ngayon. Ano ito at bakit? Yan po ang ating Question of the Week. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group, at na kung saan maaari kayong mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
4: Talaga namang lahat tayo ay may say, Ms. Sharon. Yes. At upang ipaliwanag sa atin kung paano tinutugunan ng Plastic Free July Global Movement ang suliranin ng plastic pollution, may makakasama tayo mula mismo sa Deutsche Jesse Schaffer Internationale Zusammen Arbe OGIS Philippines. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Plastic Free July Women's Role in the Environment, kasama po natin ngayon live via Zoom ang Climate Change o Climate Action Advisor ng Transcend Project ng GIZED Philippines. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Miss Olivia Perez o Miss Livy.
1: Welcome Ayan. Po sa Tinig ng Kababaihan, Miss Livy.
0: Welcome. Batang-bata pa si Miss Livy.
1: Oo nga po.
2: Hello po. Magandang hapon po. Thank you po for having me this afternoon.
1: Thank you, Miss Livy. Bagamat napahapayawan na po namin ito kanina, maaari niyo po bang ipaliwanag ang pangunahing layunin ng Plastic Free July bilang isang global movement at paano na nito hinihikayat yung bawat mamamayan na maging bahagi ng solusyon sa plastic pollution? At kasunod po nito, paano po nakakatulong ang GIZED Philippines? I'm not sure if na-pronounce po namin correctly. Maaari niyo din po kaming bigyan ng background kung ano po yung ginagawa ng inyong organization sa pamamagitan ng Transcend Project sa pagsusulong ng mga layunin ng nasabing movement.
2: Opo. So, yun nga po, yung pagkapaliwanag niyo po kanina, yung Plastic Free July ay sinasabi po nila ay kailangan ng ngayong buwan na to ng July, susubukan po ng mga individuals na bawasan ang paggamit nila ng single-use plastic. Ano ba yung mga single-use plastic tulad ng mga kubiertos na nasa, let's say, fast food, yung mga plastic spoon and fork, yung mga plastic bottles, mga tubig iniinom po natin, binibili natin sa mga convenience store o kaya supermarket. Plastic, single-use plastic din po yung mga sachet, halimbawa nung shampoo or conditioner, mga ganitong bagay. At ang gusto nating gawin for Plastic Free July ay mabawasan ang paggamit ng mga bagay na to. Dahil malaking problema na po malaking environmental problem ang plastic pollution. For example, nakikita po natin yan sa yung pollution sa mga tubig nating malalaki, yung dagat, yung mga rivers po dito sa Pilipinas. At malaking problema siya dahil ang plastic na to, pag nagde-degrade siya or pag nabubulok siya, nagiging microplastic kunwari. At pumupunta siya sa mga, kinakain siya ng mga isda, for example. And pag kumain tayo ng isda, mapapasok din sa ating mga katawan ang mga microplastics. So maliban sa problema siya sa environment natin, nagiging health problem din ang plastic pollution
0: mismo sa atin, ano?
2: Opo, sa atin mismo. Mm-hmm. Kaya with Plastic Free July, gusto po nating gawing awareness campaign siya for the most part, na gusto nating sabihin sa mga tao sa kahit sa bahay lang nila, subukan po nilang bawasan yung paggamit nila ng plastic. So for example, kung ayaw niyong gumamit ng mga kubiertos na plastic, pwede kang magdala ng sarili mo na yung hugasan na lang natin.
0: Yes.
2: Or magdala ka ng sarili mong yung tumbler ng tubig, para hindi ka nabibili ng mga plastic na water bottles sa labas. Mm-hmm. Or sa bahay naman mismo, kung gagamit ka ng shampoo or conditioner or sabon, mas prefer mo sigurong bilhin yung mga nakaboteng malaki kesa yung mga tigi-isang sachet. Shampoo or conditioner.
1: Ganun. Ma'am Livy, opo, follow-up question lang po. Ito pong Plastic Free Initiative ay under po ng Transcend Project ng GIZED Philippines. Tama po ba?
2: Hindi po directly, but as I will explain ngayon ay ang climate change kasi at ang plastic pollution ay interlinked na environmental problem.
0: Mm-hmm.
2: So under the GIZ na project na Transcend, so ang Transcend po, ang full name niya ay Transformative Actions for climate and ecological protection and development. So ang goal po ng Transcend, ito po ay isang project between the Philippines and the government of Germany through the International Climate Initiative. Ang goal po ng Transcend ay ma-align ang mga climate and biodiversity policies in the Philippines. So meron po tayong tatlong major policies on climate and biodiversity sa Pilipinas. Ito po ang Nationally Determined Contributions,
1: yes,
2: ang National Adaptation Plan, at ang Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan. So under Transcend po, gusto po namin gawin ay ma-align silang tatlo dahil malaki po ang interconnectedness ng climate change and biodiversity.
3: Mm-hmm.
2: And yun po ang goal namin ay matulungan po ang Pilipinas na mag-transition into a more climate resilient, low carbon, and biodiversity friendly society.
3: Okay.
2: Yun po.
0: Okay, sa halip na tumuon lamang sa cleanup at recycling, binibigyan diin ang kampanyang ito, ang Choose to Refuse o ang pagtanggi sa single-use plastics. Ano po? Ano po ang ibig sabihin nito at bakit mahalaga ang ganitong pamamaraan? Although nasabi niyo na po, pwede pong paulit-ulit.
2: Yes. So, ang gusto pong i-highlight ng Choose to Refuse ay ang individual na kakayahan or like namanggaling sa ating mga sarili ang idea of being plastic free, na hindi yung sinasabihan tayo na awag natin tong gawin or hindi dahil sa may mga batas na sinasabi ganun.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang importante dito ay meron tayong choice,
3: mm-hmm,
2: or ina-highlight ang ating individual choice na nanggaling sa atin na gusto nating hindi gumamit ng single-use plastic or gusto nating maging solusyon dun sa problema ng plastic pollution.
0: Mm-hmm. Parang sinasabi nyo po, no, na parang magkaroon o mabago yung mindset,
2: exactly,
0: ng mga Pilipino.
2: Po.
0: Okay. One day at a time, pero at least nasusubukan na po yan. And we're going there, di ba po? Di ba, Kim?
1: Okay. Yes, unti-unti ano, Ms. Sharon. Ma'am Libby, bakit po kaya mahalagang magsimula sa pagbabago ng ating mga nakasanayang gawi kung nais nating mabawasan ang paggamit ng single-use plastic? I'm sure from the start, di ba, medyo mahirap ito.
2: Yes, kasi po, lahat ng mga gumagalaw, i-connect ko na lang din to sa aking background. May background rin po kasi ako in psychology.
3: Mm-hmm.
2: So, sa psychology po, nanggagaling rin po sa individual na behavior ang collective na action. So, for example, kung gusto nating mabawasan ang plastic pollution, obviously, this is a collective problem. Problema to ng buong mundo, na hindi lang ng Pilipinas, pero ng buong mundo. And in order to really get to the root of that problem, magsa-start siya from us. Yung bottom up yun. So pag nakita ka kunwari ng paano ba ito nagiging malaking collective movement.
3: Mm-hmm.
2: Magsisimula sa ating mga individual, sa ating mga pamilya, makikita pag mas maraming, kunwari nakita ng kaibigan mo na ganito yung ginagawa mo, may possible na influence ka on your family, on your friends, pag nag-start sa'yo, versus na ang mag-i-influence sa'yo ay, let's say, isang batas, or let's say, isang panukala, ganun. And in the same way rin, pag nakita ng government na maraming tao ay nagpo-push for more less plastic use, mas mapupush din sila na maglabas ng mga policies or maglabas ng mga batas na in support of using less plastic.
3: Mm-hmm.
2: Dahil nakikita nila na ito yung gustong gawin ng mga tao. Gusto nila, ayaw na nila gumamit ng plastic, ayaw na nila gumamit ng mga bagay na nakakapulot ng ating mga tubig.
3: Mm-hmm.
2: So, ang ating individual actions ay nakaka-influence din ng larger systemic na change.
3: Mm-hmm.
2: So, yun ang, I think, pinakamalaking reason kung bakit gusto nating mag-start sa mga individual kasi nakaka-empower sa sarili nila.
0: Yes.
2: And in the same way, nakaka-influence din siya ng mga larger policies.
0: Parang sinasabi niyo po is domino effect.
2: Exactly po.
0: Isa, tapos maapektuhan o maiimpluwensyahan ang mas marami po. Dahil na-mention niyo po kanina na meron kayong academic psychology background, bakit po kaya nahihirapan ng maraming tao na talikuran ng paggamit ng single-use plastic kahit alam naman nila, actually, na alam maraming nakakaalam na nakakasama ito sa kalikasan, even sa ating katawan, ano, or even sa mga isda or mga ganon. Paano po natin maihikayat ang mas maraming Pilipino na gawing second nature o yung maging lifestyle na nila? Kasama na po ako doon ang pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics.
2: Ang masasabi ko lang naman po, siguro po mahirap po dahil napaka-convenient ng single-use plastic.
0: Yes.
2: Yun yung isa sa mga pinaka-major reasons kung bakit siya ginagamit. Kasi hindi mo naiisipin, hindi mo na kailangan, let's say, hindi mo na kailangan maglinis, hindi mo na kailangan mag-isipin kung anong gagawin dito, itatapon mo
0: na lang.
2: Diba?
0: Yes.
2: Ganun. So, I think yung pinakamalaking dahilan kung bakit napakalaganap ng paggamit ng single-use plastic ay convenient siya.
0: Correct.
2: At pangalawa din, usually yung mga options ng single-use plastic na yung mga tingi-tingi po natin, for example, dito sa Pilipinas, mas mura siya.
0: Yes.
2: So, hindi po natin hindi po natin mabiblame yung mga tao kung gusto nilang bumili ng mas mura na option.
0: Mm-mm.
2: So, yun din ang malaki rin na reason. Wala masyadong incentive to not use single-use plastic in that sense. Parang minsan mas mahal pa kung hindi ka gagamit ng single-use plastic.
0: Mm-hmm.
2: So, naiintindihan ko yung mindset in that sense na may mga financial reasons rin kung bakit mas gumagamit ng single-use plastic ang mga tao. At iniisip ko na para maging second nature pa sa Pilipino na hindi gumamit ng single-use plastic, kailangan rin pong manggaling yung mga incentives, for example, sa local na pamahalaan or sa national government as well, na gumawa sila ng mga ways for the locals or like yung mamamayan ng mga Pilipinas na mas mapadali yung hindi paggamit ng single-use plastic. Kagaya po nung ginagawa, for example, sa yung mga ibang cities natin na hindi na nagbibigay ng single-use plastic sa mga fast food establishments, magandang way po yun ng pag-normalize ng hindi paggamit ng single-use plastic. Kagaya, gagamit na lang po sila ng paper bag,
1: yes,
2: or gagamit na lang sila ng mga
0: eco
2: paper
0: bag
2: na
1: eco
2: bag, yung mga spoon and fork na hindi plastic.
0: Yes.
2: So, yung mga ways rin po pwedeng mahikayat yung mga mamamayang Pilipino na gumamit ng hindi single-use plastic. Pero yun nga po, ang incentive ay manggagaling po sa ating mga local governments or also our national governments. Pero nakikita ko naman po na nagsistart na po yun slowly,
0: yes,
2: throughout our different LGUs as well. Opo.
1: Maraming salamat, Ma'am Libby, sa inyong mga ibinahagi sa amin, mga ka-TNK. Pansamantala po muna nating puputulin ang usapan. Ngunit huwag po kayong aalis dahil maya-maya lang ay aalamin naman natin kung paano ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagsusulong ng sustainable living at responsableng paggamit ng plastic. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Plastic Free July Women's Role in the Environment. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Ms. Olivia Perez mula po sa GZ Philippines.
4: Pagpatuloy natin ang talakayan, Ma'am Livy, sa inyong karanasan sa pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, paano higit na naaapektuhan ng plastic pollution at climate change ang ating mga kababaihan at iba pang mga vulnerable communities?
5: Actually, malaking sinasabi lagi sa climate change na discussions na ang women ay disproportionately affected by climate change impact. So, anong ibig sabihin nun? Ang mga kababaihan, mas malala ang nararanasan nila sa impacts ng mga bagyo or pagmainit sa mga sakuna na related sa climate change, pati ng plastic pollution. Bakit ganun? Dahil alam naman natin based on gender inequality na research na women or mga kababaihan ay mas may less access sa mga resources, for example, or services or information when it comes to climate or when it comes to environmental issues. Ang mga babae rin ay sila

0: ang reliance natin sa pagsasaka, for example. And yun din ang mga kababaihan na nasa agricultural work ay mas malaki din ang exposure sa mga climate-related hazards tulad ng sobrang pag-init at sobrang pag pagbumagyo, mawawalan sila ng yung mga tinanim nila, ganong mga bagay. Kaya malaki rin ang issue pagdating sa women and climate and environmental problems, dahil yun nga, dahil sa gender inequalities, mas malala ang impacts na nararamdaman nila in that sense.
1: Okay, Ms. Levy, ano naman po yung natatanging papel ng kababaihan, hindi lamang bilang tagapag-alaga ng tahanan, kundi bilang mga leader sa pagsusulong ng sustainable living at climate action?
0: Of course. Malaking papel ng mga kababaihan in terms of climate action, dahil may mga bagay na yung mga kababaihan lang ang nakakaalam dahil sa kanilang lived experiences as, you know, as women. And yung mga alam nila, for example, in how to, let's say again, post-disaster, how to recover post-disaster, and yung mga psychosocial support, for example, na binibigay ng mga kababaihan to their families or to their communities after a climate disaster. Malaki ang information, malaki ang experiences na marami silang experiences on that, and ma-share nila yun in terms of recovery after, let's say, a typhoon or a drought, ganitong mga bagay. Mas alam ng mga babae, and malaki din yung intersection ng mga kababaihan, mga leader na babae sa mga indigenous communities.
2: Yes.
0: Alam nila ang yung mga kailangan gawin in terms of climate adaptation. How can we best adapt to different climate-related disasters? Depende yan sa konteksto ng lugar, depende yan sa konteksto ng community, and maraming impormasyon alam ang mga leader ng mga indigenous communities on this, especially sa mga nature-based solutions, yung tinatawag namin dito in the climate world, mga nature-based solutions. Mas alam po nila yon, dahil mas sila ang nag-experience nung mga sitwasyon na ganun.
2: Ma'am Libby, maaari po ba kayong magbahagi sa amin nung halimbawa ng mga kababaihang inyong nakatrabaho na naging matagumpay na sa pangunguna ng mga environmental o climate initiatives, at ano po yung maaari nating matutuhan mula sa kanilang mga karanasan?
0: Actually, marami pong sa aking pagtatrabaho abroad, for example, sa nagtrabaho ako once sa Green Climate Fund sa Korea.
2: Yes.
0: Ang executive director nun ay actually isang babae. And marami pong people in positions of leadership na babae sa bigger climate space. And dahil dun po, malaki po yung role nila into integrating yung gender lens into our climate plans, into our climate national climate plans, international climate actions. Kasi dahil nandun po sila sa mga positions ng pagiging leader, na nababahagi po nila sa mga spaces na yun yung mga specific na kailangan ng mga kababaihan in terms of yung pag-a-adapt to climate change. And marami rin po akong nami-meet na mga leaders in mga small businesses, mga babae po na nagli-lead ng mga small businesses, nag-uplift ng mga communities na pagkatapos po ng disaster, for example, binibigyan po nila ng mga trabaho yung mga kababaihan na apektuhan po ng mga sakuna dito sa Pilipinas, and at the same time nag-help po sila dun sa pag-adapt to climate change, dahil yung mga trabaho na or mga businesses na ginagawa nila ay, for example, yung gumagawa ng mga

0: bagay from weavings, and that will lessen again, for example, yung mga plastic products kasi gagamitin natin dito ay more biodegradable products. So at the same time, you are lessening yung plastic pollution and also giving jobs to women who would need it as well.
1: Okay, Ma'am Libby, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig. Ngayon naman ay balikan muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kung pipili lamang kayo ng isang plastic product na hindi na ninyo gagamitin simula ngayon, ano ito at bakit?
2: Say po ni LV Pakinggan or Pakingan, maraming plastic na pwede pang mapakinabangan to turn into something new. Pero siguro pipiliin ko na huwag nang gamitin ang plastic cups and lids o yung takip, di ba? Hindi po kasi ganun katibay para magamit ulit.
1: Wow, ito naman ang say ni Faye Antoinette Peranyada. Para sa akin ay mga plastic na pinaglalagyan ng mga shampoo, detergent powder at fabric conditioner. Kung mapapansin ay higit na makapal ang uri ng plastic na ito ay hindi na re-recycle, tama, correct, at naglipa na sa paligid.
2: Correct.
1: Kung maaari nga lamang ay ang mga kumpanyang may produkto nito ay gumawa ng paraan kagaya ng bilhin nila ang naipong basura kahit sa murang halaga. Dahil anumang may halaga ay tiyak na pupukaw sa atensyon ng mga kapuspalad nating kababayan na makakatulong din para kumita sila kahit sa murang halaga.
2: Okay, sabi naman po ni Rachel Lea Valo, plastic straws siguro. Hindi naman siya laging kailangan. Correct. At may mas eco-friendly alternatives na rin ngayon. Correct ka dyan.
1: Ito naman ang say ni Christian Ibana. Lagi itong nakikinig sa atin, si Christian Ibana, every week. Plastic bags sa mga pamamalengke dahil araw-araw itong ginagamit ng maraming tao. Tama. Kung ito ang matatanggal, malaking tulong ito sa pagbawas ng plastic waste.
2: At say naman ni Queenie Rose Atip, para sa akin po, yung mga plastic na non-recyclable, non-reusable na at nakakasira pa sa kapaligiran. Mas mainam po na gumamit ngayon ng mga bagay na eco-friendly at recyclables at matutunan po sana ng bawat mamamayan ang maging maalaga sa ating kapaligiran, lalo na ang susunod na henerasyon.
1: Naku, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Next week ulit, another say na naman sa TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Miss TV sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Ms. Livy ng GZ Philippines para sa ating episode na pinamagatang Plastic Free July, Women's Role in the Environment. At bago po tayo dumako sa ating susunod na mga katanungan, ano po muna ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TMK, Ms. Livy, kanina?
2: Natuwa po ako sa mga sagot nila kasi ang gaganda po ng mga sagot and nakikita niyo po na kahit po naiintindihan po talaga nila yung impact ng mga maliliit na bagay na yun, yung paggamit ng plastic bag, yung paggamit ng mga straw or yung mga sachet, dahil ito yung mga araw-araw natin ginagamit.
3: Yes.
2: Hindi natin masyadong naiisip yung impact niya. Yeah. Kunwari isang plastic bag ka araw-araw nag-accumulate yun, pumapatong-patong, kaya umaabot tayo sa ito yung malaking problem natin on plastic pollution. Kaya pag nabawasan natin yung mga akala natin maliliit na bagay lang yun, ang malaking-malaki yung impact nun, yung pag hindi natin paggamit kahit lang nung straw, kahit lang nung lids or yung plastic bag. Napakalaking impact niyan sa pagbawas natin ng ating plastic pollution. Kaya nakakatuwa po na makita na yun po yung mga sagot ng ating mga ka-TNK po sa tanong nila na aling plastic.
1: Kasama po, no? Kasama rin po dyan yung mga styrofoam, ano po?
2: Exactly. Opo, kasama rin po yun.
1: Dito po sa kantin namin, mahilig. Oh.
3: Naku, ang action point ni Sharon, magkakausapin niya yung management to promote this news. Is plastic. Sige, Ma'am Libby, batay sa inyong karanasan, paano maaaring magtulungan ang mga komunidad, civil society organizations, pribadong sektor, at maging ang pamahalaan upang makabuo ng mas inklusibo at pangmatagalang solusyon sa plastic pollution? At bilang pagtatapos, since very limited ang time natin, Ma'am Libby, ano po ang inyong mensahe sa publiko upang mahikayat silang makiisa sa Plastic Free July? Hindi lang July siguro, ano? Hanggang sa mga susunod pang taon. At paano at gawing pangmatagalang gawi ang pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics?
2: Ayun po. Yung lagi po namin sinasabi dito po sa climate space o kaya sa environmental space ay pinakamahalaga po yung whole of society na approach na sinasabi natin. Na hindi lang ang gobyerno, hindi lang yung private sector, hindi lang po yung mga komunidad, pero dapat po lahat tayo ay sama-samang nag-work together towards this goal. At yung nakikita ko pong ano dyan ay yung community o kaya mga civil society, sila po ang role nila ay ang pag-spread ng awareness on yung mga policies, for example, na ginagawa ng ating pamahalaan. Yung reason po for the civil society is for us to know more about these policies or these programs na ginagawa po ng ating gobyerno. Tapos, ang private sector po, ang malaking help niya ay for the financial aspects of this climate action or plastic or tackling pollution of plastic products. So kailangan po natin magsama-sama to work together to be able to have yung awareness raising and policy implementation and financing of these actions that we need to take. And sa mensahe po na mabibigay ko po sa ating mga ka-TNK po today, ay pagpatuloy nyo lang po yung unti-unti nyong pagtatanggal ng plastic sa buhay nyo. Hindi po kailangan lahat ng plastic tanggalin nyo ngayon. Mahirap po yun. But yung uunti-untiin po natin, kunwari, this month gusto nating tanggalin, yung plastic straws lang muna, try natin isang buwan, hindi tayo magsustraw. Tapos pag nagawa natin yun, pagpatuloy natin for the next month, try natin siguro for the next month, plastic straw, tsaka plastic bag. So, unti-unti po siya. Hindi po yung all one time, big time nating tatanggalin lahat. Dahil napaka-unrealistic naman po nun. And hindi siya sustainable. Mm-hmm. Yung gusto nating mangyari with this plastic-free July ay, like yung sinabi niyo po kanina, hindi lang siya July. Sana plastic-free July, August, September, mm-hmm. October, November, December.
3: Year-round.
2: Pero para po maging sustainable yung pagtanggal natin ng plastic sa buhay natin, uunti-untiin natin siya. Mm-hmm. Hindi po yung lahat tatanggalin natin, pero slowly, build po natin yung habit na yun. Yun po yung sa psychology sinasabi, kailangan natin i-build ang habit para maging sustainable siya. Mm-hmm. So, what we can do, or yun po, gusto ko pong hikayatin yung ating mga listeners na unti-untiin po natin siya. So, try natin isang plastic product this month, another plastic product next month, or kung gusto nyo, every week din. Depende rin po sa inyong pacing, pero it doesn't have to be a very big change right now. Baby steps po, at itry natin to make it a sustainable transition into removing yung single-use plastics from our lives.
1: Well said po.
3: Maraming salamat, Ma'am Libby. Sabi niya, whole of society approach ang kinakailangan natin dito. Yes. Kagaya ng advocacy natin na gender equality at women's empowerment. Mm-hmm. Lahat ay may role na kailangan gampanan para mabawasan natin ang paggamit ng single-use plastic. At unti-unti. Mm-hmm. So, Miss Sharon, next week ha.
1: Hindi na ako gagamit ng
3: styro, ano. Papaban mo na yung styro. Muli, Ma'am Libby, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Shout out din po kay Miss Cara Medina at sa lahat ng ating kapwa advocates, lalo na yung mga taga Technical Services and Regional Coordination Division ng PCW na ngayon ay nakikinig din at nagsusulong ng advokasya sa pangangalaga sa ating kapaligiran at kalikasan.
1: At thank you ulit, Miss Levy, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
3: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
1: At tandaan, ang pangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Ito po ay sama-samang pagkilos na nagsisimula sa ating mga simpleng pagpili araw-araw. Bagamat mahirap, we can choose to refuse plastic products little by little po, no? Lalo na ang mga hindi na re-recycle po upang sa ating sariling paraan ay maging mga plastic activists din tayo po. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Dahil sa bawat plastic na ating pinipiling huwag nang gamitin, mas napoprotektahan natin ang ating kalikasan, kalusugan at maging ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya ang aming hangarin dito sa Tinig ng Kababaihan, naway ang mga pasyang ginagawa natin ngayon ang maging daan tungo sa isang mas ligtas, mas malinis at mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa gender equality, kundi para rin sa ating kapaligiran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: paraan. Radyo Magazine 1278 AM.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama pa namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata na nagkakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Aga.
11: 6 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
17: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
17: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
17: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
17: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Dagling Kaalaman.
20: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
19: Dagling Kaalaman.
21: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
26: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
26: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan.
6: Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
30: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section na ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, Chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens. Samahan ninyo ako para sa isang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, laganap na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Dahil dito, madali na lang makapag-create ng mga larawan, video at maging boses na halos hindi na natin maiba sa totoong likha at pinaghirapan ng mga creative individuals. Pero sa kapila ng technological advancement, hindi maikukubli ang disadvantages ng AI. Ayon sa ilang pag-aaral sa cybersecurity, patuloy na tumataas ang bilang ng AI-generated scams at deep fake content sa buong mundo. At kabilang sa mga grupong mas madaling mabiktima ng online misinformation at internet scams ay ang mga nakatatanda. Kaya naman ngayong araw, susubukan nating alamin kung gaano nga ba kahirap tukuyin ang kaibahan ng AI-generated at organic content. Nag-challenge kami ng ilan sa ating mga ka-Golden Heart na kaya ba nilang tukuyin kung alin ang AI at alin ang organic content online. Panoorin po natin ito.
7: Reaction ko, parang ano lang ito, edited at saka AI yung parang yung damit na tapos inano lang ng picture ni Pope.
8: Pati ba naman yan, the Holy Father na ginagamit, ini-AI nila, kaya dapat igalang.
12: Hindi bagay kasi si Pope, dapat yung holy cloth yung damit niya. Hindi ganyan na...
14: Yes. Yung reaction ko po dyan is hindi bagay yung damit niya, parang AI siya.
16: Hindi bagay talaga yung damit niya, asa po.
17: Yung mukha niya parang AI.
7: Pwede share, pero yung mga tao hindi naman lahat na naniniwala sa FB.
17: Okay, yung para sa akin naman ay isi-share din natin para malaman din ng mga senior.
18: Mga congressman, may kotse, may allowance na milyon, kami lumalangoy sa pawis! Mamatay na ba ako bago ko makuha ang pension ko?
19: Nanay, sandali lang.
14: Yung reaction ko po doon, at ako'y senior na din, pero hindi naman ako katulad ng ganyan. Para sa akin is hindi na dapat ganyan ang mga senior na senior talaga, napipila pa ng ganyan, bibigyan ng ganyan ka risk para sa kanila.
20: Para sa akin po, dapat yung mga ganong senior citizen, binibigyan talaga kasi meron nga tayong priority lane, di ba?
21: Dahil isang batang lalaki mula sa Maynila ang naging milyonaryo dahil sa mobile application ng pinaka-popular na boksinggero sa mundo, si Manny Pacquiao.
28: Sa pagdiriwang ng pagbubukas ng aming kasino, gumawa kami ng garantisadong jackpot para sa bawat bagong manlalaro sa loob ng unang linggo ng laro. Talagang nais kong ang mga manlalaro ng aming kasino ay manalo at mabago ang kanilang buhay para sa ikabubuti. Tanging mga tamad na tao lamang ang hindi pa nagda-download ng aming application at nagsisimulang maglaro.
31: Sa akin po, hindi po ako maniniwala dyan kasi ayan po, hanap buhay po yan ng mga matataas, yung mga nagre-reels na yan. Kumikita po sila dyan, ang pinapababaksak po nila talaga dyan, yung mga tao.
32: Hindi ako naniniwala, ma'am, kasi advertisement lang yun eh.
7: Sa akin, hindi ako naniniwala. Marami na ako na-encounter nito kahit na depression, BBM para sa salita, mga link na ganyan, di ba? Hindi ako naniniwala niyan eh. Dahil sa, yun, umusong ang AI, mga gaya-gaya lang.
33: Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako nag-i-entertain ng mga yan. Una-una, hindi ako ang susugal. At sa kayong madaling kumita, hindi ko interesado. Kaya nga, wala akong gana. Talagang tinitinan ko lang pero nakikinig pero baliwala sa akin yan.
30: Aminin natin, hindi ganoon kadali ang pag-identify sa totoo at gawa ng AI. At dahil dito, lalong mahalagang mapalawak ang kaalaman ng bawat Pilipino. Lalo na ng ating mga senior citizens para maging ligtas laban sa fake news, online scams at iba pang digital threats. Kaya naman ngayong hapon, tutulungan tayo na isang organisasyong nagsusulong ng responsableng paggamit ng social media at lumalaban sa pagkalat ng maling impormasyon. Makakasama natin si Mr. Paulo Miguel Ordonio, Executive Director, Break the Fake Movement. Magandang hapon, Director Paulo. Batang-bata pa si Director Paulo na magiging kasangga natin tayong mga senior citizens. Welcome sa aming programa.
0: Magandang hapon po at maraming salamat po sa imbitasyon, Attorney Mercy. Kinagagala ko pong magbahagi ng aming experience in advocacy po sa ating mga nakikinig at nanonood na senior citizens.
30: Naku, maraming salamat. Unang tanong, Director, paano nagsimula ang Break the Fake Movement? Ano-ano ang inyong mga initiatives para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens?
0: Okay po. Ang Break the Fake Movement ay naitatag noong 2017. Ito po ay pinasimula ng iba't ibang mga kabataan at young professionals. Sumali po sa isang hackathon ng isang organisasyon. At ang layunin po ay bumuo ng isang solusyon para labanan ang disinformation o mas kilala nating fake news sa ating bansa. Mm-hmm. Hindi man po nanalo ng first prize yung idea, pero ang amin pong founder ay nagkaroon ng mas malalim na passion at interest na bakit hindi natin gawin isang movement, ang isang solusyon na ito. At mula po doon ay na-develop po ang aming organisasyon, patuloy pong lumilikha ng iba't ibang mga programa para po mas mapagkibay ang critical thinking skills ng mga Pilipino. At kabilang nga po sa aming mga pinaglilingkuran ay ang mga kasama po nating mga senior citizens at ang iba pa pong mga vulnerable sectors. Marami po kaming ginagawa mga initiatives, mga training, seminar at workshop patungkol po sa ating mga iba't ibang sektor na nakatuon po sa digital literacy, media literacy, kung paano po mag-spot ng fake news, paano labanan ito, at higit po sa lahat yung tinatawag nating civic engagement. Kung paano po tayo makakabahagi sa mga problema ng ating bansa at maging bahagi ng solusyon sa paggamit po ng social media at internet.
30: Director Paulo, sino-sino ang mga nasa likod ng samahang ito na ating ma-recognize at mapasalamatan sa mga ginagawa nila?
0: Ayan kayo po. Ang amin pong organisasyon ay binubuo lamang po ng mga volunteers. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang amin pong founder, si Mr. Gabriel Billiones Jr., ang siya pong nanguna dito. At mula po sa iba't iba pong mga kabataan at mga young professionals na may malaking interes sa pagsugpo ng disinformation, ay sila po yung aming nakakasama dito. Mula rin po sa mga iba't ibang programa namin, ay may mga tinatawag po tayong mga master trainers, na sila po yung nagiging boses natin sa kanilang mga komunidad, eskwelahan, at iba pang mga institusyon para sila po yung magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa digital at media literacy.
30: Ito may mga background sa IT?
0: Kung titingnan po, hindi po eh. Talagang lahat po ay nagsisimula lang sa malalim na interest at passion.
30: Oh, wow.
0: Meron po kaming mga volunteers na guro. May mga volunteers din po kaming nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong institusyon. Meron din po kaming as young as grade 12. Sila po ay naging advocate na po ng ating mga ginagawa. Dahil naniniwala nga po sila na hindi naman po ito bounded lang ng IT courses or na kahit anong mga kasanayan. Talagang may malaki pong interest para tulungan ang ating mga kababayan na mas maging matalinong consumer ng media.
30: Bakit ang mga senior citizens ang madalas na nagiging biktima o target ng mga pekeng balita at online scam ngayon?
0: Ayan, napakaganda po siyang tanong. At mula po sa aming mga karanasan sa pag-implement po nito, nakita po namin na malaking factor talaga yung generational experiences po. Lalo na po ang ating mga senior citizens ay nagsimula sa isang henerasyon ng traditional media na kung saan po ang kanilang source of information ay telebisyon, radio, dyaryo, at ganoon din po. Madalas ay pakikipagkwentuhan lang at mga impormasyon sa mga matataas na leader o kanilang mga tinitingal lang mga leader sa kanilang komunidad. So, dahil po dito, nagkaroon tayo ng shifting na napunta tayo sa new media na kung saan pumasok na ang computer, internet, at iba pang mga emerging technologies gaya ng AI. Sila po ay nagkaroon ng challenge sa pag-adapt po dito. Dahil lagi ko nga pong sinasabi na wala naman po tayong inatendan na isang training para sa buong bansa na oh, ito yung ways para gumawa ng social media account, ganito mag-fact check, etc. etc. Lalo na po nung panahon ng pandemya, lahat po tayo ay pinwersa ng panahon na yon na gumamit ng online dahil po hindi tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makakapamili, lahat po tayo nasa bahay lang at lahat ay nangyayari online. Kaya po sa mga layers na nadadagdag na ito na hindi natin naiprepara ang ating mga senior citizens, mas madali silang maniwala sa kung ano yung nakikita nila. Dahil yun yung kanilang paniniwala, dahil yun yung form ng traditional media na kapag nabasa mo noon sa dyaryo, napanood mo sa television, narinig mo sa radyo, totoo na agad ang impression sa'yo yun. Pero ngayon, wala naman po ng, wala po tayong pulis sa loob ng social media at hindi po talaga natin madaling malaman kung ano nga ba ang totoo at hindi.
16: Hindi natin mabe-verify. Wala naman tayong means to verify. Hindi naman tayo kaya natin mag-imbestiga. Kaya at saka kung ano ang naririnig natin, yun ang nag-i-stick sa ating mind. At napakabilis ng pagkakalipat from the traditional to ito to sa modern. Masyadong mabilis ang mga pangyayari.
0: Totoo po.
16: Ano naman ang mga pinakakaraniwang uri ng fake news o scam na madalas na pinaniniwalaan ng mga nakatatanda online?
0: Sa lahat po ng uri ng mga fake news o scam, ang nakikita po natin kung ano po yung pinaka-related sila o yung pinaka-konektado sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang madalas ko pong nakikita ngayon ay tungkol po sa ekonomiya, patungkol po sa pensyon, patungkol sa mga libreng halimbawa, wala nang babayarang tubig, wala nang babayarang kuryente. Ito po ay mga madali silang ma-attract ng ganitong impormasyon. Dahil nga po, ito yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito yung kanilang kinakailangan. Ang usapin po ng disinformation ay napakalaki po. Napakaraming mga usapin. Pero yung napapansin talaga natin na kung saan sila mas madaling makakonekta, lalo na sa usapin nga ng ekonomiya, ay doon sila mas madaling mahulog.
16: Ano naman ba yung advantage sa kanila sa pagbibigay ng ganong misinformation? What do they get out of this, itong mga ganilang mga fake news nila na kinikreate for the public?
0: You mean po yung mga gumagawa?
16: Yung mga gumagawa.
0: Sa ngayon po kasi ay marami pong research na nagpapakita na ang disinformation po ay nagiging isang business na kung saan ang mga actors na gumagawa ng kasinungalingan or disinformation ay kumikita po sila mula rito. Kung titignan nga po natin sa mga research when it comes especially pag mga political issues and elections, doon po talaga tumataas yung trend ng political disinformation dahil may mga tinatawag nga pong disinformation trolls for hire. Meron din pong mga aktor na ang naisin lamang ay manlin lang o manggulo sa mga tao. Kaya iba't iba yung kanilang gains, maaaring kumita sila dito at ang kanilang gusto lang ay manira ng kapwa.
16: Kagaya noon, meron kasing inilabas yung isang blogger na ganito ang matatanggap. Tapos ang dami ng nanonood, ang dami ng gustong mabasa yung kanyang blog na pagkadami-dami na palagay ko kumita siya doon.
0: Yes po. Isa rin kasing nakikitang trend ng mga tao, lalo na po nung pandemic, na panibagong source of income ang paggawa ng mga content, ang content creation sa social media. Kaya nga po, nalulunod na ang traditional journalism dahil nga po sa ingay ng mga content creators na wala naman po talagang pagsasanay, wala naman po talaga silang lente ng journalism na para makita talaga kung tama ba yung mga impormasyon na ibinabahagi nila. At yun nga po, meron kasing iba't ibang mga monetary guidelines yung bawat platform at nakikita nga nila yun na ways na kumita na. And yun din po kasi yung ginagawa ng media on how it shaped the perspective ng mga tao. Nakikita nila, bakit si gantong content creator sobrang yaman na? Dati naman, ang liit lang ng following niya. So, ganun po yung nagiging thrive ngayon ng mga tao. At babalik at babalik pa rin po tayo dahil ito yung kanilang pangangailangan sa araw-araw.
16: At the expense, no? Yes. Truth. Ano naman ang mabilis na paraan o red flags para masabing ang isang post o video sa internet ay isang panliling lang?
0: Actually, ngayon po talaga ay pahirap na talaga ng pahirap.
16: Pahirap ng pahirap lagi.
0: Para po ma-identify. Kahit po ako, I have been advocating this for almost a decade. May mga panahon pa rin po na akala ko totoo talaga ito. Marami po mga practical tips na ibinibigay. Mm-hmm. Pero lagi ko pong sinasabi na nasa sa ating mga mata pa rin po, mm-hmm, at ating mga decisions, mm-hmm, ang ways para ma-recognize yung red flags.
16: Siguro ma-discern po, natin.
0: Yes, discernment po talaga.
16: Kung hindi ito talaga totoo, hindi pwedeng sabihin nitong taong ito.
0: Siguro po yung red flag na pinakaunang-una kong gustong i-emphasize is yung atin pong mga emosyon.
16: Yeah.
0: Lagi, mm-hmm, po nating tatandaan na ang lahat po ng mga nakikita natin sa media, mm-hmm, ay may mga taong lumikha sa likod nito. There are author. Mm-hmm. At mula po dito, may mga kanya-kanya silang intention at technique, mm-hmm, para ma-attract yung mga tao mula dito. Halimbawa, nakakita ka ng isang post at tabasa mo lang yung headline, mm-hmm, nagalit ka agad.
16: Mm-hmm.
0: So, kailangan nyo pong i-check muna yung sarili, mag-post muna tayo, mm-hmm, na bakit ako nagalit dito. Yeah. At mula, mm-hmm, doon, che-checkin mo kung ano yung content. Mm-hmm. Makikita mo pala na ito ay gawa-gawa lamang, wala talagang pinanggalingang source.
16: Mm-hmm.
0: Pangalawa po, pwede rin nating makitang red flag yung quality po ng isang produkto. Kung alam po natin na ito ay masyadong malabo,
16: mm-hmm,
0: yung halimbawa video ay tunog robot, hindi, mm-hmm, talaga normal na para taong nagsasalita.
16: Sigurado pong
0: kasinungalingan na yan. At halimbawa po, kanina sa napanood po nating video, yung pinakita, mm-hmm, yung video ng isang sikat na journalist,
16: mm-hmm,
0: at ganoon din po ng isang dating senador. Doon po natin makikita na ito ba, napalabas ba talaga to sa show niya, mm-hmm, sa television? Mm-hmm. Ito ba talagang itong, mm-hmm, artistang to, ipinopromote niya ito?
16: Mm-hmm.
0: So doon po pumapasok yung critical thinking. Kailangan, mm-hmm, po talaga natin mag-isip.
16: Oh, bukod sa pagbabasa ng fake news, ano-ano man ang mga panghanib sa data privacy ng ating mga senior?
0: Ayan po. Mm-hmm. So ito po isang napakalaking usapin talaga, mm-hmm, pagdating sa mga senior. Kasi, mm-hmm, halimbawa po, nakakita tayo ng post na nakalagay na, ilagay mo lang yung iyong pangalan, address, mm-hmm, yung iyong contact, mm-hmm, number para mabigyan ka ng ayuda,
16: yan,
0: o ng mga ganito.
16: Yan.
0: Madali po tayong maniwala kasi syempre nga, pangangailangan natin yun eh. Kailangan natin ng pera, mm-hmm, para mabuhay. So yun yung mga ways na paano nananako yung ating mga data.
16: Mm-hmm. Na hindi nag-iisip, no?
0: Yes,
16: sige, basta lang makuha yung...
0: Kasi nga po, babalik din yung sa ating emosyon, mm-hmm, yung ating mga pangangailangan. Yeah. Kaya importante po na ipaalala natin sa ating, mm-hmm, mga kasamang senior citizens, sa mga nanonood po,
16: mm-hmm,
0: na lagi po nating siguraduhin kung, mm-hmm, totoo ba, yeah, yung mga impormasyon na kita natin. Mm-hmm. Halimbawa po, di ba, may isa pong TV show noon na sikat,
16: mm-hmm,
0: na kung saan ay pag nagsabi na tatawagan ka. So ginagamit yun,
16: yeah,
0: na magko-comment na sila sa comment, mm-hmm, section na ito po yung number ko, ito yung contact, mm-hmm, number ko, which is hindi naman po ganun yung instructions, mm-hmm, na binibigay. Mm-hmm. Kaya po kailangan talaga nating maging mas matalino, mm-hmm, mas maging mapanuri, mm-hmm, sa lahat po nung nababasa at nakikita natin sa social
16: mag-isip,
0: media.
16: Isip-isip muna.
0: Yes, yun po talaga.
16: Ligtas ba na mag-post sila ng mga litrato ng kanilang senior citizen ID o mga personal na impormasyon sa social media?
0: Ang pinakasagot po dito, mm, ay hindi po.
16: Hindi talaga.
0: Lalo na po kung wala namang dahilan bakit tayo mag-upload, yes, ng ating senior citizen ID. At hindi lang din po iyon eh. Maging yung iba pa pong mga personal na impormasyon na halimbawa, pipicturean nyo po yung harapan ng inyong bahay,
16: yan,
0: o kaya makikita, uh-huh, po dun yung number ng bahay ninyo, mm-hmm, pipicturean mo yung mga apo mo,
16: nakuha na lahat.
0: Yun po yung mga kailangan nating ingatan kasi, mm-hmm, tandaan po natin kung ano man po yung ating ipopost sa ating mga social, mm-hmm, media habang buhay na po yan nandiyan.
16: Yeah, nandiyan
0: yan po yung tinatawag nating digital footprint. Mm-hmm. Nasasabihin po nila, binura ko rin naman pagkatapos.
16: Oh yeah, pagka binura ng ganon, nandun pa rin yun.
0: Nandun pa rin po yun kasi nga po, kung magiging technical tayo, may mga footprints po tayong naiiwan. Mm-hmm. Pero yung pinakamadali lang po dito, paano kung na-screenshot yan,
16: yeah,
0: ng ibang mga tao at nagamit, mm-hmm, na yan? Kaya po, mm-hmm, diba, ang dami ko pong nababasa ngayon ng mga issue na nasa scam, yung mga senior citizen, mm-hmm, yung kanila mga inipon, yung mga pension nila, ay nawawala dahil nga sa pagbabahagi nila, mm-hmm, ng mga impormasyon nila, lalo na sa mga taong hindi naman nila kilala.
16: Mm-hmm. Madaling makumbinse, madaling maniwala, mm-hmm, lalo na mga Pilipino, mabait.
0: Yes po.
16: Matulungin.
0: Mm-hmm. Totoo po iyan.
16: Maraming senior citizens ang nahihiyang umamin kapag nalaman nilang nabiktima sila ng scam o nakapag-share sila ng maling balita. Paano ba natin dapat kausapin ang ating mga magulang o senior citizens tungkol dito?
0: Ayan po. Mm-hmm. Kung titignan po natin, ay totoo naman po talagang hindi po ganon kadali, mm-hmm, magbahagi na ito yung nangyari, okay, sa iyo na hindi, okay, maganda.
16: Mm-hmm.
0: So ang pinaka maugi po talaga dito ay tanggapin po natin,
16: mm-hmm,
0: na ang mga bagay na ito ay nangyari na,
16: mm-hmm,
0: at magagawan po natin ito ng paraan sa pamamagitan po ng pag-take ng action,
16: mm-hmm,
0: sa pamamagitan po ng pagsasabi sa mga malalapit sa atin. Okay. Mm-hmm. Nangyari na po ito. Kailangan po talaga nating aksyonan sa pamamagitan mm-hmm. po ng pagsasabi at pagre-report po sa mga otoridad para matulungan po tayo. Mm-hmm. Marami na rin po kami na-encounter na mga ganitong kwento mula po sa aming mga mm-hmm. training sa grounds. At lagay po namin ini-encourage at tinuturuan sila ng mekanismo kung paano ba mag-report mm-hmm. sa otoridad. Mm-hmm. Dahil kung hindi man po ma-retrieve na yung mga nawala mm-hmm. sa kanila, mm-hmm. nagkaroon pa rin po sila ng ambag mm-hmm. para po matigil ng mga taong ito yung paggawa nila ng hindi maganda.
16: At saka nagiging aware yung mga ibang, yes, mga ibang senior citizens na may mga ganitong pangyayari mm-hmm. at magiging maingat mm-hmm. sila. But meron din namang nagiging successful na para makuha yung kanilang ininvest sa panluloko. Meron na din namang
0: yes po. Mga marami kaso naman pong ganong
16: na
0: kwento.
16: Mm-hmm. Mm-hmm. Maaari niyo bang ipaliwanag, Director Paolo, kung ano ang ASEAN Digital Literacy Program?
0: Ayan po. Ang mm-hmm. ASEAN Digital Literacy Program po ay isang regional initiative ng ASEAN Foundation mm-hmm. na may suporta po mula sa google.org. Ang Break the Fake Movement po, ang isa sa mga pilot organization po mm-hmm. na nag-implement nito sa Pilipinas mm-hmm. at nag-develop po ng mga modules nito. Mm-hmm. Isa lang po ang layunin nito, ibigyan po ng digital literacy training skills mm-hmm. ang ating mga Pilipino mm-hmm. mula po sa mga bata, matatanda, mm-hmm. mapababae, lalaki o ano man pong kasarian o ano man kasanayan sa buhay. At ganun din po, na-develop pong programang ito at ngayon po ini-implement namin ang AI Ready ASEAN program. Mm-hmm. Ang programa naman pong ito ay naglalayo na ihanda po ang ating mga Pilipino mm-hmm. sa paggamit po ng artificial intelligence. Mm-hmm. Dahil nga po, nakita natin yung trend na nagsimula sa social media at nagising lang tayo isang araw, may mm-hmm. artificial intelligence na. Mm-hmm. Wala naman po sa ating nga nagbibigay ng mga gantong impormasyon na ganitong itsura ng mm-hmm. AI. Kaya yun po yung layunin ng programa. Turuan po ang ating mga kapwa mm-hmm. Pilipino, lalo na po yung mga matatanda at senior citizen, para maintindihan paano ba nagtatrabaho ang AI? Sino ba gumagawa nito? At ano bang impact nito sa ating mm-hmm. mga buhay?
16: Sana yung mga kabataan sa bawat pamilya ay maging aware dito. Mm-hmm. At yung bang inyong movement, welcome naman ang mga gustong tumulong,
0: yes,
16: o mag-volunteer.
0: Mm-hmm. Kagaya nga po na sinabi ko kanina mm-hmm. na ang Break the Fake Movement po ay mm-hmm. pool of volunteers po.
16: Wow.
0: So kahit ano po ang edad o antas mm-hmm. ng buhay po, ay welcome na welcome po sumali sa amin.
16: Mm-hmm.
0: Dahil napakalaki po ng ating mission. Kung titingnan po, ang population ng Pilipinas ay nasa 16 million na po ba? I'm not... familia.
16: Kasi yung mga senior citizens, 11 million
0: 11,
16: na.
0: Yan po. So, out of that large population po is napakalaki po yung mga kailangan pa nating mm-hmm. i-reach. At kasama rin po dito yung usapin pa ng mga unreached miles o yung nasa gida po na kung saan ang kanilang struggle ay internet connection, accessibility. Mm-hmm. Kaya po, nais po talaga namin na mas palakihin pa yung mission namin sa pag-abot po sa iba't ibang mga lugar pa dito sa Pilipinas.
16: Maraming salamat sa inyo. Pero paano naman makakasali o makaka-access ang ating mga senior citizens sa inyong mga libreng seminar, lalo na para sa mga hindi pa masyadong marunong gumamit ng computer o smartphone?
0: Dito po ay dalawang pamamaraan po ito. Una po ay lumalapit po kami sa iba't ibang mga komunidad at institusyon para po i-roll out yung aming mga programa sa kanila pong mga miyembrong senior citizen. At pangalawa po ay may mga iba't iba rin pong institusyon ang lumalapit sa amin para makapag-partner po at gumawa po ng training para po sa kanila mga senior citizen. Isa po, kagaya po ng lagi kong binabanggit na isa po sa mga sessions with senior citizens ang pinaka-paborito ko.
16: Yeah.
0: Dahil nga po, yung kanilang enthusiasm at curiosity at yung kanilang mga tanong na ganito-ganyan at pagkatapos po ng session, marirealize sila na ganito pala yan.
16: Mm-hmm.
0: So, ginagamit po namin yung framework po ng for MIL, yung Access, Analyze, Reflect, Create, and Act na kung saan simula po sa accessibility, tinuturuan po natin sila kung paano ba gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila.
16: Mm-hmm.
0: Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila,
16: mm-hmm.
0: yung kanilang profile pala ay naka-public.
16: Mm-hmm.
0: So yung sa mga ganun pong simpleng pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panimula.
16: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po na nag-a-add tayo ng layers kung paano ba nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media. At pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano ba nila iposisyon yung mga sarili nila sa mga paniniwala paniniwala nila. Halimbawa, nakabasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganito o ganyan, maniniwala ba sila agad? O magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share, o kailangan na lang nilang manahimik?
16: Ito ba ano, makakaya ba ng ating mga senior citizens ang pagiging fact-checkers?
0: Opo. Ang pinaka hopeful po talaga ako lagi ay lahat po ng mga Pilipino, mapa senior citizen ka man po or bata, ay ang fact-checking po ay maging parte po ng iyong skills o ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ito nga po yung ating sinasabi na kung paano po natin pinapahalagahan yung ating mga physical assets, ay ganun din po yung ating pagpapahalaga sa ating mga online assets, which includes po yung ating mga digital profile. At mula po dito, ay nakikita po natin na kung paano pala tayo namumuhay sa physical world, ay ganun din pala dapat sa online world. Kaya po, hinihikayat talaga natin ang ating mga senior citizen na maging bukas po tayo sa patuloy pong pagbabago ng ating panahon. Hindi na po kasi talaga natin matatakbuhan pa ang artificial intelligence o ang paglaganap po o ang pag-usbong ng teknolohiya. Kailangan po nating yakapin at i-upskill po yung ating mga sarili para po mas maging matalino tayong consumer ng media. Pwede po natin ito simulan sa pagtitingin lang po natin ng mga balita o impormasyon, sa pagtatanong na totoo ba talaga ito? So wag po tayong mahiya magtanong sa ating mga apo, sa ating mga anak. Itanong po natin kung ito ba totoo. At ganoon din po magsimula tayo ng mga conversation, lalo na po nakikita ko sa group

0: Wag po tayong mahiya na patuloy na maging curious dahil dito po nagsisimula yung ating pag-develop ng ating critical thinking skills. Gusto ko rin pong i-emphasize na malaki po ang ambag ng social media sa ating pagdedesisyon. Mm-hmm. Dahil dito po tayo kumukuha ng impormasyon sa pang-araw-araw at ang mga impormasyon pong ito ang magde-determine kung ano po yung mga desisyon na gagawin natin sa pang-araw-araw. At hindi lang po ito desisyon na simple, kundi maaari po ito magkaroon ng malakihan o long-term na impact sa ating mga buhay, gaya ng pagdesisyon natin ng ating mga ihahalal na leader, desisyon kung paano tayo mamumuhay, desisyon kung paano tayo mag-aambag sa ating lipunan na kinabibilangan. Kaya importante po na yung ating mga impormasyon na kinukonsumo ay nakakatulong sa atin at hindi nagkukos ng galit, ng sama ng loob, o magkukos lamang tayo ng gulo pa sa ating mga kapwa-tao. Kaya po, alam ko po na ang pagfa-fact check ay isang dagdag na trabaho. Mabusisi po siya, hindi talaga siya madaling gawin. Pero ang gusto ko lang pong iwan na mensahe ay simulan po natin sa pagtatanong na sino ba ang gumawa ng mensaheng ito? Yeah. Ano ba ang intensyon nila? At bakit kaya nila ibinabahagi ang mensaheng ito? Patuloy po tayong maging bukas, maging curious, na hindi po lahat ng nakikita natin ay paniniwalaan po agad natin. At higit po sa lahat ay patuloy po tayong magtanong. Magtanong po tayo sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin para malaman natin kung totoo ba ito o hindi. Bago po tayo magdesisyon, sabi nga po sa isang famous line na think before you click, at yun lang din po yung gusto kong i-emphasize na sa bawat impormasyon po na ating kinokonsumo ay nagbibigay ambag po ito sa ating mga desisyon na ginagawa sa pang-araw-araw.
1: Director Paulo, patang bata pa si Director Paulo, pero marami na tayong natutunan sa kanya at may passion siya talaga para sa atin, sa pagtulong sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong advokasya para sa ating mga ka-Golden Heart.
0: Maraming salamat din po, Attorney Mercy, at nawa po ay makabalik ako para po mas makapagbahagi pa ng mas mahaba pa pong topic.
1: We look forward sa ating pagkikita muli dito sa ating Golden Heart na programa. At muli, nakasama po natin si Paulo Miguel Ordonio, Executive Director, Break the Fake Movement. Sa puntong ito, bigandaan natin ang ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

Bilang pagdiriwang na ikapitong anibersaryo ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, matagumpay na naisagawa ng Komisyon ng National Senior Citizen Summit mula July 22 hanggang July 24, 2026. Dinaluhan ito ng mahigit 180 representatives mula sa mga senior citizens organizations, mga federasyon, national at local agencies, mga mambabatas at iba pang stakeholders para talakayin ang mga polisiya, programa at mga inisyatibo para sa pagbuo ng isang age-friendly Pilipinas. Sa temang age-friendly Pilipinas, bansang handa para sa nakatatanda, ating binigyan din ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos at paghahanda sa pagdami ng populasyon ng mga nakatatanda. Tampok sa tatlong araw na summit ang mga talakayan hinggil sa aging society, age-friendly communities, healthcare,

digital transformation at mga panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon at kapakanan ng mga senior citizens. Bukod sa dialogo sa mahalagang paksa, binisita rin ng mga delegado ang Pasig Magocoro Smart Facility for the Elderly at Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Sa pagtatapos ng pagtitipon, patuloy na isusulong ng mga kalahok sa kani-kanilang mga komunidad ang mga natutunan at napagkasundo ang hakbang tungo sa isang mas inklusibo at age-friendly na Pilipinas. Kaugnay po dyan, panoorin po natin ito.

0: Mula nating ipinamalas ang ating mainit na suporta para sa taunang pagsasagawa ng Emergency Preparedness Forum ng SM Cares. Sa ginanap na forum sa SMX Convention Center sa Pasay City, dumalo ang higit 4,000 senior citizens, persons with disabilities, local officials, mga estudyante at iba pang kinatawan mula sa iba't ibang partners. Ito ang pinakamalaking Emergency Preparedness Forum sa kasaysayan ng nasabing aktibidad. Nagpahayag ng suporta ang NCSC at kinilala ang mahalaga at aktibong papel.
1: Ano nangyari?

Mga ka-Golden Heart, muli nating ipinamalas ang ating mainit na suporta para sa taunang pagsasagawa ng Emergency Preparedness Forum ng SM Cares. Sa ginanap na forum sa SMX Convention Center sa Pasay City, dumalo ang higit 4,000 na senior citizens, persons with disabilities, local officials, mga estudyante, at ilan pang kinatawan mula sa iba't ibang partners. Ito na ang pinakamalaking Emergency Preparedness Forum sa kasaysayan ng nasabing aktibidad. Nagpahayag ng suporta ang NCSC at kinilala ang mahalaga at aktibong papel ng senior citizens sa pagtataguyod ng kahandaan tuwing may sakuna. Tampok sa forum ang mga lecture at demonstration tungkol sa paghahanda sa lindol, baha, sunog at iba pang mga kalamidad. Importante na patuloy nating isinasama ang mga vulnerable sectors sa pagbuo ng mas matatag at mas ligtas na komunidad. Maraming salamat at more power sa SM Cares, NCSC, NCDA at iba pa nating partners para sa bansang handa sa anumang sakuna. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. At lahat din po ng ating mga regional office ay mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Maraming salamat sa ating panauhin mula sa Break the Fake Movement sa inyong aksyon laban sa maling impormasyon. Maraming salamat din sa masusugid nating mga tagapakinig. Tandaan mga ka-Golden Heart na sa mundong tinatangkilik ang makabagong imbensyon, pag-ukulan pa rin sana natin ang realidad at tunay na likha ng totoong tao. Sabi nga nila, iba pa rin kapag organic. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, puso para sa seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ako po si Mercy Gutierrez, nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapunta yan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: At ilan pang kinatawan mula sa...
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
13: 1278
10: AM. Sa mga screen, ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa.
12: mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
5: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko pang jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
4: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
5: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
4: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
6: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
12: Pilipinas, oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
6: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
13: Green Mindset.
6: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
6: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nagkikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, ako, napakalinaw po no, ng mensahe na hashtag baka wants your help. Pagkwentuhan po natin itong hashtag baka wants your help campaign at magkaroon po tayo ng dagdag kaalaman ukol sa pagprotekta dito po sa mangrove ecosystems dito sa Metro Manila. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon si Mr. Justin De Ramos, Coastal Resources and Foreshore Management Section Chief mula po sa DNR National Capital Region. Magandang hapon, sir, at welcome po muli dito sa kwentuhang Green Mindset.
14: Magandang hapon, Sir Manuel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Green Mindset. Yes, sir. Nagagalak po naming makasama kayo.
12: Yes, sir. Naku, muli po, no, maraming salamat sa inyo pong pagsama at pagpayag po, no, na makipagkwentuhan ulit po sa atin ngayong hapon. At ngayon po, no, ito po yung malinaw na mensahe na baka wants your help. So pwede nyo po ba kaming kwentuhan kung paano at kailan po nagsimula itong kampanyang ito ng atin pong DNR? No?
14: Opo. So ito pong baka wants your help. Sinimulan po namin itong kampanya na ito sapagkat ang alam, July 26 po kada taon ay ang tinugurayan na International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem. So ito po ay isang celebration at pag-raise ng awareness natin all throughout the world para sa kahalagahan ng mga mangrove ecosystems. At ngayong 2026, nakita po namin na itong kampanya natin na baka wants your help ay isa pong maging call natin sa ating mga sa ating mga kababayan kung gaano kahalaga ang mga mangroves, ang mga bakawan. Kasi nga ang team nga ng International Day for Mangroves ngayong taon ay Intact Mangroves Protected Future. So kaya napili ito na tema yung baka wants your help kasi gusto natin mabigyan ng boses ang ating mga mangroves. Alam ko hindi na rin siguro lingid sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, no, na ang mga bakawan ay napaka-importante. Siguro mapapagkwentuhan din natin ito. Pero itong Baka Wants Your Help, it's a social media campaign. So makikita nyo sa Facebook page at iba pang mga social media ng DENR National Capital Region itong mga ilang mga impormasyon tungkol sa mga mangroves natin dito sa Metro Manila. Kaya inaanyayahan namin na ang ating mga tagapakinig na like, follow, subscribe doon sa ating social media pages, DENR National Capital Region, para matuto tayo ano nga ba ang mga mangroves at bakit baka wants need your help.
12: Mm-hmm. Ngayon po, no, napakalinaw po nitong online na campaign na ito na baka wants your help. At muli po, no, gusto po natin na hindi matapos sa isang araw na International Day for Conservation of Mangroves. Ito po ang pagnanais natin at ang layunin po natin na protektahan at pangalagaan po yung mga mangrove areas, lalo na po, no, dito sa Metro Manila. At sir, dahil napag-uusapan po natin itong ang malinaw na mensahe na kailangan ng tulong ng atin pong mga bakawan, kamusta po ba yung kasalukuyan pong estado ng mga mangrove areas? I believe meron po tayong tatlong mangrove conservation sites dito sa Metro Manila. Kamusta po yung kalagayan nito?
14: So, in general, sa buong Metro Manila, meron tayong higit kumulang 100 hectares ng mga mangroves. Distributed ito sa iba-ibang areas. Sabi mo nga, may tatlo tayong major areas. So, ito yung sa Baseco, Manila, meron tayo doong lagoon na may higit kumulang isang ektarya ng mangrove. Meron tayong Tanza Marine Tree Park sa Navota. So ito, protektahan na isang barangay ordinance ng barangay Tanza. So meron tayo doong mga around 29 hectares. At of course, ang ating Las Piñas Parañaque Wetland Park, ang national protected area natin dito sa Metro Manila na may around 36 hectare mangroves. At pero hindi lang 'yan, meron na rin tayong ilang mga mangroves pa katulad ng sa Barangay Dampalit sa Malabon, nagkakaroon tayo ng isang malawakang rehabilitasyon din ng mangrove. Ang Valenzuela City rin nagsisimula rin magkaroon ng mga rehabilitation at restoration ng mga mangroves sa ating mga Kailugan. So itong mga mangroves natin dito sa Metro Manila, particularly kung nasan yung mga malalaki natin, ito sa Tanza, Marine Tree Park, sa Navotas, at yung Las Piñas Palanyake Wetland Park, at yung sa Baseco. So doon nakatutok ang DENR NCR, katulong din ang ating mga partners, ang ating mga lokal na pamahalaan para maprotektahan yung mga mangroves na nandito. So maraming mga activities na ginagawa para maprotektahan, ma-rehabilitate at ma-conserve itong mga mangroves. Unang-una, binabantayan kasi hindi pa rin kahit very urbanized na itong Metro Manila, meron pa rin tayo na, na kumukuha ng mga mangroves. Pwede pang gatong, yung iba kumukuha rin ng mga hayop, mga ibon doon sa mga mangroves. So itong mga tinatawag nating mga bakawan warriors natin, ang ating mga kasamahan mula sa DNR, NCR, nagpapatrol at nagmo-monitor araw-araw dito. And of course, dahil may mga areas tayo na kailangan i-restore, i-rehabilitate, nagpo-produce din tayo ng mga seedlings para gagamiting pananim all throughout Metro Manila. So may mga nurseries tayo dito sa Tansamarin Tree Park, Mangrove Nursery, meron din tayo sa Baseco, at meron din sa Las Piñas Paranaque Wetland Park. So dito sa mga areas na ito, pinoproduce namin yung mga mangroves kung saan seedlings, kung saan ginagamit na pananim all throughout Metro Manila. And alam din natin, malaking threat dito sa Metro Manila ng mga mangroves ay ang basura. Kaya ang mga ating mga bakawan warriors, mga kasama bakawan warriors at ating mga coastal rangers ay araw-araw naglilinis kasama ng mga ating mga volunteers at ang mga kasamahan din natin sa mga lokal na pamahalaan. Araw-araw naglilinis dito sa ating mga mangrove sites. And of course, umiikot din kami ang DNR, NCR, online at face-to-face para magbigay din ng impormasyon sa ating mga kababayan tungkol dito sa ating mga mangroves at paano natin ito protektahan. Pero ganun pa man, patuloy pa rin of course yung mga threats ng mga mangroves natin dito sa Metro Manila bilang tayo ay isang urbanized area at tuloy-tuloy ang development projects. Of course, may mga conflict with land use na susurround din yung mga mangroves natin ng mga reclamation at iba pang mga development. At isa ring malaking threat ay basura. So, nakita namin basura kung paano makover yung ating mga mangroves. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, yung mga ugat ng mga mangroves, sobrang complex, di ba? Merong mga nakalabas sa tubig, merong mga parang tungkod para hindi sila basta-basta tumumba. So, adaptation ito para sa tubig. Pero dahil dito, malabi ring basura na pupulupot dito, at dahil itong mga tinatawag nating hematophores, yung mga ugat pang hinga ng mga mangroves na tatakpan, ay kinalaunan ay pwede rin itong mag-cause ng pagkamatay ng mga mangroves. Meron ding yung mga tinatanim natin. Na, pagkatanim, mag-high tide, pag marami plastic, matatabunan. So yung tinanim natin, wala pang isang linggo, wala isang buwan, namamatay. Then, so yan yung mga malalaking threats natin dito sa mangroves, dito sa ating region, sa National Capital Region. At alam ko, itong threats ng mangroves na dito sa NCR, hindi lang limitado ito dito. It's present all throughout the Philippines. Kaya yung mga mensahe namin dito sa Bakawan's Our Health, it's a Bakawan's Our Health all throughout the Philippines. Pero kaya hanggat may pagkakataon, gusto namin bigyan ng boses itong mga mangroves. Gusto nating ang bawat isa sa atin parang maging tagapagsalita ng mga mangroves, ng mga bakawan dito sa Metro Manila at sa Pilipinas. Kaya patuloy natin ilalaban ang mga mangroves para ito ay mapangalagaan.
1: Mm-hmm. Ako, yes sir. No. Unang-una po, no, napakaganda ng inyong mamensahe na bukod dito sa three major mangrove sites dito sa Metro Manila, ay nadadagdagan pa po ito sa tulong ng ating mga local government units. At sir, sa inyo pong assessment, masasabi niyo po ba na talagang ang pangunahing suliranin pa rin po, no, at pangunahing banta dito po sa ating mga mangrove areas ay yung pollution, no, yung basura, yung problema po natin sa plastic na masusolusyonan lamang po natin. Siyempre sa tulong din na pagkakaroon po ng disiplina ng publiko.
14: Tama po, no? So, every linggo-linggo, tonelada-tonelada ang naki-clean up namin na basura dito sa mga mangroves. And hindi lang itong basura na ito, hindi naman to tinapon dito sa mga mangrove areas natin. Particularly, yung mga protected areas natin, bawal naman talaga magtapon ng basura dito. So, saan ang galing yung mga basura? So, itong mga basura nang galing sa ating dagat na dinadala tuwing high tide. And yun, basura sa dagat naman natin, nanggaling din naman sa kailugan na tinapon din sa mga estero, na minsan tinapon lang sa kalsada, pag umulan ng malakas, dadalin sa ilog, dadalin sa dagat, at dadalin sa mga bakawan. So gusto rin namin, bansahin namin dito sa Bakawants Your Health, yung maliit na effort natin para magtapon ng tama ng basura is malaking health para sa mga bakawan natin, para mag-survive sila dito despite ng malaking urbanization natin dito sa Metro Manila. So, kaya katulong natin ang mga lokal na pamahalaan. Gusto natin mapag-iting ang tama at disiplinadong pagtapon ng ating mga basura. At alam ko, nagsisimula yan sa bawat isa, sa ating mga kabahayan, sa ating eskwelahan, sa ating opisina. Ugaliin nating mag-segregate, ugaliin nating i-practice, reduce, reuse, recycle, para bawasan palalo ang ating mga basura.
1: Mm-hmm. So yun po, no, talagang kailangan magsimula po, no, sa ating mga sarili yung disiplina. Mm-hmm. At itong disiplinang ito, no, ay malayo po yung mararating. So dahil pinag-uusapan natin na kailangan nating protektahan, na baka wants your help. Pero sir, para doon sa mga hindi po nakakaunawa, pwede nyo po ba kaming kwentuhan, ipaliwanag nyo po sa amin kung gaano po kahalaga itong mga bakawan na ito at bakit kailangan na tumugon po tayo sa panawagan na protektahan po sila.
14: So yung mga mangroves natin, ating mga bakawan, ay napakahalaga nga ang sabi. Pero ano nga ba yung mga kalagahan nila? Una-una, ang mga mangroves natin ay nagsisilbi as protection natin laban sa malalaking alon. So tuwing kailan ba pumapasok itong malalaking alon? Itong sa Pilipinas, lagi tayong tinatamaan ng mga typhoon. At kasama dyan sa typhoon ay yung mga dilubyo o ating mga storm surge, di ba? So, hindi bago sa atin yun. Pero yung mga mangroves, dahil nga madalas nasa coastal areas natin sila, parang sila yung nagsisilbi as barrier natin laban dito sa malalakas na alon. So, maliban sa storm surge, of course, nandyan din ang tsunami, di ba? So, very real din naman ang threat sa atin dito sa Pilipinas sa mga tsunami dahil nasa Pacific Ring of Fire din tayo. And ayun din, pinoprotektahan din tayo ng mga mangrove dito. Nagsisilbi din, of course, ang mga mangroves na mahalagang tinatawag nating nursery ground. So, either kanlungan, pangitlugan, or kinakalakihan ng mga maliliit na isda at ibang lamang dagat, yung mga mangroves natin. Kung iisipin nyo kasi, kung merong isda, halimbawa, siguro mahalaga na mga nakakain natin tong isda, madalas nangingitlog sila ng sobrang dami. Tapos may mga maliliit na isda na kailangan nilang lumaki bago sila makalabas sa dagat. Kasi kung kailangan nila mga tataguan at ang tinataguan nila itong mga ugat ng ating mga mangroves, kung saan sila pwedeng magpalaki bago sila lumabas. Kasi kung masyado pa silang maliliit, pwede silang makain ng ibang isda o ibang mga predators. So, ating mga mangroves ay mahalagang nursery grounds. Doon nagpapalaki ang mga isda, doon nangingitlog ang isda, na nagbibigay din naman in turn sa atin ng mga isda na pwede nating makain. Ang pangatlo, sinasabi ang mga mangroves ay mga super carbon sink. Ano nga ba ibig sabihin ng carbon sink? Dahil nga ngayon, dahil sa climate change, dahil tumataas at dumadami ang carbon dioxide sa ating atmosphere, ang mga tinatawag nating greenhouse gases, mahalaga na kumukuha tayo ng carbon mula sa ating atmosphere. At ang pinaka-efficient dito ay of course mga halaman. Pero sa mga halaman, sa mga puno, meron pa syempre yung mga mas efficient at sinasabi nila ang isa sa pinaka-efficient sa na halaman para kumuha ng carbon ay ang mga mangroves. Sapagkat hindi lang sa kahoy nila, hindi lang sa mga dahon nila sinustore ito, maski pati yung mga dahon at mga namatay nila, sinustore nila doon sa lupa. So, 4 times pa nga daw kaysa sa, di ba, sinasabi 10 times pa mas maraming carbon kaysa sa mga forests, trees. And of course, isa pang benefit dito is pinipigilan din yung erosion or yung pagguho ng mga baybayin. Ngayong nagkakaroon ng climate change, of course, isang epekto nito ay ang sea level rise. Pero yung mga mangroves, it serves din para ma-hold yung mga lupa natin despite itong mga sea level rise. Pero itong mga ano na to, mga binibigay na services, protection sa atin ng mga mangroves na ito ay napakalaga, pero mabibigay lang nito unang-una kung napapangalagaan natin sila. At pangalawa, mahilig tayo mag-restore, mahilig tayo magtanim ng mangroves, pero sinasabi ng ating mga scientists, hindi lahat ng pagtatanim natin ng mangroves ay maganda. Kailangan tama rin ang ating pagtatanim ng mangroves. Kasama doon sa mga kikita nila yung mga impormasyon dito sa Bakawants or Health ay paano magtanim ng mangrove. Mahalaga yung ano ang dapat itanim, what, kailan dapat magtanim, at paano magtanim ng mangroves. Ang mga mangroves, very sensitive sila sa tides. Kung high tide, low tide, tapos meron pa tayong tinatawag neap tide at saka spring tide. So, doon, mga tides na ito is sila sa mga nagdetermine kung anong klaseng mga puno ay anong species ng mangroves ang pwede nating itanim. Siguro pakilala ko ang tinatawag nating si bungalon at si api-api. Ito at saka si pagatpat. So itong tatlong species na ito, magagaling ito sa harap ng dagat. So ito yung nasa shorelines natin kasi kaya nilang sumangga ng malalakas na alon. Kaya nilang mabuhay sa mas maalat na dagat. At meron din naman tayo katulad nila, ng mga bakawan. Si bakawan lalaki at bakawan babae. Sila ay mas mga medyo nasa loob, malapit sa mga estuary kung saan nagmi-meet yung ilog at dagat. At sa mga kailugan din nakikita. Tapos meron pang, iyan yung mga tinatawag nating zonation. Makikita natin meron sa tapat ng dagat, meron sa mas looban para ma-ensure natin yung survival ng ating mga mangroves. So, yung ating mga mangroves, marami silang nabibigay na benepisyo para sa atin. Pinoprotektahan nila tayo, binibigyan nila tayo ng pagkain, at nilalabanan niya ang climate change. Kaya mahalaga rin na ilaban din natin ang ating mga mangroves. Isa pa pala na mangrove na siguro sikat din sa atin, lalo na sa mga taga Metro Manila, ay ang tinatawag nating Nilad. So, arguably, sinasabi na yung Maynila daw na word ay nanggaling dito sa puno na ito. So, mayroong Nilad, kaya naging Maynilad. Maynila, di ba? Meron pa tayong iilan na lang dito sa Metro Manila. Ngayon, meron kami nakatanim sa Las Piñas, Paranaque Wetland Park at sa Baseco, Manila. So hopefully, dumami din ito para makip naman natin namesake ng Maynila.
1: Mm-hmm. So yun po.
14: Yes, sir.
1: Mm-hmm. So yun po, no, ganun kadaming impormasyon na ang inyo po ng malalaman at makukuha dito po, no, sa Bakawan's Your Health campaign. Kaya po mahalaga na talagang sundan, i-follow nyo po, no, yung social media platforms ng atin pong DNR National Capital Region, dahil diyan nyo po makikita lahat ng mga impormasyon na ito na mahalaga po na malaman natin, dahil talagang napakahalaga po pala, no, kung talagang mauunawaan natin yung importansya nito pong mga mangroves na ito, ay talaga makukumbinsi po tayo na dapat ngayon na po tayo umaksyon at ngayon po, no, ay dapat na tayong kumilos. At dito nga po, no, sa hashtag Bakawants Your Help, syempre po, no, gusto nating makuha yung suporta. Gusto po natin na talagang makibahagi po yung ating mga kababayan sa mga simpleng pwede po nilang gawin na paano po makatutulong yung publiko dito po sa hashtag Bakawants Your Help po.
14: Opo. So, isa, of course, share nyo po yung itong Bakawants Your Health na aming campaign. So, ito pong linggong ito, mag-share kami ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa mga mangroves dito sa Metro Manila. Palawakin natin ang kaalaman ng mga kababayan natin tungkol sa mangroves. Bakit ito mahalaga? Bakit ito kailangan pangalagaan? At, of course, kung gusto nyo magkaroon ng experience ng mangroves na hindi na lumalayo, lalo na dito sa mga taga Metro Manila, pwede nyo po kaming bisitahin dito sa mga mangrove areas natin. So, meron, sinabi ko nga po yung mga areas natin, meron tayo sa Malabon, sa Manila, sa Navotas, at meron din sa, of course, yung Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kung gusto nyo po, email nyo lang po kami sa records.ncr@dnr.gov.ph. Ulitin ko po, records.ncr@dnr.gov.ph para sa karandagan pong impormasyon. Kung gusto nyo pumunta sa Las Piñas Parañaque Wetland Park, mag-message po kayo, punta po kayo sa Facebook page nila, hanapin nyo lang po Las Piñas Parañaque Wetland Park. So, nandun din po ang ilang mga impormasyon. Kung gusto nyo pong pumunta doon, pwede nyo rin pong makita kung paano doon sa Facebook page nila. Ulitin ko po, ang tatlo po nating pwedeng puntahan, ang Facebook page po ng DENR National Capital Region. At ang email po namin for whatever information na kakailanganin nyo po, kung gusto nyo po pupunta dun sa mga site, pwede po kayo mag-email sa records.ncr@dnr.gov.ph, at punta, pwede rin po yung puntahan ang Facebook page ng Las Piñas Parañaque Wetland Park.
1: Mm-hmm. So yun po, no, napakalinaw po para doon sa mga paaralan, dahil nga po nakita rin namin sa inyo pong social media page na ito nga pong President Corazon Aquino High School ay recently nagsagawa po ng experiential learning activity dito po mismo sa may Baseco, Laguna, sa may Maynila. Sir, para po doon sa mga paaralan, doon po sa mga estudyante na magko-coordinate po sa inyo, pwede niyo po ba kami bigyan ng preview? Ano po yung i-expect nila na matututunan? Ano po yung mga specific activities na gagawin po nila kapag na-approve po sila na bumisita dito sa mga mangrove sites natin sa Metro Manila?
14: Apo. So, meron po kami mga eco tour na ginagawa. Of course, meron po tayong mga lecture tungkol sa mangroves. Makikita po nila yung iba't ibang klase ng mga mangroves na meron tayo dito sa Metro Manila. Matututunan nila ano pinoproduce ito. Pwede nila ma-experience paano yung production itong mga mangroves. Pag sa Las Piñas Parañaque Wetland Park, pwede pa makakita ng iba't ibang wildlife na makikita dito sa mga mangrove areas na ito. So, and of course, bukas po kami ang DNR-NCR makipag-partner sa mga schools or even yung mga organizations at company. Kung gusto nyo pong matuto tungkol sa mga mangroves at paano po ito pangalagaan, ayun po, kontakin nyo lang po kami ulit doon sa mga binanggit kong naunang contact details.
1: Mm-hmm. So yun po, no, talagang magkakaroon po kayo ng actual experience, makikita nyo po ng actual ito pong ating mangrove areas at matututunan nyo po, no, kung gaano kahalaga at kung gaano po dapat nating protektahan itong mga mangrove sites na ito dito sa Metro Manila at saan man po nga bahagi ng ating bansa. At dahil po napakaganda ng inyo pong mensahe na hashtag Bakawants Your Health, syempre mahalaga po yung mindset ng ating mga kababayan. Mahalaga po yung mindset na kailangan po nating iwanan sa kanila upang makibahagi po sila sa kampanyang ito. Ano po yung dapat na maging mindset ng mga kapwa natin na Pilipino? Para ngayon po, no, ay ma-urge talaga sila na umaksyon po at protektahan itong ating mga bakawan. No?
14: At tama, ang dapat mindset natin ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, ng DNR o ng LGU o ng mga environmental advocates natin. Kahit ano pa mang antes natin sa lipunan, lahat tayo may bahagi at lahat tayo ay dapat may ipake sa ganitong usapin. Marami tayong kinaharap na problema sa kalikasan sa mga panahon ngayon, pero gaya ng sinabi natin kanina, hindi pa huli para itama ang mali, unti-unting isabuhay ang disiplina tungo sa isang makakalikasang kinabukasan. Kasama nyo kami sa laban dito. Bakawan wants your help.
1: Yes po, no? Napakagandang mensahe na hindi pa huli ang lahat. Kaya po ngayon eh, dapat tayong umaksyon dahil hashtag baka wants your help. Sana po no, mas marami pa sa ating mga kababayan, maging katuwang po natin yung ating mga local government units upang maipakalat po itong napakagandang mensaheng ito na dapat pong tayo umaksyon. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman at sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
14: Thank you.
1: Muli po atin pong nakapanayama si Mr. Justin De Ramos, ang Coastal Resources and Foreshore Management Section Chief mula po sa Conservation and Development Division ng DENR National Capital Region. Muli po, no, napakarami pong dagdag kaalaman at impormasyon ang ibinahagi po sa atin ni Sir Justin. At itong mga impormasyon na ito, itong mga dagdag kaalaman na ito ay makikita, mababasa at malalaman niyo po sa inyong pagsuporta dito sa hashtag baka wants your help. Sundan nyo lamang po no, yung social media pages ng atin pong DENR National Capital Region at dito nyo po makikita at mababasa itong mga impormasyon na kaugnay po dito sa hashtag baka wants your help campaign. Muli po, itong mga bakawan na ito na nagsisilbi po nating natural shield, natural barrier ay nangangailangan din po ng tulong. Kaya po itong panawagan na ito na magtulungan po tayo upang proteksyonan yung atin pong mga bakawan. Sana po ito yung atin pong tugunan. At muli po no, yung atin pong mga paaralan, yung mga organisasyon at grupo na nais pong bumisita at magkaroon ng actual experience, magkaroon po ng pagkakataon na mabisita po itong ating mga mangrove sites sa ating dito po sa Metro Manila, kabilang nga po itong Baseco Beach diyan po no, sa bahagi ng Tondo sa May Maynila, ito rin pong Tanzamarine Tree Park diyan po sa Navotas, at ito pong Las Piñas Paranaque Wetland Park. Muli po, kung tayo ay talaga maglalaan po ng oras na maunawaan, magkaroon ng dagdag kaalaman patungkol sa atin pong mga mangrove sites dito sa Metro Manila at saan man pong bahagi ng ating bansa at bahagi ng mundo, ay mas mauunawaan po natin kung bakit po tayo dapat kumilos ngayon na. Muli po, no, sundan nyo lamang ang Facebook page, ang social media platforms ng atin pong DENR National Capital Region at suportahan po natin itong hashtag baka wants your help. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
15: Hala, ma. Lumilimpin po yata.
13: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
15: Mag-drop, cover, and hold.
13: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
15: Nay, yung pintana.
13: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
15: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
13: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
15: Sige, ma. Tara po.
13: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
15: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ko kung wala ka?
13: Asus, ang anak ko talaga.
16: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
0: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
5: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
5: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven with the feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
30: Tamang impormasyon.
31: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
32: Aliw na kwentuhan.
33: Kabataan, kasama sa usapan.
34: RG.
2: Radyo Magazine 1278.
35: Set your mind to think green.
36: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green.

0: Nitong naging pagdiriwang ng International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem, nagsagawa po ang DENR National Capital Region sa pamamagitan po ng Conservation and Development Division, Coastal Resources and Forestry Management Section ng isa nga pong experiential learning activity dito po sa Baseco, Laguna sa May Maynila. Nilahukan po ito ng mga mag-aaral mula sa President Corazon C. Aquino High School na sumailalim po sa lecture discussion at guided eco tour na naglalayon po ng palawakin ang kanilang kaalaman sa kahalagahan ng mga bakawan, wetland ecosystems at coastal habitats, at hikayatin po sila na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan. Sa talakayan, ipinaliwanag po ang mahalagang papel ng mga bakawan bilang blue carbon ecosystems na tumutulong sa pag-iimbak ng carbon at pagbabawas ng epekto ng climate change. Binigyan din ang kakayahan ng mga ugat ng bakawan na magsilbing natural na proteksyon laban sa mga storm surge, coastal erosion at iba pang panganib sa baybayin. Tinalakay rin ang kahalagahan ng Baseco, Laguna bilang tirahan ng iba't ibang migratory birds, isda at iba pang marine species na mahalaga sa pagpapanatili ng biodiversity at kabuhayan ng mga komunidad sa baybayin. Bilang bahagi po ng programa, nagsagawa rin ng guided eco tour kung saan personal na naobserbahan ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng bakawan at ang kasalukuyang kalagayan ng atin po ng Baseco, Laguna. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng urban wetland conservation at patuloy na mga pagsisikap para sa rehabilitasyon at pangangalaga ng coastal ecosystem sa Metro Manila. Sa pamamagitan po ng programang pang-edukasyon na patuloy na isinusulong ng DENR-NCR ang pagpapalawak ng kamalayang pangkalikasan sa kabataan at ang paghubog sa kanila bilang mga responsableng mamamayan at susunod na henerasyon ng mga tagapangalaga ng ating likas na yaman. Muli po, no, itong naging karanasan ng atin pong mga mag-aaral mula sa President Corazon C. Aquino High School ay pagpapakita po, no, at halimbawa kung ano rin po, no, yung pwedeng ma-experience, so pwede pong maranasan ng ating mga paaralan na magko-coordinate po, no, sa ating DENR-NCR para sila din po mismo ang magkaroon ng ganitong experience at maging kabahagi po ng ating Bakawan sa Your Help campaign. Muli po, no, balikan nyo lamang po itong naging kwentuhan natin with Mr. Justin De Ramos. At ibabahagi rin po namin sa social media platforms ng Radyo Magazine ang kabuuan pong detalye kung paano kayo pwedeng mag-coordinate para po magkaroon nitong actual experience at makabisita po dito sa ating mga bakawan na conservation sites dito po sa Metro Manila. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. Samantala, sa punto pong ito, bigyang daan naman po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. 50 agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan na tumanggap ng mga tupa sa ilalim ng DAR Goat and Sheep Expansion Project. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Muling namahagi ang Department of Agrarian Reform ng mga tupa sa 50 agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagpapatuloy ng programa ng pamahalaan para sa karagdagang kabuhayan ng mga magsasaka. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang distribution ng mga tupa sa ilalim ng Goat and Sheep Expansion Program, katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Ayon sa DAR, layunin ng programang palakasin ang produksyon ng mga tupa sa lalawigan, madagdagan na mapagkukunan ng kita ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa agrarian reform beneficiaries. Bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ng sektor ng agraryo sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at pagpapalawak ng oportunidad para sa mga magsasaka sa Pangasinan.

0: Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Samantala, DENR suportado ang pagsusulong at pagpapatupad ng makabagong Ecological Solid Waste Management alinsunod sa naging pahayaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakalipas na State of the Nation address. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-uulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan, tagapagsulong at tagapagtaguyod ng environmental protection, ang Department of Environment and Natural Resources, kaakibat ang Environmental Management Bureau, patuloy na pinapaigting ang implementasyon ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act sa pamamagitan ng pinaigting na local government compliance, pagpapalawak ng access sa materials recovery facilities at sanitary landfills, pagtataguyod ng waste segregation at recycling, at pagsusulong ng sustainable waste management solutions. Inihayag ito ng kagawaran kasunod ng ikalimang SONA o State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nabanggit ng Pangulo ang patungkol sa waste to energy at solid waste treatment, isang systemic intervention na dapat i-update o baguhin ang 25 taon ng Ecological Waste Management Act. Ihanay o iakma ito sa makabagong waste management practices tulad ng waste to energy at waste treatment technology. Handang tumalima ang kagawaran sa pangkapaligiran at pangkalikasang pulisiya ng administrasyon ng Pangulong Marcos para sa pinaigting na environmental management and protection. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DNR, the National Capital Region. Siyempre kasama na po dyan si Mr. Justin De Ramos, ang Chief Coastal Resources and Forestry Management Section ng Conservation and Development Division ng DNR National Capital Region. Muli po, no, hindi po natatapos ngayong buwan ng Hulyo yung atin pong kampanya at pagsusulong po nitong hashtag Baka Wants Your Help. Muli po, yung pag-follow nyo po, no, yung simpleng pag-follow at pagsunod nyo lamang po sa social media platforms ng atin pong DNR National Capital Region at lahat po ng mga kaugnayan na ahensya at organisasyon na kabahagi po nitong hashtag Baka Wants Your Help ay malaking tulong na. At muli po, no, tayo din ay umaasa sa atin pong mga paaralan, yung coordination nyo po with our DENR NCR para po mismong makabisita po yung inyong mga mag-aaral sa atin pong mga conservation sites. Ito po ay magandang karanasan at mahalagang kaalaman na dapat po matutunan at maitanim po natin sa atin pong mga kabataan. Muli, ito pong mga impormasyon na atin pong makukuha at mapupulot dito po sa hashtag Baka Wants Your Help ay sana po makatulong upang maisulong po natin at maprotektahan ito pong mga mangrove ecosystems, ito pong mga mangrove areas dito sa National Capital Region at saan man pong bahagi ng bansa. Muli po, suportahan po natin at maging kabahagi tayo nitong hashtag Baka Wants Your Help po. At syempre, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Merichol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, ang kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang.
13: 66 Impormasyon, GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nakakabit
19: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
22: Hala, totoo? San ka sumali?
21: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
22: Naku po! Juan! Scam yan!
21: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
22: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
21: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
22: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
21: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
22: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
21: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
23: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
22: Kaya huwag magpabudol, bes!
24: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
25: Fake news yan! Mali!
26: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
25: Fake news yan! Mali!
27: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
25: Fake news yan! Mali!
28: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
29: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
30: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
29: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
30: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
32: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli?
0: Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
0: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
2: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Informasyon.
34: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Informasyon.
34: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
35: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
36: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
35: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
37: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
38: Tala kayang makakalikasan.
37: Anything under the sun.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
33: This is a public service announcement.
39: Discipline is the key.
40: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
41: Kilatisin ang sarili,
40: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
41: Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
40: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
33: This is a public service announcement.
34: Public service announcement
33: from PBS, Presidential Broadcast Service
34: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
37: World class na tanawin. Explore na natin.
38: Love the Philippines.
37: Likhang sining na proudly Pinoy.
39: Iflex na yan.
33: Radyo Magazine
14: 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kalinan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao.
0: Tara na sa
1: East

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayo ngayong hapon? Sana po'y nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
10: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
11: Dito lang sa Iskultura.
10: Tara na sa
11: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: another museum ang muling tatataka sa ating listahan, mga ka-frenny. Naku, saan? Ay, may bago tayong museo na maaaring mabisita dito po sa ating bansa. Kung saan ay maaaring yung makita kung saan nagsisimula yung paggawa, pag-amyenda, pagpasa ng mga batas dito po sa ating bansa. Yung timeline of history niyan. Yan ang maganda rin, no, na mapag-usapan at malaman na yung kasaysayan nito, yung mga taong umupo, paano yung naging flow ng kanilang termino. Dahil po ay meron pong bagong museo dito sa Quezon City ang maaaring makapagbigay ng isang interactive na experience para po sa ating lahat kasama ang ating pamilya. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama mula sa The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. Makakasama po natin ngayong hapon si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa The House. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at sa lahat po ng mga nanonood sa ating social media accounts. Isang karangalan po para sa amin na sa The House Legislative Museum ang maikwento po sa inyo ang kauna-unahang Legislative Museum and Conservation Laboratory sa bansa. Ang museo po hindi lamang tahanan ng mga makasaysayang artifact at dokumento, kundi isa rin po itong buhay na espasyo kung saan maaaring matuklasan po ng bawat pamilyang Pilipino at mamamayang Pilipino ang kasaysayan po ng ating Kongreso at ang pagunlad po ng ating demokrasya, lalo na po ang mahalagang papel ng bawat mamamayan sa nation building po na ating tinatawag. Magandang hapon pong muli.
0: Wow! Very well said, sir. Naku, panimula pa lamang yan. Naku, punong-puno na po ang introduction sa atin ni Sir Jeremy. Pero sir, congratulations of course. Dahil ito po ay parang nabalitaan po namin ay kakabukas pa lamang, sir.
1: Yes, opo. Pero kung babalikan po, matagal na pong merong museo ang loob ng Kongreso. Hindi lang po siya ganun talaga kabukas sa publiko. Nasa isang maliit na espasyo lamang po siya. At noong nagkaroon na po tayo ng chance na maipakita na po sa publiko at may sayos na po ang mga mahalagang dokumento at mga artifacts na meron po tayo sa loob ng Kongreso. Ito po ay istorya ng 119 years of Philippine Legislature. Kaya naman po naging masaya po kami na i-anunsyo sa atin pong mga kababayan na tayo na po ay bukas sa publiko at handa na po tayong tanggapin sila ng mga oras.
0: Ayun sir, nabanggit nyo nga po kanina, ito po yung kauna-unahang Legislative Museum at Conservative Laboratory sa bansa. Ano pong ibig sabihin nito sir, and ano po yung inyong layunin sa pagkakatatag nitong museo?
1: Nako, layunin po ng pagtatag ng Legislative Museum and Conservation Laboratory ay siyempre maipreserba, maprotektahan at maipasa po sa susunod nating mga henerasyon ang kasaysayan po at ang kwento ng House of Representatives o Kongreso po at ng demokrasya sa ating bansa. Ito po ay hindi lamang isang lugar na naglalaman po ng mga lumang bagay o dokumento, kundi sentro na rin po ito ng edukasyon kung saan maaari pong matutunan ng bawat estudyante, ordinaryong mamamayan, kung paano nga ba umunlad ang ating sistema ng pamahalaan sa paglipas po ng panahon. Layunin po ng museo na gawing mas malapit sa publiko ang House of Representatives. Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso. Ang mga kwento sa kongreso, syempre ayan po, no? Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman po sa pamamagitan ng museum na ito ay mas naipapakita po natin at mas maipapadama po natin ang halaga po ng batas, pulisiya at mga desisyon po na naging bahagi po sa mas malaking kwento po ng ating bansa.
0: Naku sir, napaka-helpful nito para sa lahat, lalo-lalo na sa mga estudyante. Kasi actually, marami naman po sa atin ang nahihirapan intindihin yung mga nagaganap sa government, yung mga branches nito. Madaling basahin pero kuminsan mahirap unawain kung ano po yung talagang trabaho nila. Pero dito sir, kung sa inyo pong sa inyo pong palagay, additional questions, sir. Kung i-explain niyo po sa isang estudyante, ano po ba yung trabaho dito sa Kongreso?
1: Nako, malawak po ang trabaho ng Kongreso, pero para sa mas madaling pagkakaintindi po, no, ang Kongreso po ay narito para bigyan po ng proteksyon ang bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng paggawa ng batas at pag-amienda po ng mga batas. Sana po maintindihan ng bawat mamamayan na may mga batas po tayong hindi na po nagagamit o hindi na po angkop sa panahon na meron po tayo ngayon. Kaya po kailangan na po siyang amiendahan at ibagay na rin po sa panahon po na meron tayo ngayon. Kaya kung babalikan po ang mga kwento ng ibang batas na yan, kailangan na po talagang ma-update sa, yun nga sabi nila, ma-update na po ang ilan at magkaroon na rin po ng mga bagong batas na babagay na po sa mga hamon ng ating panahon po ngayon.
0: Magandang nabanggit niya, sir, kasi marami rin siyempre nag-curious na bakit ang dami po nating patuloy na ginagawang batas kung marami naman na po tayong naipasang mga batas na tama rin po yun na maipaliwanag natin sa ating kababayan na inaangkop po natin sa nangyayari at sa nararanasan natin ngayon. And sir, dito po sa inyong museo, maaari po ba kayo magbigay ng ilang mahalagang yugto sa kasaysayan na maaaring makita po dito sa inyong museo?
1: Opo. So sa mga bibisita po, nako, makikita po ninyo sa loob po ng museo natin ang iba't ibang yugto po ng pag-unlad ng legislatura po dito sa Bansang Pilipinas mula pa po sa sinaunang sistema ng pamamahala ng atin pong mga ninuno hanggang sa panahon po ng himagsikan at pagtatag po ng Malolos Congress na kinilala po natin bilang kauna-unahang kongreso sa Asia. Makikita rin po natin dito ang siyempre pagbabago po ng panahon ng mga Amerikano, Commonwealth at panahon po ng digmaan, kwento po ng martial law at ang pagbabalik po natin sa demokrasya noong 1987. At syempre, ang patuloy po natin na pag-unlad ng Kongreso hanggang sa kasalukuyan naman po. Sa bawat gallery po, dahil may 8 galleries po tayo na inyo pong mabibisita, makikita po ninyo kung paano nga ba hinubog ng iba't ibang pangyayari sa kasaysayan ang ating mga institusyon at syempre ang atin pong mga batas. Kapatid Mary Rose, no, kung bibisita po kayo sa house museum na ito, parang masasabi niyo pong living museum po siya. Dahil maliban sa nandito na po at nakikita niyo yung mga lumang dokumento, kauna-unahang dokumento at iba pa, nasa loob po kayo ng mismong napakalaking museo na kung tawagin po natin ay House of Representatives. At dito nyo po masasaksihan kung paano nga ba ginagawa ang isang batas at paano nga ba pinag-uusapan ang mga mahalagang batas na para po sa ikaunlad ng ating bansa.
0: Sir, matanong ko lang, paano po kayo nagsimula dito sa museo na mangalagaan at base na rin syempre sa timeline, sa tamang timeline ng ating kasaysayan dito sa Kongreso?
1: Oo, 2019 naging hamon po sa amin kung paano na ba natin mapoprotektahan ang mga importanteng dokumento. So nung nagkaroon po ng tsansa na magkaroon po tayo ng ganito kalaking espasyo, dito na po nagsimula yung kung paano na ba natin to ibibigay o ipapakita sa ating mga kababayan, ang kwento po ng ating legislatura. So nagkaroon po tayo ng visual timeline ng kasaysayan ng ating legislatura. Dito nyo po makikita kung paano ba nagsimula yung konsepto ng pamumuno at paggawa ng mga patakaran sa mga sinaunang barangay. Kung paano ito naging mas organisadong sistema ng batas at representasyon. At habang kayo po ay umiikot sa iba't ibang galleries po ng ating museo, para na rin po kayong naglalakbay sa iba't ibang panahon po ng ating kasaysayan. Makikita po ninyo kung paano nga ba nagbago ang bawat institusyon. Makikita ninyo kung saan ba unang naging tahanan ng House of Representatives o Kongreso ng Pilipinas hanggang sa may mga iilang naging lugar din po na naging tahanan din po ng Kongreso. At kung paano po lumawak, syempre yung partisipasyon po ng bawat mamamayan sa pamahalaan at kung paano naman po umunlad ang proseso ng paggawa ng batas upang tumugon po sa bawat hamon ng ating henerasyon.
0: Mm-hmm. May mga nagtatanong din syempre dito, sir. Paano po ba usually yung proseso ng paggawa ng batas dito sa Kongreso?
1: Oo, ano, napakadaling itanong pero napakahirap po talagang magpasa ng isang batas. Sa totoo lang po, meron po tayong mga tinatawag na level, ano, kung saan. Syempre, mauuna po yan sa pag-file po ng panukala. Diyan po ay kailangan nyo po, meron po kayong isang representante na magiging boses nyo po sa Kongreso o di kaya naman po sa Senado para po ipaglaban po ang batas o panukala po na gusto ninyong maging batas po sa ating bansa. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng first reading o unang tawag po sa loob ng plenaryo. Dito po babasahin kung ano po ang titulo o title po ninyong bill, yung number po at kung sino po yung author. At saka naman po siya ipapadala sa committee ba, kung aning committee po ba siya nararapat, kunyari po kung sa health, education, sa youth or sa higher ed. So may mga ganun po tayo, mga standing committees at mga special committees. At dun po, sa committee na yun, nagkakaroon po ng pangunang debate kung saan kailangan niyo pong ipresenta kung ano nga ba ang importansya at halaga ng batas na isinusulat ninyo o baka dagdag batas lang po ito na copy-paste naman po sa naging ibang batas o di kaya pag-aamienda lang po ito ng batas. Kapag naging successful po kayo doon, ito yung sinasabi naming magkakaroon po ng second round. Dito na po yung second reading kung saan sa loob po ng plenaryo, magkakaroon na po ng debate ang bawat miyembro po ng mababang kapulungan. Pag-uusapan na po dito kung ipapasa po ba o hindi. At kung napagtagumpayan po ninyo, magkakaroon na po ng third reading at approval na po ng inyong panukalang batas. Mahaba-habang proseso po, so sana po maintindihan po ng ating mga mamamayang Pilipina at syempre sa ating mga estudyante na hindi po ganoon kadali na gumawa ng isang batas nga para po isa ikabubuti ng bawat isa, dahil napakahirap po, ilang pag-aaral po ang kailangan gawin, ilang research nga ang kailangan pang buuin para po maisulit po natin yung paggawa sa ganoong batas.
0: Sir, matanong ko lang, may mga comments din tayong nababasa na may ano ba yung pagkakaiba ng ginagawang batas dito sa Kongreso sa Senado?
1: Ayun. Meron po tayong mga batas na pareho po. Meron po tayong tinatawag na Congress version at Senate version. So minsan po, may panukalang batas po ang isang senador na kahalintulad po ng panukalang batas ng isang kongresista. At kung may mga ganun po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na bicam. Okay? Nagkakaroon po sila ng tsansa na mag-usap po at para pag-usapan kung anong version po ba ng batas ang kanila pong ipapasa. Nagkakaroon po dito ng brainstorming kung ano nga ba ang magiging laman ng final o yung huling klase o version po ng batas. At kapag napag-usapan na po, ito na po yung kanilang itataas sa plenaryo para po maaprubahan at mapirmahan po ng ating Pangulo.
0: No, ang challenging actually, sir, mapakinggan na actually napaka-challenging talaga sa ating mga Pilipino. Kahit sino naman po siguro na mapag-aralan itong mga ginagawa ng ating mga kababayan dito sa government and dito sa Kongreso, sa Senado, and yung differences lang din nun, kung minsan nakakalito na rin. Pero sir, dito nabanggit yung nga po sa museo, makikita yung timeline of course ng mga naging speakers. Maaari po ba kayo magbigay ng ilan sa mga umupong speaker dito po sa ating Kongreso and yung mga naiambag po nila dito sa ating bansa?
1: Nako, ibibida ko po sa inyo ang tatlong speaker po natin na naging Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Una na po dyan, si Speaker Sergio Osmeña po. Nailalal po siyang Speaker of the House sa edad po na 29. At siya po ang pinakamatagal na umupo bilang speaker sa loob po ng 15 years.
0: Wow.
1: Sumunod po dyan ay si Speaker Manuel Rojas naman po for 12 years. Naging pangulo din po siya. At syempre, ang nag-iisang speaker po na babae, eto baliktad lang po nangyari, naging pangulo po muna siya bago po naging speaker. Former President and now Representative Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. So yun po ang mga iilan po sa mga speakers po natin na tumatakpo sa ating bansa. Siyempre, isa na rin po sa naging longest serving speaker po natin ay si Speaker De Venecia, kung saan umupo po siya at nakilala po sa loob po ng 13 years naman po.
0: Wow. Mm-hmm, sir, matanong ko lang, gaano po ba kabigat yung posisyon ng pagiging Speaker of the House?
1: Ay nako, napakabigat po. Sa totoo lang, ano, kung hindi man po mabubuting pagpupuri, eh, minsan masasamang pagpupuri din po ang binibigat binabato sa ating speaker. Pero isipin na lang po natin, ano, ang speaker po, sa madaling sabi po, kunwari po sa local government units po, ayan, no, sa ganung setup po, sila po yung tinatawag nating vice mayor. Oo. Pero ang dagdag po dito, sila din po yung parang mayor ng ating buong kongreso, dahil sila po yung ama ng ating buong kongreso, at siya po yung napili na boses at representante po ng lahat ng mga kongresista natin. So napakalaking trabaho po yan, dahil una na dyan ay kailangan po maisigurado na yung priority legislative agenda po ng ating Pangulo ay maipasa po bago man po magtapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. At syempre, ang pagkikipag-ugnayan rin po niya sa Senado, importante din po yun na nagkakaroon po ng magandang balanse ang Senado at Kongreso. Kaya importante din po na magkaibigan o magkakilala o iisang misyon ang ating pong speaker at ang ating pong Senate President.
0: Yun. And nabanggit yung nga po, sir, na ito rin po ay syempre isang interactive museum. Ano-ano po ba yung mga makasaysayang bagay yung maaaring makita sa museum? Parang nakikita po namin napakarami po yung maaaring makita dito.
1: Yes, oo, kung bibisita po kayo, dito niyo po makikita yung una pong pinaglagyan ng ating 1935 Constitution, o yung tinatawag po nating Gold and Laid Chess. At the same time, yung mga original copies po natin ng 1935 Constitution at 1987 Constitution na makikita niyo po sa loob po ng ating museum. At syempre, kung kanina napag-usapan lang natin kung paano nga ba ginagawang batas ng isang panukala, eh dito po sa loob ng museum na ito, magkakaroon po kayo ng tsansa na gawin po yun.
0: Wow.
1: Sinasabing ginagawang laro kung paano nga ba yun na nagpapasa po ng isang batas. Wow. Through our interactive table na tinatawag po. At syempre, meron din po tayong audiovisual rooms kung saan po eh, mapapanood at makikita po ninyo kung ano ba nangyayari sa isang committee hearing at sa loob po mismo ng plenary. Maliban pa po dyan, syempre, yung opportunity po ninyo na magkaroon po ng picture kasama po ang ating speaker para po may souvenir na rin kayo.
0: Ayun. And sir, nabanggit nyo nga kanina na parang may reenactment ng pagsasagawa, ng pagpapasa ng batas. May mga nakikita rin po kami na, tama po ba, gavel po ba ang tawag doon?
1: Yes, ito naman po yung mga symbol of authorities natin, yung gavel and rest na ginamit po ng ating mga former speakers na itago po natin. At syempre yung mace po na ginamit po ng Kongreso po natin mula po 1907 hanggang po sa ngayon na panahon po natin.
0: Ayun, gavel pala. Pero sir, patanong ko lang, para saan po ginagamit itong gavel? Para naman maintindihan, kasi nakikita po natin minsan sa mga live coverages sa ating mga telebisyon na kapag may mga important or mga special coverage na napapanood tayo, nakikita nila ito'y pinapalo. Bakit po ba, sir?
1: Oo, napaka-importanting gamit po nito dahil simbolo po ito ng otoridad ng nakaupong speaker o di kaya po nakaupong head po ng isang plenaryo sa araw po na yan. Ito po ang nagpapatibay ng bawat desisyon po na nabubuo po sa loob ng plenaryo. Kaya napaka-importante po niyan, lalo na rin po yung mga mace po na tinatawag natin. Kung mapapansin niyo po sa Senado at sa Kongreso, kapag nakatayo po siya, ay talagang lahat po sila ay sumusunod sa batas or rules na nasa loob po ng plenaryo. At kapag nakahiga naman po siya o naka-rest, ay ibig sabihin po na hindi po valid o wala po munang batayan ang kanila pong mga pag-uusapan.
0: Ayun, syempre dito sa inyong museum, sir, maaari niyo po ba kaming libutin? Ano-ano po yung mga galleries na maaaring makita po dito sa loob ng inyong museum?
1: Ako po, sa loob po ng 8 gallery po na ito, unang-una pong bubungad sa inyo ay ang kwento po ng ating kasaysayan sa legislatura mula po sa Malolos Congress hanggang sa present po natin na Batasan Building. Makikita niyo po dito yung original po nating mga constitution books. At kapag lumipat naman po kayo sa gallery 2, nandito po yung ating symbol of authorities, yung mace and gavels po na ginamit po ng mga former speakers natin. Sa Gallery 3 naman po ay masasaksihan at maiintindihan nyo po kung paano nga ba ginagawa ang isang panukala at ang batas through our interactive game. At sa Gallery 4 naman po ay makikilala nyo po ang ating mga former speakers at ang iba pang mga naging leaders po ng ating kongreso at makikilala nyo po ang kanilang kwento kung paano nga ba sila nagtagumpay sa kanila pong pagserbisyo bilang speaker. Meron naman po tayong Gallery 5, exchange changing exhibits po ito. Ibig sabihin po, kada taon, meron po itong pagbabago. This year, dahil po tayo po ay host ng ASEAN at ng AIPA or ASEAN Interparliamentary Assembly, makikita po ninyo doon ang iba't ibang mga regalo po ng ating mga ASEAN countries at
0: wow,
1: mga non-ASEAN countries na naitago po natin at naipreserba po natin dito po sa ating kongreso. At kung lubipat naman po tayo sa Gallery 6-7, magkatabi lang po kasi kaya 6-7 ako, ito naman po yung audiovisual room natin kung saan masasaksihan nyo po, mas maiintindihan nyo po at mas mararamdaman niyo po kung paano nga ba nagkakaroon ng isang committee hearing at debate ang ating pong mga kongreso. Ang ating pong mga kongresista sa loob po ng kongreso dahil seryoso po sila sa pagpapanukala po ng mga batas para sa bawat mamamayang Pilipino.
0: Ayun, ako sir, malaking bagay na sa ngayon, actually yung mostly sa mga museo po dito sa ating bansa na ginagawa nilang interactive kasi syempre ay mas madali po naiintindihan, aminin natin, mas madaling naiintindihan ng ating mga kababayan kapag nakikita nila, nahahawakan or yun talagang parang sabi nga natin kanina yung may reenactment, yung mga bagay na nakikita po, yung talagang layunin ng museo na ipaintindi sa ating mga kababayan. And sir, ito pong museo, saan po ito matatagpuan? Kasi sa lawak po ng Batasan Pambansa. Nako, napakalawak po. Saan po ba dapat kami pumunta?
1: Totoo yan, no? Sa sinabi mo kanina, dagdag ko lang, importante na yung mga museo din ngayon ay sumunod na rin sa kung ano nga ba ang, hindi naman uso, pero kung ano nga bang angkop sa panahon ngayon, ano? At naging konsiderasyon din po yan sa paggawa natin ng museum na ito dahil sa totoo lang, yung ganitong klaseng museum, napakaseryoso po
0: yes,
1: kung iisipin dahil sa mga dokumento, yung mga artifacts at kung ano pa. Pero dahil po sa naging direction po ng ating mga lideres dito po sa Kongreso, naipasok po natin yung ating pong digital theme para po sa ating mga galleries po ng ating museum. At hindi lamang po ito ngayon ha, dahil magkakaroon pa po tayo ng mga paparating pa po na mga pagbabago at syempre dagdag po na mga kaalaman at iba pa po makikita sa loob po ng museum. So makikita niyo po ang The House Legislative Museum sa loob po ng Library, Archives and Museum Building, harap lang po ng flagpole ng Batasan Complex. So pagpasok niyo po sa loob, diretso na po kayo sa library, nasa third floor lamang po kami. At para po sa mga gustong bumisita, bisitahin nyo lamang po ang aming official Facebook page, ang The House Legislative Museum, House of Representatives. At pwede po kayong magpa-register po doon. Bumisita po kayo Lunes hanggang Webes po muna ngayon dahil yun po yung mga office hours natin mula po alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga paaralan naman po, dahil na-experience namin na may mga paaralan, sobrang dami po nilang bumisita biglaan, diba ganun? Iniimbitahan po namin kayong magkaroon ng at least a week in advance na booking o pagbibigay mensahe po sa amin para po mas ma-accommodate namin kayo ng maayos po dito. So maliban po sa museo, ay mabibisita nyo rin po yung library ng ating kongreso at syempre yung ating pong archives section po kung saan makikita nyo rin po yung digitization and digitalization program naman po ng Legislative Information Resources and Management Department naman po.
0: Ayun, and ito po ba ay libre, sir?
1: Nako po, yun po yung magandang balita dahil libre po ito, wala pong bayad. Pero paalala po ha, may nakita po kasi kami na may mga nasa tour guiding at ano na ginagawang negosyo po, no? Paalala po, Diyos ko Lord, wag naman po. Libre po ito, wala po kami sinisingil na bayad kahit piso. Ang kailangan nyo lang po ay magpakita ng ID at saka bumisita lang po at i-enjoy nyo lang po ang kwento ng atin pong kongreso.
0: Ayun, ako ha, meron palang mga ganyang pangyayari at ako malalakas ang loob, dyan pa talaga ginagawa.
1: Oo.
0: Answer sa lawak po nito, matanong ko lang, waka nakaligtaan ko. Saan po ito parte ng batasan, yung may mga gate-gate, sir?
1: Oo. Normally, dumadaan po tayo sa North Gate po talaga lahat. Ano? At tayo po ay nasa gitnang bahagi po ng atin pong batasan complex. So, pagpasok niyo po sa North Gate, ituturo po kayo kung saan po banda ang library and archives and museum building po. Separate building po ito sa loob ng batasan.
0: Ayun, maraming salamat Sir Jeremy. And ito na po yung pagkakataon, imbitahan po natin ng ating mga kababayan na bisitahin po itong museo ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
1: Opo, naku, unang-una maraming salamat po Miss Mary Rose ha, sa pagkakataong maipakilala po ang The House Legislative Museum and Conservation Laboratory ng House of Representatives. At syempre sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at nanonood sa ating programa, inaanyayahan po namin kayong lahat, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mga guro, pamilya at mga mamamayang Pilipino na nais pong mas makilala ang kasaysayan ng ating bansa na bumisita at maranasan po ang mga kwento ng ating legislatura at demokrasya. Dahil sa bawat batas po na ating tinatamasa ngayon ay may mga kasaysayang dapat alalahanin at mga aral po na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Naway magsilbi po ang The House Legislative Museum bilang inspirasyon po sana upang mas mahalin po natin ang ating kasaysayan, pahalagahan ang ating institusyon, at tingit sa lahat po ay makilahok po tayo bilang responsableng mamamayan. Muli, maraming salamat po Miss Mary Rose po at sa lahat po ng kasama natin sa programing ito. Mabuhay po kayo at ang sambayan ng Pilipino.
0: Ayun, sana po eh, mabisita ko na rin po yan soon, sir. Naku, araw-araw ko po man din yan nadadaanan.
1: Maraming... Ako mismo ang magtutur sa'yo.
0: Ayun, aabangan ko yan, sir. Maraming salamat, Sir Jeremy, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: At ito pong nakapanayam si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa Legislative Museum. Dito po yan sa Batasan Pambansa Complex. Dito po yan sa Quezon City. Para sa mga hindi pa nakakalam, yan din ay malapit din sa Sandigan Bayan kung kayo ay magagawi. Yan, sa mga pa-Fairview. Ayun, nakakatawa sabi nga ni sir, parang nag-upgrade itong kanilang museo na open naman na po pala ito. Pero hindi lamang totally sa public. And this time, sabi nga ni Sir Jeremy, maganda rin na ginawa itong interactive. Kasi nga rin po, syempre, nabanggit nga natin kanina, sa hirap man intindihin yung trabaho ng ating mga kababayan dito sa gobyerno, lalo na dito sa Kongreso. Yung timeline din ng ating kasaysayan sa paggawa ng batas. Yung nabanggit nga natin kanina, yung pag-amyenda. At yung mga naging kontribusyon ng mga naging Speaker of the House na tinatawag natin. Maari nyo po yan mabisita at mas lalong maunawaan dito sa The House or the Legislative Museum. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. Maya-maya, mayroon pa tayong pagkakwentuhan dito lamang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Kayo ba mga ka-frenny, lalo na sa ating mga kababayan, mga ka-frenny nga estudyante ngayon, lalong-lalo na sa kolehiyo. For sure, yung karamihan po sa atin, meron tayong mga subject na government or governance. Legal, yung parang gano'n, no? Legal and governance. Tama ba yung aking pagkakatanda? Ano yung mga naiintindihan nyo dyan? Aminin nyo mga ka-frenny. Ako sa totoo lang, ha? Nung estudyante pa lamang tayo dito sa LPU Manila, sa Intramuros. Medyo nahirapan din ako, ha? Kung actually, kung hindi naman ikaw ay talagang nagtitake ng law or anything related sa ating governance. Parang kuminsan, ang hirap talaga kabisaduhin ano, or intindihin yung pagsisimula ng paggawa ng batas, yung iba't ibang mga ginagampanan ng ating mga ahensya. Kasi ang dami niyan eh, may mga mandato yan eh. Pero sa totoo lang ano, yung siguro yung masasabi kong pwede natin ma-advise. Wow, talaga ma-advise talaga. E manood ng mga balita dito sa ating mga telebisyon, makinig sa radyo, yung mga nagaganap dito sa atin sa kapaligiran. Doon pwede natin talagang maintindihan yung ginagawa

0: ng mga agency dito sa ating bansa, tulad na rin nito ng House of Representatives, ng Senado, and of course dito ng Pangulo. And ito, himay-himayin natin. Diba kanina nabanggit nga natin itong the Legislative Museum ay matatagpuan po sa batasang pambansa. Pero marami po sa atin, siguro kayo ha mga ka-frenny, kung kayo ay nagagawi dito sa Quezon City, ay maaaring for sure ay nadaanan nyo na. At sa lawak po nito, parang circle nga po ito eh. Madadaanan nyo na yung iba't ibang wing. Nabanggit nga ni Sir Jeremy kanina, no? May iba't ibang wing. May north wing, may south wing. Ganun siya kalawak. Ito pong batasang pambansa, ito po yung tinatawag natin sa sangay ng gobyerno na gumagawa po ng batas sa Pilipinas. Noon pa po nung panahon ng batas militar, kung saan ay binubuo ng mga, yung itong isahang kamara, binubuo ng mga halal na kinatawan mula sa mga probinsya, distrito, lungsod, at mga sektoral na kinatawan ng kabataan, manggagawa, at magsasaka. Kaya kung nakikita nyo po sa inyong mga telebisyon, kung minsan yung nabanggit natin na special coverages dito sa House of Representatives, malawak ano, malawak yung parang kanilang classroom, ika nga yung room nila dito sa House of Representatives. Kasi po, yung mga representatives, from the name itself, House of Representatives, yung mga representatives natin dito sa mga probinsya po, dito sa ating bansa, ay nagsasama-sama para magkaisa at gumawa ng batas sa ikagaganda syempre ng ating pamamalaka dito po sa ating bansa. At syempre, mula po ito sa pangunguna ng Speaker of the House, kung saan ay ito pong batasang pambansa ay binuo ayon po sa konstitusyon noon pang taong 1973. Oh, ganyan ha. Napakatagal na rin ano. Na pinagtibay din sa kaparehong taon. At hanggang sa ngayon po ay nagagamit pa rin natin itong batasang pambansa complex. Ayan ha. Actually may complex na dahil nga sa lawak nito na maaari niyong matagpuan sa Quezon City. At ito, may singit ko lang ha. Ito naman, mag-jump naman tayo dito sa National Archives of the Philippines dahil, good news ha, mas madali na pong ma-access ng publiko ang ating kasaysayan patungkol po sa pagtatatag ng mga bayan at parokya sa Pilipinas matapos po inunsad ng National Archives of the Philippines ang Ereksyon de los Pueblos System. Wow! Naglalaman po ito ng libo-libong digitized na dokumento at iba pang makasaysayang tala mula sa panahon ng pananakop ng Espanya. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng ating mga mananaliksik at history enthusiasts sa loob at labas ng bansa at patuloy naman ding madaragdagan ang NAP ng mga record at materyales upang higit pang mapayaman ang online archive dito. Naku, malaking tulong po ito. Yung ganitong klaseng proyekto na kung saan ay nakiki-join tayo no sa digital movement natin sa ngayon. Lahat naman mostly ay nakikita na natin online. Kaya sana no, marami pa sana sa ating mga government agencies na makiisa at gumawa ng app na para mas madali pong makita ng ating mga kababayan yung mga services na inyong ino-offer.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
2: Paano po?
1: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: World-class na tanawin. Explore na natin!
8: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influence na yan!
7: Radyo Magazine.
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
13: Tara na sa Eskultura.
0: Maraming salamat sa isang oras na ating pagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. At syempre, maraming salamat din sa ating mga ka-frenny sa technical side. Sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura! Eskultura!
7: Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit
18: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Dagling kaalaman.
20: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman.
21: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
26: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
26: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
28: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
29: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
30: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
29: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
28: Huwag!
31: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278. AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Alam mong oras, kalahating minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. At isang magandang hapon sa inyo lahat. 5 o'clock na naman dito po sa Radyo Magazine 1278. Siyempre pa eh, oras na naman para sa isa nating special edition itong Letters and Souvenirs. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special o LSS. At ngayon eh, como Biyernes, isang napakalaking pangalan sa music industry ang atin pong babalikan. Isang singer na hindi mo na kailangang ipakilala ng matagal, isang boses na malalim, malakas, may karakter. At kapag pumasok na yung unang linya pa lamang ng kanyang kanta, alam mo na agad kung sino siya. Siya nga po si Tom Jones, pero higit pa sa isang singer, si Tom Jones ay isang entertainer na nagawang tumawid sa iba't ibang panahon ng popular music. Mula noong 1960s, patungo sa 70s hanggang 80s, at maging sa bagong millennium. Yan po ang gusto nating balikan ngayong hapon, hindi lang yung kanyang mga hit songs, kundi ang kwento sa likod ng isang boses na hindi basta nawala sa limot. Ako po si Tony P. at ito ang inyong Letters and Souvenirs Special.

At syempre pa kung Tom Jones rin lang ang usapan, eh, napakahirap magsimula sa ibang kanta. Yan po ang It's Not Unusual, ang kantang nagbukas ng pinto para sa isang singer mula Wales noong 1965. Si Tom Jones ay pinanganak bilang Thomas Jones Woodward sa Pontypridd, South Wales, June 7, 1940. At bago pa siya sumikat, dumaan muna siya sa iba't ibang trabaho at kumanta sa mga local club. At nang dumating ang kanyang pagkakataon, talagang hindi na siya lumingon. Itong It's Not Unusual became his breakthrough record, at mula rito tuloy-tuloy na yung pag-akyat ng pangalan ni Tom Jones. Pero yung isang bagay na interesting sa karir niya, hindi lang siya nagkaroon ng isang style, hindi siya nanatili sa isang formula. Kaya niyang kumanta ng pop, soul, country, ballad, at maging ng material na hindi mo inaasahang gagawin niya. At habang patuloy nating binabalikan ang kanyang karir, makikita natin sa na itong bawat kanta para bang may ibang muka ni Tom Jones, no? Narito ang isa sa mga kanta na talagang nagpakita kung paano niya kayang magkwento sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-awit.

0: letters and souvenirs.
1: At isang magandang awitin mula kay Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kung mapapansin nyo, ibang Tom Jones naman yon, no? Kesa doon sa una nating napatugtog. Hindi showman ang dating. Walang swaggering, kumbaga. Kundi parang isang nagkukwento lang na singer. At yun ang isang dahilan kung bakit napakaraming listeners ang nakaka-relate sa kanya. Kahit ang kanta ay sinulat ng ibang songwriter, no? Actually, may isa pang recording, no? Bago yung version ni Tom Jones. Naging country hit pa yun. Bago yung 1966 recording na yan. At isa sa interesting fact tungkol dyan sa kantang yan, sa umpisa, no, alam mo, nostalgic homecoming, no, ng isang simpleng tao ang istorya. Pero biglang may twist. Yung pala tungkol sa isang preso na naghihintay na nung kanyang execution. Kaya naman ang si Tom Jones na kumanta, parang sariling kwento na niya yung kanta niya. At habang pinag-uusapan natin yung kanyang mga kanta, alam nyo ba na bago siya maging international star, matagal munang kumanta si Tom Jones sa mga clubs sa Wales. Kaya naman hindi overnight yung kanyang success. Dumaan muna siya sa years of live performance. At marahil yun din ang dahilan kung bakit napaka-komportable na niya sa harap ng audience. Hindi lang siya basta singer. Kumbaga, he learned how to entertain people. At sa stage, talagang may presence siya. Kaya't hindi nakakagulat na nang sumikat siya, hindi lang records ang gusto ng mga tao. Gusto talaga siyang makita ng live. At ito naman ang isang kantang talagang naging malaking bahagi ng kanyang image. Pakinggan natin ang Delilah.

0: Isa sa mga kantang kapag narinig mo, intro pa lamang, alam mo na agad na si Tom Jones ang aawit. At merong isang interesting na bagay tungkol dito sa kantang ito, no? Sa unang pakinig mo, parang dramatic love song lang. Pero pag ninamnam mo yung buong kwento, dark, no? Dark yung tema niya. May jealousy, may betrayal, at mayroong krimen. Kaya ganun na lang yung intensity ng pagkanta ni Tom Jones dito. Hindi lang niya inaawit yung melody. Parang pinapakita niya mismo yung kwento sa likod ng lyrics. At marahil yan din ang dahilan kung bakit naging napakalakas ng impact ng kantang yan sa kanyang audience. Dahil kapag si Tom Jones ang kumanta, talagang ramdam mo. Halos 17 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
4: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
9: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
0: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Tampok nga po sa ating palatuntunan si Tom Jones. Siyempre pa kasama ang kanyang mga awitin. At kanina nga may drama yung ating huling pinatugtog, no? Ngayon may iba yung ating mood. Mas magaan, mas playful, isa rito. Sa mga kantang ito, no? Bagay na bagay sa kanyang personality bilang entertainer. Pakinggan natin ang awiting Help Yourself.

0: letters and souvenirs.
1: At kapag si Tom Jones talaga ang kumantay, kahit simple, no, yung awitin, may sariling character. May confidence, may charm, at may kakaibang stage personality. Late 60s at early 70s, hindi lamang nanatiling recording artist itong si Tom Jones. Nagkaroon din siya ng sarili niyang television variety show na yung title, This is Tom Jones. Kaya lalo pang lumawak yung kanyang audience at yung kanyang image bilang entertainer. At doon mo makikita yung malaking advantage niya, no? Kumpara sa ibang singers. Hindi lang siya umasa sa records. Kaya niyang humawak ng stage, kaya niyang makipag-usap sa audience, kaya niyang mag-iba ng mood o magpalit ng mood mula upbeat papunta sa romantic. At para dito sa susunod nating paririnig na kanta ni Tom Jones, mas bibigyan natin ng puwang yung kanyang romantic side.

At kapag ganyang klaseng Tom Jones ang pinapakinggan natin, eh, mas madali nating makita na hindi lang siya yung naka-image na big voice, big personality, meron din siyang romantic side. May mga kanta siyang malambing, merong vulnerable, at may mga kanta rin parang personal confession. At ngayon eh, gusto nating isingit itong isang Tom Jones recording na magandang halimbawa nung software side na yon. Hindi man ito kasing hit ng Delilah o It's Not Unusual, eh maganda rin balikan natin dahil very classic Tom Jones ang dating nito. At yung title mismo eh That Wonderful Sound. Nilabas noong 1969 at bahagi ng kanyang album na This is Tom Jones. Minsan hindi naman kailangan ng malaking statement. May mga simpleng bagay na sapat nang marinig. Isang boses, isang salita, isang ekspresyon ng pagmamahal. So, let's listen to another side of Tom Jones.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
17: Dugdugang chill.
15: Suave.

0: I'll Never Fall in Love Again mula kay Tom Jones. Ito pa rin ang ating Letters and Souvenirs Special dito po sa Radyo Magazine 1278. Tampok natin si Tom Jones at ang kanyang mga awitin. Ah, talagang may mga kantang iba yung dating habang bata ka pa, no? Pero habang ikaw ay nagkakaedad, eh mas naiintindihan mo na. Ang una, ang concern mo lang ay yung melody. Later on, pati yung lyrics, eh medyo ninanamnam mo na. At biglang meron diyang mga lines na parang ikaw mismo yung kinakausap. Ganyan yung magic ng mga lumang kanta, lumang awitin. Kaya nga kahit ilang decades na ang lumipas, eh nandyan pa rin. At itong si Tom Jones, marami siyang ganyang kanta. Isa pa to, pakinggan natin.
1: To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one.

Without Love ni Tom Jones. At ngayon ay papunta na tayo sa isa sa pinakamalaking title sa Tom Jones story. Pero bago natin pakinggan yan, alam nyo ba na ang She's a Lady ay hindi isinulat ni Tom Jones? Ang songwriter nito ay si Paul Anka. Pero nang kantay nito ni Tom Jones at lagyan ng sarili niyang personality, naging isa sa pinaka-iconic niyang recordings. At sa United States, naging number 2 ito sa Billboard Hot 100 noong 1971. Ang pinakamataas na US chart position ng isang Tom Jones single. Yan ang galing ng isang mahusay na interpreter. Hindi kailangan ikaw yung composer. Kailangan alam mo lang kung paano gawin yung kanta. No, kailangan i-aariin mo, kumbaga. At sa pagkakataong ito, talagang ginawa niya yon. At narito, pakinggan natin si Tom Jones sa kanyang awiting She's a Lady.

Yan ang Tom Jones na talagang hindi mawawala no sa larangan ng musika. Andun yung kanyang confidence. Strong yung kanyang boses, may swagger, ika nga, at may stage presence. Pero ang career ni Tom Jones eh hindi doon nagtatapos. Dahil patuloy pa yung pagiging interesting ng kanyang kwento. At dumaan ang dekada, maraming nabago sa musika. Pero andyan pa rin yung kanyang boses. At marahil, yan ang pinaka-importanting bahagi ng Tom Jones story. Nagbabagong panahon pero hindi nawawala yung identity ng artist. Ngayon, puntahan na natin itong isang chapter na talagang nakagugulat. Dahil nang dumating yung 80s, eh hindi pa rin nagpahinga itong si Tom Jones. Salip, eh sumabay siya dun sa mga bagong tunog, yung electronic music, mga bagong production, bagong henerasyon. At ang kanta niya, eto no, eh isang kanta ni Prince. Pakinggan po natin. You don't have to be beautiful to turn me on.

Ayan at biglang nawala. Pero ayun nga po, no, yung kantang Kiss, yan eh, alam kahit na mga ano eh, mga bata pa ngayon. Yun yung version ni Tom Jones. Bagamat sumikat naman din talaga yung kantang yon sa pamamagitan ni Prince mismo, no. Eh nung gumawa ng version ito si Tom Jones, talagang sumikat din worldwide. Kaya doon eh talagang maraming nagulat. Kumbaga eh andyan pa rin siya.

1988 nung nakipagtulungan siya, yung ngayon ay ano tawag dito, ay yung nagsasanib puwersa. Kumbaga sa mga kabataan ngayon, collab itawag nila. Nagkaroon ng collaboration dito sa Art of Noise para nga sa isa pang makabagong version ng Kiss na sinulat at unang pinasikat nitong si Prince. At yan ay naging very successful at nakatulong na ipakilala muli si Tom Jones sa isang mas bagong henerasyon ng listeners. Kaya kung isipin mo, no, yung singer ng It's Not Unusual, ng Delilah, ng Green Green Grass of Home, eh biglang kumanta ng kanta ni Prince. At nakipagsabayan sa electronic sound ng 80s. Ang importante, hindi niya sinubukang maging iba, no? Siya pa rin si Tom Jones, yung boses pa rin niya, nandun pa rin yung kanyang confidence. Ayun lang bagong sound. Reinvention yung kanyang ginawa. At hindi pa yan ang huling pagkakataon na marinig natin si Tom Jones sa mas modernong musical landscape. Dahil lumipas pa ang ilang taon, dumating naman ang isa pang kanta na talagang naging hit sa bagong generation. At dito rin, sa ating bansa, sa Pilipinas, patok na patok ito. Kaya siguradong pamilyar ang marami sa atin dito sa kanyang kantang ito.

0: At sa loob ng nagdaang halos isang oras, nakasama natin si Tom Jones at ang kanyang mga awitin. Mula sa Wales hanggang sa international stage. Mula dun sa kanyang It's Not Unusual, naging Delilah, Green Green Grass of Home, dumating yung She's a Lady, tapos yung Kiss at Sex Bomb, at meron siyang re-release pang album nitong 2024. Iba-iba yung panahon, iba't ibang production, iba't ibang henerasyon. Isang bagay lang hindi na bago, yung kanyang boses. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay dito sa ating letters and souvenirs. Thank you sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela, sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, kay Rona Bel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Reden. Ako po, si Tony P. Happy weekend. Magandang hapon, magandang gabi.
1: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: 6 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radio Pilipinas.
7: Radio Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
11: Binuo para pag-aralan at ipatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang sinisingil na systems law sa kuryente. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pursigidong isulong na maging regional electric vehicle hub ang Pilipinas. Malacanang, may babala laban sa mga nasa likod ng scam at disinformation na ginagamit ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Fund. Senador Loren Ligarda at anak na si Congressman Leandro Leviste naharap sa reklamong plunder at graft sa Ombudsman. Update sa petition for bail ni dating Senador Bong Rivilla Jr. sa Sandigan Bayan, alamin! Campaign period sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, umarangkada na. At national ID holders may libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ng Agosto.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, sisimula ng pag-isahin ng Joint Task Force sa pangunguna ng Energy Department ang mga patakaran sa pagsingil ng kuryente sa halip na magkakahiwalay na aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan.
1: Binuo ang task force kasunod ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ipinag-utos niya ang pagtanggal sa system loss na sinisingil ng electric companies.
0: Aayusin din ang task force sa mga kinakailang reforma sa regulasyon, mga panukalang batas at mga teknikal na hakbang para maisulong ang mas mababang singil sa kuryente at mas matibay na proteksyon para sa mga consumer.
1: Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA Law at pagsusulong ng panukalang sariling kuryente act na naglalayong ipagbawal ang pagpapasa ng system loss costs sa mga consumer.
0: Samantala, naglakad ng mga insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mas maraming kumpanya na gumawa ng electric vehicle. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina.
3: Dati ano lang eh, mga 120, balikan na yun eh.
4: Ngayon?
3: Ngayon 200 to 200 plus.
4: Eh lang laki nga.
3: Laki ng ano, pinagbago.
4: So, pang ano na sana yun?
3: Siyempre, bigas. Ang kain sa bahay.
2: Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV.
3: Walang coding. Kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding. Tapos, imbis na yung i-gagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Ngayon, pangkain-kain mo na po yan.
2: Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program.
5: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
2: Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasamang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 piso para sa mga insentibo.
5: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
2: Maaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Tiwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-alis sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ang mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry, kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon.
6: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
2: Clazel Cordelia, para sa bayan.
1: Tinutukan sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kung malulugi nga ba ang mga power company kapag tinanggal ang system loss? Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
7: Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Irwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges.
8: I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan. Pag inalis systems loss, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po?
7: Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuuang systems loss, kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities.
9: Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply, at ito naman ang kanyang idinideliver o dinidistribute.
7: Kinumpirma rin ni Juan na handang ERC na patupad ang pagtanggal sa systems loss charges kapag naisabatas ito. Pero dahil itinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umunong amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipinaliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant, pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung uobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkaluging ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gilchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa.
10: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient.
7: Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto.
11: Gusto po na Malacanang talaga matanggal yung systems loss. Actually, may text po sa akin na pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August. Wala na systems loss.
7: Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Pinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC batay sa petisyon ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporation. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioner dahil sa posibleng malaking pagkalugi at posibilidad na magbawas ng tauhan ng mga kumpanya sanhi ng biglaang pagtaas ng operational and labor cost sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Itinakda ng Pasig RTC ang hearing sa writ of preliminary o preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ng argumento ng dalawang panig. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Magkakaroon po ng libreng sakay mga pasaherong may national ID sa MRT3 tuwing Miyerkules na buong buwan ng Agosto. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng pagunita sa paglagdan ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Sasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16, 2026 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Para makapag-avail ng libreng sakay, kinakailangang magpakita ng valid national ID. Maaring physical ID, digital ID o e-fleet na naka-paper format.
1: Inaasahang mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila dahil sisimulan na ang drainage rehabilitation doon sa Enero sa susunod na taon. Yan ang ulat ni JM Thompson.
12: Sandamakmak na putik ang tumambad sa inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ngayong araw sa kahabaan ng Taft Avenue sa harap ng isang malaking universidad sa lungsod ng Maynila. Ayon sa kalihim, isa itong malaking dahilan kung bakit mabilis tumaas ang tubig baha sa lugar. Anya, dahil sa hindi regular na declogging operation sa drainage system, kumakapal ang putik dahilan para mabawasan ang capacity ng mga kanal sa tuwing umuulan.
13: Ang declogging dapat, at least dapat yan every 3 months ginagawa. Ang problema, hindi ginagawa dati. Ngayon, every 3 months, babalik-balikan na ito lahat kasi grabe yung ano eh. Grabe yung baray.
12: Tuloy-tuloy naman ang declogging operation sa lugar habang inaasahang sisimula ng drainage rehabilitation sa Enero hanggang Hunyo sa susunod na taon.
13: Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Taft Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hiningi natin dito. No, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, hanggang Ayala Bridge.
12: Binigyang diin din ng kalihim ang kapansin-pansing mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila, kung saan nagkaroon na ng drainage improvement project tulad ng isa pang bahagi ng Taft Avenue at G. Araneta Avenue sa Quezon City.
13: Yung kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin, gamitin natin ng tama yung pondo. Kung meron tayong hihingi yung pondo, gagamitin natin sa tama, aayusin natin ang plano, aayusin natin ang pagkagawa. At pag yun ang ginawa natin, kung ano yung nakikita nating magandang epekto sa May Santa Isabel sa top, sa G. Araneta, sa Rojas Boulevard, kung saan-saan pa, ganun din ang makikita nating epekto dito sa Taft Avenue sa Rizal at sa buong Taft Avenue.
12: Makikipagtulungan naman ang DPWH sa MMDA para mahuli ang mga umanong nananadyang barahan ng mga kanal sa Metro Manila ayon sa isang panayam kay MMDA General Manager Nicolas Torre III.
13: Kailangan hulihin yun. Kung sino man ang mga nananadya at nareksasabotahe, iba dapat ipakulong lahat yun, hulihin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuli yung mga lukulukong yan. Kasi perwisyo yung binibigay nila eh.
12: Iginiit pa ng kalihim na kailangan ng formula para tuluyang masugpo ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas tulad ng tuloy-tuloy na declogging at dredging operation sa waterways, pagpapalawak ng mga drainage at pagpapagana ng mga pumping station. Paulit-ulit namang ipinapaalala ng ahensya sa ating mga kababayan ang malaking epekto ng basurang itinatapon kung saan-saan.
13: Kailangan ayusin naman natin yung pagtatapon ng basura. Diba? Kasi ang problema, pagka dumating yung tubig, inaanod din yung basura. Papasok din sa ano, babara na naman.
12: Samantala, bukod sa investigasyon sa flood control project na nabinbinang ilang taon, sinisigurado rin ni Secretary Dizon na nasimulan na ang dredging operation sa Barangay Bangkal, Davao City para lumalim ang Talomo River.
13: Kasi sa tagal-tagal ng panahon, wala nangyayari dyan. So ayusin na natin ngayon, gawin natin ang tama. And then siguro by next week, magsisimula na rin tayo sa pagtataas ng dike doon.
12: Hindi naman titigil ang mga proyekto at monitoring ng DPWH para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na lugar ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila. JM Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa sa kasong malversation si dating Senador Bong Revilla, habang isasalang naman ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation sa reklamong graft at plunder sina Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
14: Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo.
15: Goose Electricity. Ganito anyang nangyari sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, inihain na sa preliminary investigation ng mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa.
14: yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat ito pa rin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating Latin, sa ating mga Pilipino.
15: Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata, pero bukod pa niya rito ang daan-daang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Diviste, kung saan sila lang anya ang maaaring mag-produce at magbenta ng solar energy na tila sila ang nagmamayari anya ng araw. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto,
14: hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
15: Dagdag ni Remulla, masusing pinag-aralan na naturang mga reklamo, lalo't naapektuhan dito ang maraming mga Pilipino. Enero pa niya na magsimula ang fact-finding investigation talk nito. Samantala, higit 20 counts naman ng malversation ang inihain ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation laban kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola kaugnay sa issue ng flood control projects. Ito'y kaugnay ng conflict of interest ng mambabatas.
14: Contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya.
15: Sa ibang balita, pinayagan ng makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita ng malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1,000,000 pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan ito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa niya akusado, kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Huwag magpa-distract sa ibang bagay. Yan ang binigyang diin ni House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. matapos ang pagbibigay halimbawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-hire ng gunman kung sakali ng may lustras ang kanyang asawa. Ikinagulat naman ni House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber sa nasabing payag ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang gumugulong na impeachment trial. Tingin din ng House Prosecution Panel na mahalagang pagtuunan ng pansin ang nakuhang mahalagang financial documents na magpapakita ng kabuang yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Barbers, malaki rin ang epekto nito sa imahe ng Pilipinas dahil sa ibang bansa ito pinayag ng Vice Presidente.
16: Sa aking paniwala, nakakasira ito no, sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine, painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000. No? So yan ang sa aking pananaw, negative yung dating yan sa ating bansa.
17: Hindi tayo dapat mag-distract dyan at mag-focus tayo sa pag-usisa, pag-dinig, pag-intindi ng mga ebidensya na ilalatag dito sa impeachment proceedings.
1: Mahigit 1,200 na LGU na ang naabot ng Local Government Support Fund Program ng Pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap naman ng mga ulat ng umano'y panloloko sa mga benepisyaryo, muling tiniyak ng Pamahalaan na ito ay tulong at hindi maniningil ang gobyerno. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
18: Mula Luzon hanggang Mindanao, naabot na ng bawat bayan makikinabang program na inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa paghahatid ng 10 kilo ng bigas sa 1,000,000 benepisyaryo, pinansyal na suporta sa mga lokal na pamahalaan, hanggang sa pamamahagi ng scholarship sa mga estudyante, sakop yan ang programa. Pero paglilinaw ng Malacanang, walang hinihinging bayad ang programa, kaya pinag-iingat nito ang publiko.
19: Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno
6: sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tignan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
18: Hinimok din ng palasyo ang mga benepisyaryo na agad ipagbigay alam sa mga kinaukulan sakaling may magtangka na manloko sa kanila.
6: Kapag kami ganyan po ng mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan.
18: Ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr., halos 2,000 LGU na ang naabot ng programa.
19: Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, nakapangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa.
18: Pagtitiyak pa niya, walang tinitingnan ng kulay politika ang programa.
19: Kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
18: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Pinahigting ng pamahalaan sa pagbatupad ng mga programa para mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga anak. Kasunod ito ng puna ng mga eksperto na ang kakulangan sa wastong nutrisyon mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 1,000 araw ng isang bata ay maaring maging sanhi ng pagkabanso. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
20: Binigyang diin ng Department of Health at National Nutrition Council ang kahalagahan ng first 1,000 days ng bata upang maiwasan ang malnutrisyon. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Francis Domingo, ang kakulangan sa sustansya mula sa pagbubuntis hanggang 5 kaarawan ng bata ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pisikal at mental na pagunlad nito.
21: Kapag mali po yung nutrisyon at kulang ito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po. Yung bansot, yan yung naririnig natin na term na stunting. Kapag nilampasan natin yung first 1,000 days, medyo mahirap nang humabol pa.
20: Paliwanag ng ahensya, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng brain stunting at mababang intelligence quotient o IQ na isa sa mga dahilan kung bakit humigit kumulang 80% o 9 sa bawat 10 batang Pilipino ang nahihirapang magbasa ng simpleng teksto batay sa pag-aaral ng World Bank. Ayon sa pinakahuling National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na batang edad 0 hanggang 5 taong gulang ang stunted, katumbas ng 25% o 2 percentage points na pagtaas mula sa nakaraang taon. Nagbabala rin ang ahensya na bukod sa malnutrisyon, lumalala rin ang suliranin sa obesity na nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga kabataan.
21: Sa usapin ng malnutrisyon, hindi lamang yung kakulangan ang problema. Pupunta rin tayo dun sa kasobrahan.
20: Para malabanan ang krisis sa malnutrisyon, pinalalakas din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-ina Act, kasabay ng pagpapalakas sa deployment ng mga barangay nutrition scholar sa bawat komunidad. Pinalalakas din ng DOH at ng NNC ang mga barangay nutrition council upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga nutrition program at pagbuo ng sustainable food system sa mga lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang kampanya para sa breastfeeding sa unang 6 na buwan ng sanggol at sa National Salt Iodization Program upang maiwasan ang iodine deficiency habang sinusuportahan ang mga lokal na industriya ng asinan.
21: Ang National Nutrition Council ay nagsusuporta ng bagong National Salt Iodization Program kung saan partners ang lahat, ang ating mga kababayan, pati na rin ang salt industry para meron tayong parehong iodized salt at yung salt na maaaring hindi iodized pero ginagamit ng ating mga kababayan at mga kabuhay sa industriya ng asin.
20: Nanawagan naman ng DOH sa mga pamahalaang lokal na pag-igtingin ng pakikipagtulungan para matutukan ang tamang nutrisyon ng mga kabataan sa buong bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagpahayag ng iba't ibang panukalang nais maging batas ang ilang kababayan natin sa Echague Isabela. Ito'y dahil inunsad ng kamera ang Legis Here na layong makuha ang opinyon ng publiko sa mga ginagawang batas at programa ng gobyerno. Pinangulat ni Vel Custodio live.
3: Inilungkot ang Legis Here dito sa Echague Isabela kung saan nagsagawa ng town hall meetings at focus group discussion para pakinggan ang mga mungkahi ng mga tao sa mga inaamyendahan at ginagawang batas.
4: Dekada nang nagtatrabaho bilang barangay health worker si Annabel, nais siyang maipasa ang batas kung saan makatatanggap na benepisyo at insentibo ang mga katulad niyang lingkod barangay.
22: Dapat po yung may pang sana po sana yung batas ng magnakarta ng BHW. Yung mga benefits ng mga BHW.
4: Pagtaas naman ang presyo ng lokal na palay ang panawagan ng magsasakang si Elizabeth na tumalo rin sa Legis Here.
23: Ang gusto namin ngayon pag-anihan, itaas naman ang palay kasi ang mahal lang mga bilhin, lalo na yung mga krudo.
4: Nakiisa rin ang college student na si Neil sa legislative consultation.
24: I think isa sa mga nakikita kong maganda sigurong isa pang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Palakasin yung or paitingin yung mga scholarship benefits. Particularly sa mga private students.
25: Yeah, iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress.
4: Kasama rin sa programa ang paghahatid ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at pagkuha ng feedback mula sa publiko upang makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Halos 20 ahensya ng gobyerno ang nakikiisa, kabilang ang DA, DILG, DOLE, DOH, DMW at DSWD, kasama ang mga kinatawan ng LGU, civil society organizations, mga guro, magsasaka, estudyante at iba pang sektor. Samantala, kabilang sa mga susunod na Legis Here ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kaugnay nito, ayon kay House Secretary General Chelo Igarafil, nakapagsumitin na ang ilang mga mambabata sa mga panukala para amyendahan ang EPIRA Law at Income Tax Relief, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA.
26: Marami nang nag-file actually as pinangunahan na nga, I think the Speaker and Majority Leader Sandro Marcos have already filed several bills which in accordance with the directive of the President of the SONA. So mayroon na yatang 4 bills na na-file silang dalawa.
3: Target din ilunsad ang Legis Here sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan susunod naman dadayuhin ang Butuan at Dumaguete City. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Vel Custodio.

0: pinabantayan ng isang low-pressure area o LPA sa labas ng PAR na nakaambag sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kayunman, ayon po sa PAGASA, malipong tsansa na mabuo itong bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa balanced zone, inaasahan ang bagyong maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto po ng LPA at mga localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas o makakaranas ng malakas na pag-ulan. Samantala, pinag-iingat din ang maliit na sasakyang pagdagat lalo sa mga lugar na makaranas ng pagkidlat pagkulog at pagbugso ng malakas na hangin. At abangan sa aming pagbabalik. Mga kandidato, abay kanya-kanya ng pakulo sa pag-arangkada ng campaign period sa unang parliamentary election sa BAR.
1: At kumuha tayo ng update sa guro sa Davao de Oro na binugbog ng dalawang estudyante na sinaway dahil sa pagsusuot ng hikaw. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
2: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Tara, lumikha! Dahil tag-ulan na naman, Rainy Day Projects ang inihanda ng inyong crafty squad. Tulad nito, paper umbrella, raincoat, sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy!
0: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Abala na at kanya-kanyang estratehiya ang mga kandidato para sa campaign period ng kauna-unang parliamentary elections sa BARM. Pinagtibay din ng COMELEC ang kasunduang magpapalawak ng Voters Education Campaign sa rehiyon. Inang ulat ni Tricia Aragon ng TTV Cotabato.
3: Nagsimula na kahapon, ika-30 ng Hulyo, ang campaign period para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Abala ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa paghahanda para sa mga kick-off rally sa iba't ibang campaign venues sa rehiyon. Bagamat sa Agosto pa gaganap ang mga kick-off rally, umaarangkada na ang kampanya sa social media kung saan inilahad ng mga kandidato at political parties ang kanilang plataforma at programa. Kanya-kanya na rin ng estratehiya ang mga kandidato upang mahikayat ang higit 2,300,000 mga rehistradong botante sa BARM kasabay ng pag-ikot ng mga mobile campaign vehicles. Mahigit 630 kandidato at party nominees ang naghahanda na makuha ang 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament. Bilang paghahanda sa halalan, nagsagawa ang COMELEC kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng stakeholders briefing at nilagdaan ang mga kasunduan upang palawakin ang voters education campaign sa buong Bangsamoro. Samantala, muling ipinaalala ng COMELEC na pinahihintulutan lamang ang pangangampanya sa loob ng opisyal na campaign period. Mahigpit na ipinagbabawal ang vote buying at vote selling paggamit ng pondo, sasakyan, pasilidad at mga kawaniin ng pamahalaan sa kampanya, gayon din ang paninira o pagtatanggal ng lehitimong campaign materials. Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pananakot, panunuhol, pamimilit at karahasan sa panahon ng kampanya. Dapat ding sumunod ang mga kandidato sa mga alituntunin ng COMELEC sa sukat at paglalagay ng campaign materials habang patuloy na ipinapatupad ang gun ban at iba pang hakbang pangseguridad sa halalan.
4: As good campaign ngayon at nag-deploy tayo ng mga security personnel sa lahat ng mga kandidato natin at sa lahat ng activity nila to ensure na magkaroon ng security and safety doon sa mga activities nila at maidaos sa mapayapa itong campaign period.
2: Nakahanda ng mga koridad upang matiyak ang mapayapa, ligtas at maayos sa pagbubukas ng kampanya. Magpapatuloy ang campaign period hanggang September 12 bago magsisimula ang opisyal na halalan ngayong September 14, 2026. Una dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tricia Aragon para sa Bayan.
5: Nauwi sa pambubugbog ang pagsita ng isang guro sa 2 estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw sa Mako, Davao de Oro. Yan ang ulat ni Regine Laluza ng PTV Davao.
6: Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang netizen sa gym ng isang paaralan. Makikita sa video ang pagsaway ng isang guro sa estudyante. Ilang segundo lang ang lumipas, nauwi na ito sa pananakit. Makikita ang sinuntok ng estudyante ang guro, habang may isa pang estudyanteng sumuntok din sa likurang bahagi nito. Naganap ang insidente sa Elizalde National High School sa Mako, Davao de Oro noong Hunyo 27. Ayon sa DepEd 11, nagsagawa na ng paunang imbestigasyon ng paaralan. Lumabas sa imbestigasyon na sinaway lamang ng guro ang estudyante dahil sa pagsusuot nito ng hikaw na umano'y labag sa patakaran ng paaralan.
7: Ang tinubdan sa maong insidente o pangitabo na ang atong magtutudlo, gitawag ang atensyon atong bata nga allegedly naggamit og arios which is under school policy is prohibited, and then that resulted to the squabble nga may resulta pod sa pagpandagmal ngadto sa atong magtutudlo.
6: Ayon pa sa Dept. 11, grade 10 student ang unang nanuntok sa guro, habang ikalawang sang

0: Basta kasamtangan.
1: Sa kasalukuyan, hindi muna pinapasok sa paaralan ang mga nasabing estudyante at isinailalim sila sa alternative delivery mode upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Puspusan pa rin ang mga paghahanda para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Region na nakatakda sa paparating na September 14. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, tinitiyak ng gobyerno na walang magiging intimidasyon o takot ang mga magsisilbing botante. Binigyang diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento na mahalagang yugto sa BARM ang idaraos na eleksyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Idinaos naman kahapon ang pagsisimula ng campaign period at walang naitalang untoward incident.
3: Hopefully, by electing the right leaders in the forthcoming election, they will be able to finally do things that will benefit the Bangsamoro people, and you would like to see the BARM region. Hindi lang ito election. Pinag-uusapan din dito kapayapaan na napapanahon na magkaroon tayo ng ma-achieve natin eventually yung tinatawag na positive peace or sustainable peace.
4: Tukoy na ng PNP ang umano'y nasa likod ng pagpaslang sa political blogger na si Mima Alicia Lipata sa Caloocan City. Isa sa mga tinuturong motibo sa investigasyon ay malaking utang ng biktima. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang nasa likod ng pananambang sa political vlogger na si Mima Alicia. July 17, nang barilin ang biktima ng riding in tandem sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171, Caloocan City. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., negosyante na magpartner ang itinuturing na mastermind sa krimen.
6: They are named, we unmask them, and his name, but they are at large.
5: Sabi ni Nartates, dalawang motibo ang tinutumbok ng kanilang investigasyon. Una, ang malaking utang ng biktima. Lumalabas na may personal na alitan ng mastermind at ang biktima dahil sa pera. Malaki din daw ang posibilidad na may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon.
6: They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million.
2: Ryan Lesigas, para sa Bayan. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang napapanahon at kahalagaan ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium na isinagawa sa Isla ng Boracay. Yan ay dahil sa nagbabagong teknolohiya at estilo ng mga banta sa buong mundo. Narito ang buong ulat ni Ryan Lesigas.
5: Malaki ang posibilidad na grupo galing sa southern part ng Pilipinas ang nasa likod ng pagpapasabog sa labas ng Department of Justice ng Improvised Explosive Device o IED at pag-iwan ng isa pang IED sa labas ng Senado ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bilang na ang mga araw ng mga suspect sa magkakahiwalay na insidente. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling maresolba ang bawat insidente ng karahasan.
6: We need to cut down that. And we have good leads and our operatives, our detectives are in close coordination with the different law enforcement units para mahuli natin. Okay, malapit na yan.
5: Ngayong araw, pinangunahan ni Nartates ang pagtatapos ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium. Sinabi ni Nartates na timely at essential ang naturang aktibidad dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ang PRO 6 sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng ITSS sa Boracay para sa

0: awareness at dagdag kaalaman ng kanilang mga tauhan.
1: As technology advances and criminal networks become more adaptive, our ability to anticipate, prevent, and respond to improvised explosive device or IED threats must keep pace. That is why this symposium is both timely and essential.
2: Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating.
0: Layon ng aktibidad ng PNP na mas mapalakas ang regional ties ng mga law enforcement at security groups sa pamamagitan din ng ITSS. Matuturuan ang mga otoridad na makapag-identify ng IED, tracking at evidence analysis, at higit sa lahat ay mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng IED at mapapakulong ang mga responsable. Ang Southeast Asian International Command at ang Australian Federal Police ang organizer ng aktibidad. Mula dito sa Boracay Island, Ryan Lisiges, para sa Bayan.

0: Ginawaran ng pagkilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang natatanging institusyon bilang pagpapahalaga sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pananalapi o financial education sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
1: Kinilala ang 15 institusyon mula sa pribado at pampublikong tanggapan sa ginanap na 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Today, we recognize 15 of our partners for their strong commitment to our shared goals. To your vigilance, your insights, and your partnership, you've helped strengthen public trust in our financial system.
1: Layunin ng aktibidad na pahalagahan ang mga nagawa ng mga institutional partners dahil sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa financial education at sa patuloy nilang pagsuporta sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, masusing sinuri at pinili ang mga stakeholders na pinarangalan upang matiyak na karapat dapat silang tumanggap ng pagkilala.
3: This awarding ceremony is talagang to thank our partners. Kasi yung pagpapasalamat na tumutulong sila sa amin to yung mga aming programs and aming mandates, tumutulong sila sa amin.
1: Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay mahihikayat din ang iba pang mga organisasyon at institusyon na makiisa at makipagtulungan sa BSP upang matagumpay na maisakatuparan ang mga mandato ng nasabing institusyon.
3: Well, ang gusto natin is ang mandate nga ng BSP, hindi namin magagampanan kung hindi natin katulong ang ating mga stakeholders. So after this, we're hoping na other stakeholders will also help the BSP. Kasi like yung sinasabi mo, financial education, masispread mo lang yan if more and more people help us spread the word.
1: Christine Bornolla Sabaway, para sa Bayan.
4: Para palalahanan ng mga motorista sa batas trapiko, isang aktibidad ang sinagawa ng LTO sa Davao City na layong maituro ang pagiging responsable at tamang disiplina sa mga bagong driver. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
5: Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, human error ang sanhi ng 70-90% ng mga road crash sa buong mundo. Kabilang sa mga karaniwang sanhi ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho o distracted driving, overspeeding, pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak o illegal na droga, reckless driving at hindi pagsunod sa mga traffic signal. Upang mapalakas ang kaalaman ng mga driver, nagsagawa ang Land Transportation Office ng 2 araw na ituling seminar workshop para sa mga driving school instructors mula sa Region 9, 11 at 13 sa Davao City. Layunin nito na paalalahanan ang mga kalahok sa mga batas trapiko, road safety, law enforcement protocols, mga special law ng LTO, technical impoundment at confiscation protocols at mga bagong pulisiya. Nanawagan din ng LTO sa mga driving school instructors na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga estudyante sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa batas trapiko. Ito'y matapos mag-trend ang insidenteng ginasangkutan ng ilang driving instructors dahil sa mga paglabag sa batas trapiko.
6: Since there was a driving school instructor na wala nag-helmet, kapatid mo ito sir, nasa Facebook, i-post, i-show post guys, ha? Nag-viral, may ikaw kung tatanan, ano eh? I don't know where was I. Wala na po ako sa Gilantaw. I did not mind looking at kung asa siya. But I'm looking in a general perspective na once ang nag-istorya din niya buhaton, it will affect all of us.
5: Isa sa mga dumalo sa pagsasanay si Jonathan Lanterna, isang driving instructor sa isang kolehiyo sa Digo City. Ayon sa kanya, karamihan sa kanyang mga estudyante ay mga college student na may driving subject sa curriculum. Madalas anyang nahihirapan ang mga estudyante sa pag-unawa sa mga traffic signal at mga batas trapiko.
7: First and foremost, kinisiyang inani nga retooling, importante gigay para sa mga kay as a driving instructor, nag-follow mi sa mga rules and regulations sa LTO. Kinani manggun nga situation, kinani na may retooling, diri mangguna mo ma diri mi ma-inform kung unsay mga especially na mga new nga mga policies sa LTO.
5: Ayon naman sa Association of Driving Schools Region 11, mahalagang patuloy na sanayin at paalalahanan ang mga driving instructors dahil sila ang naghuhubog sa mga bagong driver. Dagdag nila, ang tamang pagsasanay ay makakatulong upang makabuo ng mga responsableng mga motorista at makaiwas sa mga insidente tulad ng road rage.
8: Per experience, no, as makita na to sa data, sa datos, sa online, daghag na-involve sa mga vehicular accidents, especially road rage. No, so kinipod, bag-o ni siya nga pulisiya sa road rage, kaya karon pag ma-involve ka road rage, automatic masyokos ka, papatawag ka sa LTO. No, kana mabidyuhan lang gani ka.
5: Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza, para sa Bayan.
4: Tumutok sa patuloy na pagpapaunlad ng turismo sa La Union, ang State of the Province Address ni Governor Mario Eduardo Ortega. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
1: Ipinagmalaki ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega sa kanyang unang State of the Province Address ang mga nagawa niya kabilang ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Malakian niya ang naiambag ng turismo sa ekonomiya ng La Union. Sikat ang La Union bilang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga turista lalo na tuwing summer season.
9: Tourism development. In 2025, more than 500 tourists visited La Union, generated about 1 billion tourism receipts. Like ito'y apod yan, hospitals, hotels tayo, restaurant, and services.
1: Patuloy ang kanilang pag-develop sa mga lugar na pwedeng pasyalan sa La Union, gaya ng mga camping sites upang mas mapabuti pa ang serbisyo sa mga bisita at turista. Sa pamamagitan ng mga turista, mas maisusulong pa ang mga tourist destination sa lugar.
10: Obviously, yung pinakasikat nating tourism destination is San Juan, right? Pero kapag ka maraming tao sa San Juan, nagiging catch basin also ng tourists yung mga kalapit na bayan. So, kapag maraming turista sa San Juan, it follows na maraming turista sa Bawang, maraming turista sa San Gabriel.
1: Handa namang tumulong ang Philippine National Police sa pagbabantay sa seguridad ng mga turista at bisita.
10: Sana ay hindi kayo magsawa na bisitahin ang beaches namin. Alam namin na kapag may oras kayong magbakasyon ay dito kayo pumupunta. Pero subukan natin na kung gusto nating mag-camping, gusto natin ng off-roading, ibang activities, mga falls, pumunta, itry natin sa ibang bayan po.
1: Samantala, aabot sa 600 individual mula sa iba't ibang sektor ang nakibahagi sa SOPA ng gobernador. Christine Bornolia sa baway, para sa Bayan.
4: American football player na si Justin Herbert at singer-songwriter personality Madison Beer, engaged na nga ba? Samantala, pelikulang Spider-Man Brand New Day, nakapagtala ng halos 96 million pesos na kita sa unang araw sa Philippine box office. Yan ang ulat showbiz si Jana Madrid.
11: May panibagong record ang Spider-Man Brand New Day sa Pilipinas. Kumita ang pinakabagong Marvel film ng halos 96 million pesos sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas nito sa mga sinehan sa bansa. Dahil dito, naging pinakamalaking opening day para sa isang Sony Pictures film sa Pilipinas at pinakamalaking post-pandemic opening day gross sa local box office. Pumangatlo rin ito sa pinakamalaking opening day of all time sa Pilipinas, kasunod lamang ng Avengers Endgame at Avengers Infinity War. Sa pelikulang muling ginagampanan ni Tom Holland ang papel ni Peter Parker, nahaharap sa isang mundo na hindi na siya naaalala habang sinusubukang balansehin ang pagiging superhero at ang mga bagong kaaway. Samantala, may 91% fresh rating din ang pelikula sa review aggregation site ng Rotten Tomatoes, kung saan pinuri ito dahil sa mga action scenes, mas matinding emosyonal na kwento at pagganap ni Tom Holland. Inanunsyo ng NFL star na si Justin Herbert at singer-songwriter na si Madison Beer ang kanilang engagement sa pamamagitan ng joint Instagram post noong Martes. Sa caption ng kanyang post, maikling sinulat ni Madison ang Meet My Fiancé. Pinaniniwala ang nagsimulang mag-date ang dalawa noong August ng nakaraang taon at noong October, ibinahagi rin nila sa social media ang kanilang game day kiss sa SoFi Stadium. Si Justin ay quarterback ng Los Angeles Chargers at naging 2020 AP Offensive Rookie of the Year, habang si Madison Beer ay sumikat noong 2013 matapos i-share ni Justin Bieber ang video ng kanyang pagkanta sa social media. Mula noon, naging platinum-selling artist na si Madison at nakatanggap na rin ng 2 Grammy nominations. Ang kanyang pinakabagong album na Locket ay inilabas din ngayong taon. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
4: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at like aming social media sites on Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Weekend na! Happy weekend! Nagkang sa Lunes, ako po si Diane Carrer ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas!

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Energy bumuo na ng Joint Task Force na tututok upang alisin ang system loss charge at VAT sa kuryente.
0: Headlines.
3: Palasyo, pinamamadali na sa Department of Energy ang pag-aaral para mabawasan ng sobrang sigil sa kuryente.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakatutok na sa pagbibigay ng uplift assistance sa low-income workers.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pamimigay ng pondo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program.
0: Headlines.
3: Palasyo, tiwalang hindi maapektuhan ng kumpiyansa ng mga investor kaugnay ng mga usapin sa Pax Silica.
0: Headlines.
3: Palasyo, nirerespeto ang desisyon ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation.
0: Headlines.
3: Prosecution, pinaghahandaan na posibleng pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng articles of impeachment.
0: Headlines.
3: Unang Bangsamoro parliamentary elections, mahalagang hakbang tungo sa exit agreement ng gobyerno at MILF.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatututukan na ang nationwide fish port rehab.
0: Headlines.
3: At Legis Care program ng Kamara, inilunsad na.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay unang araw ng Agosto taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon ang salitali ng ating mga balita. Bumuo na ang Department of Energy ng isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax of VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at mga electric cooperative. Layunin itong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong Hulyo 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakay ng mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Nagpahayag ang Meralco na ang kandang pag-aralan ng operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang polisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Maratanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapagawa sa ng mga power consumer.
4: Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
3: Bagamat layunin ng gobyerno na pag-aanin ang pasangan ng power consumers, sinabi ni Undersecretary Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Anya, welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
4: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling isinumite ni Navotas City Representative Toby Chanco ang kanyang matagal na panukalang alisin ang systems loss charges sa buwan ng singil sa kuryente ng mga consumer. Anya, hindi nila dapat akuin ng mga consumer ang gastos na dulot ng kapalpakan at pagkalugi na wala silang kontrol. Isinumite ni Chanco ang House Bill Number 10273 o ang System Loss Charges Abolition Act of 2026 bilang suporta sa layunin ng administrasyon na gawing mas abot kaya ang kuryente para sa bawat Pilipino. Unang inihain ng panukala noong Setyembre 20, 2010 bilang House Bill Number 3253. Muling inihain noong Hulyo 1, 2013 bilang House Bill Number 709 at muli noong Hulyo 4, 2016 bilang House Bill Number 942. Inihain ni Chanco ang panukala bilang tugot sa payag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Giit ng Pangulo, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang system loss charges bilang bahagi ng mga hakbang upang mapababa ang nananatiling mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Dahil suportado na ngayon ni Pangulong Marcos ang panukala, nagpayag si Chanco ng pag-asa na makakakuha ito ng sapat na suporta sa Kongreso upang maisabatas. Ayon sa mambabatas, habang nananatiling kabilang sa pinakamataas na rehiyon ang presyo ng kuryente sa bansa, dapat samantalahin ng Kongreso ang pagkakataong maisabatas sa mga reformang magbibigay ng agaran at konkretong ginhawa sa mga consumer. Binigyang din ni Chanco na bagamat pinahihintulutan ng mga naunang batas ang mga utility na mabawi ang system loss sa loob ng itinakdang limitasyon, ipinakita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente na bigong umiiral na sistema na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga consumer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na isumite na ng Social Security System sa Land Bank ang listahan ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Adonis Sulit, posibleng susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD Undersecretary, hindi kasama sa bilang na ito ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Anya, nagkaroon din ng matching ng DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisyaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
5: May padala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan ho namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest siyempre is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low income or low wage earners mula sa registry ng SSS.
3: Samantala, mula sa 4.4 million beneficiary, i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Ipinaliwanag ni Social Welfare Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Anya, isinasaalang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, sinabi ni Sulit na kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Fs beneficiaries. Ito ay mga kagraduate sa programa at itinuring na self-sufficient o may sapat at matatag ng kabuhayan para matunan ang kanilang pangunahing pangailangan, ang 1.4 na milyong pamilya.
5: Dinamit ngayon at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals. 3.5 million yon. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the need for households.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development malugod na tinanggap at handang ipatupad ang direktiba ng Pangulo na palawigin ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mula Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Makarambon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Malugod na tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ng 7 taon ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps alinsunod sa nilagdaang Executive Order No. 120 ng Pangulong Marcos, bunsod ng rekomendasyon ng 4Ps National Advisory Council para makapagbigay ng mekanismo may pagpatuloy ang tulong sa mga benepisyaryo batay sa assessment eligibility requirements at EO ng Pangulo. Pinagtibay nito ang commitment ng pamahalaan na suportahan ang mahihirap at mahihinang sektor tungo sa kanilang pagbangon hanggang magkaroon ng sariling kakayahan itaguyod ang kanilang pamilya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang kagawaran ipatupad ang direktiba ng Pangulo. Tinitiyak na ang programa ay nanatiling nakatuon, mapagtugon at nakabatay sa ebidensya ang kwalifikasyon ng mga benepisyaryo at implementasyon ng programa. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mayigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Anya sa 2,000 LGU sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
7: Nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Anya, ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad. Nagbibigay ang mga nasabing programa ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development or safety projects, gayon din ng educational student scholarships.
8: Kapag ka po sa inyo ayan ay pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, hinan nyo naman po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala nang bawian. Ito ang tugon ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga employer na nakapagbigay na ng 60 pesos na wage increase sa Metro Manila. Hulyo 25 nang ipatupad sana ang wage increase na 60 pesos, pero ito ay napaudlot o naudlot matapos maglabas ng status quo anti-order ang korte sa Pasig City. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, bago palumabas ang order ng korte ay nakapaghanda na at nakapagdagdag na ng 60 pesos ang ilang employer para sa arawang sahod ng mga manggagawa, lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi na anya maaari itong bawiin at inaasahang papasok sa payroll ng ilang manggagawa. Sinabi ni Tolentino na hindi pwedeng ikaltas na susunod na pasahod ang naunang ibinigay na 60 pesos na dagdag na arawang sahod. Samantala, kinumpirma ni Tolentino na hindi isa kundi dalawang korte ang naglabas ng kautosan kaugnay kukunin ang pagpapahinto muna ng nasabing wage increase, pero ito ay hindi pa nila natatanggap ang kopya dahil dito tiniyak ng kalihim na susunod sila sa utos ng korte. Kasabay ng pag-usad na pagdinig sa 85 pesos wage increase sa Metro Manila, igilit ng Dole na maninindigan sila sa kanilang naging desisyon. Dagdag ng Dole, ipaglalaban ang karapatan ng manggagawa at employer kung saan kakatawanin sila ng Office of the Solicitor General.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Gagawin ng pamahalaan ang mga kailangan hakbang ang kasunod ng naunsaming pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa dito sa NCR. Sa video ng pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Past Press Officer Attorney Claire Castro na ilalaban ng pamahalaan kung ano ang para sa mga obrero. Subalit, handa din anya nilang pakinggan ang hanay ng mga negosyante.
4: Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:17 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga. Kumpiyansa ang Malacanang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang PAC-Silica project. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasi ang tinutugunan ng mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ni Castro, posible pang mabago ng Malacanang ang mga provisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
4: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat po ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa PAC-Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
3: Samantala, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang PAC-Silica. Ayon kay Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Palace Press Officer ang pahayag makaraang sabihin ni Campus Mayor Butch Gorgigas na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President at CEO Joshua Bingkang ukol dito.
4: Po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
3: Sa Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakamonitor ang Department of Justice o DOJ sa mga usapin at nangyayari kognay sa PAC-Silica Initiative. Ito ay isang US-led international coalition na layong palakasin ng supply chains para sa semiconductors, artificial intelligence o AI at critical minerals. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., handa silang magsagawa na pagsusuri kung sakaling umabot sa kanilang jurisdiction ang nasabing usapin tulad ng isyung legal o konstitusyonal kaugnay ng proyekto. Una nang may mga lumabas na alalahanin hinggil sa posibleng epekto ng Pax Silica sa mga lokal na komunidad at sa geopolitical issues.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang pangunahing balita, iginagalang ng Administrasyong Marcos ang naging pasyan ng Sandigan Bayan na pahintulutang makapaglagak ng piyansa si dating Senador Bong Revilla. Ito ang reaksyon ng palasyo matapos maglabas ng desisyon ang anti-graft court na payagang makapag-bail para sa kanyang pansamantalang paglaya ang dating mambabatas. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nasa jurisdiction na rin ng prosecutors kung ano ang mga nararapat at tamang aksyon o remedyong kailangan gawin kaugnay ng ibinabang resolusyon ng anti-graft court. Ayon kay Castro, dapat lamang na laging manaigang batas. Gayon din ang proseso. 1,000,000 piso ang inilagak na piyansa ni Revilla para sa kanyang pansamantalang kalagayan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may kaugnayan ba sa mga bomb makers sa Mindanao ang dalawang improvised explosive device o IED na nakuha sa Senado at Department of Justice kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr., tinitingnan nila ngayon ang signature o mga sangkap na ginamit sa paggawa ng bomba na tila kapareho sa mga narecover nila sa Mindanao. Sa pagkatapos ng IED Threat and Security Symposium sa Boracay Island, sa Aklan, binigyang diin ni Retates na dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya at lokal na pamahalaan. Dagdag ni Retates, pinalawak din ng PNP ang programa nito para harapin ang mga banta ng IED upang maisama ang mas maraming police investigator at mga nakatalaga sa bomb disposal at canine units hanggang sa level ng provincial at regional office.
9: Investigating the IED in Metro Manila, if it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it fits with the passion and or signature made by group from the southern part.
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Retates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinuri ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang pinaiting na operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nasa likod ng mga online threat kaugnay ng huling State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayang ng Radyo Pilipinas, nagpahayag si Paraiso ng kumpiyansang mapamanagot ang mga natukoy na responsable sa naturang mga banta. Anya, mahalagang may mapanagot upang magsilbing babala sa iba. Ayon sa CICC, siyam na social media accounts na umano'y may kaugnayan sa mga hacker group ang natukoy na nagpapakalat ng mga banta at kaguluhan kaugnay ng SONA nitong Lunes.
9: Natutuwa kami sa balita ni PNP Chief General Retates, no, na tinutukan nila at tinutusan nila ang PNP ACG na tugisin na ito mga gumawa ng mga bantang ito. Kailangan talaga natin may masampulan, hindi lang na masampulan na mahuli, but talagang successful prosecution na talaga makakuha tayo ng conviction dito sa mga ito para makita ng mga kababayan natin na may limitasyon po ang ating mga karapatan, lalo na sa pamamahayag at ekspresyon na hindi mo dapat lumalagpas dito sa ganitong level.
3: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang balita, nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasupina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue. Git pa ni Castro, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos.
8: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
3: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na maisalabas o mailabas ang BIR records. Aniya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
11: Perspective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. So, think ko, wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
3: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa iba pang pangunahing balita, na nindigan ng prosecution na hindi sila patitinag at magpapadistract sa reklamong isinampa laban sa ilang prosecutors kaugnay ng subpoena sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Paliwanag ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang naturang reklamo ay may kaugnayan sa impeachment proceedings. Aniya, naniniwala silang isa sa alang-alang ng prosecutors ang naging desisyon ng impeachment court na payagan ang subpoena sa mga dokumento. Ayon kay Tolosa, malinaw ang batay ng korte dahil bahagi ng patuloy ng pagtukoy sa kabuuang yaman ng Vice Presidente ang pagsusuri ng mga bank records na may kaugnayan sa conjugal properties ng mag-asawa. Sinabi rin ng tagapagsalita na hindi nila pinangungunahan ang magiging pansyan ng prosecutors, ngunit kumpiyansa silang matibay ang depensa ng House Prosecutors. Naniniwala naman si House Prosecution Team Advisor Robert Ace Barbers na maaaring layunin ang reklamo na pigilan ang pagpresenta ng mahalagang ebidensya sa impeachment trial. Kahapon, naghain ng counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilang sa mga miyembro ng prosecution gaya nina Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito'y kaugnay ng reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at sa iba pang opisyal dahil sa umano'y unlawful disclosure ng kanyang financial information.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi isinasantabi ng House Prosecution Panel na mabago ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang posibleng pagtalakay agad sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinapayagan sila ng pre-trial order ng impeachment court na baguhin ang order ng presentasyon ng ebidensya basta't ipaalam ito sa korte at sa depensa. Gayunman, sinabi ni Tolosa na wala pang pinaladesisyon ng prosecution sa nasabing usapin. Aniya, sa ngayon ay nakataon muna sila sa paglalatag ng ebidensya para sa article na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
12: That option remains available to the prosecution, ano, kasi nakalagay naman ng maliwanag dun sa pre-trial order issued by the impeachment court na we have the discretion to change the order of presentation of evidence, no, as to alin bang article ang unahin natin. All we have to do is to inform the impeachment court and the defense, no, about this decision, just in case. But sa ngayon, naka-focus muna kami, no, sa paglalatag ng ebidensya, suporta dito sa article on confidential funds. And parating pa lang din itong mga dokumento, no, na nakita naman natin kahapon, no, boxes and boxes of bank records, no, na submitted nitong mga banks, no, na sinabina ng impeachment court. So syempre, aaralin pa rin natin yan, no, google tayo ng oras dyan, no, at panahon para mailatag natin ng mabuti in a way na madaling maintindihan, no, hindi lang accurate but madaling maintindihan ng lahat. So again, that option is available to us. We will see, no, we will consider that.
3: Yan ang payag ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagalinaw ng Department of Justice kung bakit mangkakahiwalay na Regional Trial Courts o RTC ang humahawak sa mga kasong isinampa laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys at kanilang abogadong si Attorney Levito Baligon. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nakabatay ang paghahain ng kaso depende sa sitwasyon. Aniya, ang paghahain ng kaso at pagtukoy sa jurisdiction ng korte ay nakabatay sa lugar kung saan naganap ang elemento ng krimen, kung saan malatagpuan ang ginamit na computer system at kung saan naganap ang pinsala. Nilinaw ni USEC T na hindi totoo ang allegasyon na pinahihirapan nila ang mga respondent kundi mahigpit lang na sinusunod ng National Prosecution Service ang Rules of Procedure.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Para sa buong Pilipinas, 6:30 na umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:34 na umaga, unang Bangsamoro parliamentary elections, mahalagang hakbang tungo sa exit agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. May report si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinutuloy ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na mahalagang hakbang ang kauna-unahang regular na parliamentary election sa Bangsamoro para sa tuluyang pagsasakatuparan ng exit agreement sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa pagulitan ng kanyang unang 100 araw sa panunukulan, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senin Sarmiento na ang halalan sa Bangsamoro ay isa sa mga natitirang pangunahing commitment sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Sarmiento, kapag matagumpay na naisagawa ang halalan, mas mapapalapit ang paglanda sa exit agreement na magsisilbing formal na pagtatapos sa implementasyon ng peace agreement sa MILF. Aniya, ito rin ang magbibigay daan upang tuluyang maipagkatiwala sa mamamayan ng Bangsamoro ang paghubog sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng demokratikong proseso. Kasabay nito, tiniyak din ng OPAPRU ang pagpapatuloy na iba pang natitirang peace deliverables kabilang ang pagsusulong ng Transitional Justice and Reconciliation Bill at pagpapatibay ng mga programang pangkapayapaan sa rehiyon. Iginiit ni Sarmiento na nananatiling prioridad ang Pamahalaan ang pagkumpleto ng lahat ng kasunduan upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Bangsamoro at iba pang conflict-affected areas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ibang pangunahing balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish ports sa buong Pilipinas. Aniya, layo nitong mapabuti ang pagpapadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos sa post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Webes, binisita ng Pangulo ang Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at itiyak ng malatag na supply ng abot kayang isda.
8: Bilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapaunlad at maisailalim sa rehabilitasyon ng iba't ibang agri-facility sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Marcos, ang Suwal Pangasinan Fish Port, ang agri- at post-harvest facilities na isinasailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability na nasabing daungan. Sa tulong nito, sinabi ni Laurel na maiiwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, particular na ang bangus.
17: Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble ang hata at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats, to more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa unay pa ring balita, lubos ang pasasalamat ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga inisyatiba ng Pamahalaan upang mapalakas pa ang agri-production ng mga mangisda at agri-stakeholders sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, malaking tulong ang rehabilitated post-harvest facility sa Suwal Fish Port upang hindi malugi ang mga mangisda at maging mga negosyante. Anya, sa tulong kasi nito, makakapag-imbak na sila ng huli at mailalabas sa tamang panahon ang mga produkto nang hindi nagbebenta ng palugi. Dagdag pa ng mababatas, malaking kaginhawaan din ang processing plant sa nasabing daungan upang mapataas pa ang kalidad ng kanilang mga produkto.
18: Dapat na bayan dito ang nagpuproduce ng volume of milk fish. So, alam naman natin ang problema ng mga kautalista na pagdagsa ang isda, sumababa presyo. Pero kung nakukontrol natin ang supply sa Manila, yung iba, ano muna dito?
19: Small storage.
18: A week after, ay nagyay ulit. So, hindi malulugi yung mga ikita naman yung mga
3: yan ang payag ni Pangasinan First District Representative Arthur Celeste.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pagsusulong Nationwide Fishport Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa papaanga ng post-harvest capability ng mga fishport complex sa buong bansa, maging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value-adding ng mga produkto, sinabi ni Pangapalan na malaking tulong din ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ang mga isda ay diretso na rin ang mga ito sa processing stage. Dahil na opisyal, nagsasagawa na rin ang PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport areas sa bansa. Ito'y upang maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ang artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
19: Aside from the refrigeration area, ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa natin 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So, nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Directly, mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other areas.
3: Yan ang payag ni Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hindi tumitigil ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsuyod sa mga grupo at individual na konektado sa pagpapaikot ng illegal na droga sa mga sa bansa at pagsawata sa mga kahalintulad na operasyon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot na naging mabunga ang mga isinagawang operasyon kontra illegal na droga ng Administrasyong Marcos. Ito'y lalo na't marami ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska at nasira na. Sa panataon na kasalukuyang administrasyon, sinabi ni Kalulot na pumalo na sa halagang 122.53 billion pesos ang kabuuan ng mga drogang nakumpiska ng PDEA. Anya, ang pinakamalaking volume dito ang 16 na toneladang droga na kanilang nasabak. Sa ikinasa namang mayigit na 155,000 na anti-illegal drug operations ng PDEA, sinabi ng opisyal na sumampan na sa 206,000 na individual ang nahuli dahil sa legal na droga. Anya, ilan sa mga nahuli ay high-value targets.
20: May sagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide. Kasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies. 206,516 na tao po ang naaresto. And out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin na high-value individuals. Kung bakit tinawag na high-value individuals? Dahil ang iba ho rito, meron yung mga elected officials. Yung iba naman, meron yung government officers. Meron din naman ho yung naisama sa high value individual dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
3: Yan ang payag ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police pinalalakas ang intelligence sharing laban sa banta ng terorismo. May report si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ng mas matibay na koordinasyon at mas mabilis na intelligence sharing upang mapigilan ang mga umusbong na banta sa seguridad at terorismo. Ito ang binigyang diin ni Nartates sa closing ceremony ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 35 kinatawan mula sa PNP, iba pang law enforcement agencies, mga ahensya ng gobyerno at international partners. Tinalakay sa aktibidad ang bomb threat management, terrorism financing, mga bagong teknolohiya at mga banta ng improvised explosive devices. Hinimok ni Nartates ang mga kalahok na paigtingin ang information sharing at koordinasyon upang mas maging epektibo ang mga operasyon sa seguridad. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapatibay ng intelligence-driven policing, inter-agency cooperation at international partnership laban sa mga banta sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, ikinatuwa ni Malay Aklan Mayor Floribar Bautista ang apat na araw na simposium kaugnay ng seguridad at banta ng improvised explosive device o IED na isinagawa sa isla ng Boracay. Anya, makatutulong ito upang mapag-ibayo pa ang latag ng seguridad sa isla ng Boracay bilang premier tourist destination sa bansa.
5: Sa halaga ito, simposium na of course, nandigitan natin no, yung mga expert na nagbigay kanilang wisdom, especially sa security threat. At especially sa Boracay, kailangan talaga natin yan. Lalo na ito yung panatid palagi is prevention. No? So, proactive palagi. At kung hindi tayo prepared, mahirap na. As compared nga sa nangyayari sa mga ibang tourist destination na may nangyayari talaga.
3: Yan ang payag ni Malay Aklan Mayor Floribar Bautista.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, para naman kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat stakeholder gaya ng pulisya at lokal na pamahalaan. Ito'y para mapahusay pa ang kapabilidad at kakayahan sa pagpapaigti ng seguridad hindi lang sa Boracay kundi sa buong bansa.
6: Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pati-train sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Hindi lamang dito sa Western Visayas, kundi sa buong kapulukan.
3: Yan ang payag ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy ang kanilang isinasagawang declogging operations sa kabaan ng Tap Avenue upang maiwasan ang matinding pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hindi nakakayanin lang ng simpleng declogging operations ang problema sa baha sa Tap Avenue. Anya, ang kailangan na talaga rito ay pagpapalawak at pag-update ng luma na nitong drainage system. Paliwanag ni Dizon, nag-request na sila ng budget para susunod na taon kung saan sa pagtaya nila ay aabuti ng nasa 1.5 billion pesos ang kailangang pondo para sa pagpapalawak at pagsasaayos ng drainage system sa buong kahabaan ng Taft Avenue. Oras na may sa katuparan, kumpiyansa ang kalihim ng DPWH na maiibsa na rin ang perwisyong baha sa Taft Avenue na mas magbibigay ng ginhawa sa mga residente. Gitpa ni Dizon, paniguradong makikita agad ang positibong epekto ng pagsasaayos ng drainage system sa Taft Avenue tulad ng ginawang pagsasaayos sa Santa Isabel, Araneta Avenue at iba pang bahaing lugar sa Metro Manila.
22: Kung ano yung ginawa natin sa Santa Isabel na pinagaki natin yung mga drainage, yun din ang gagawin natin dito. Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Tap Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hindi natin dito. Ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, Ayala Bridge. Both sides na. No, pati yung kabilang side ng Santa Isabel. Kasi alam mo, yun talaga ang solusyon.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang pangunahing balita, aktibo ang mga Isabeleño sa ginanap na opisyon na paglulunsad ng Legisphere Program ng House of Representatives sa bayan ng Etchagi, Isabela. Na isinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Boggy D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa panukalang anti-political dynasty bill. Ayon kay D, naisipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mga mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakipakinabang sa maraming Pilipino. Dagdag ng House Speaker, target ng kapulungan na ilibuti ng lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sila.

0: Manager Kim Cardenas Moniz na hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Anya ito upang masupply ng tubig ang mga residente sa ISO ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal. Partikular na tinukoy ng Manila Water official na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Dagdag ni Moniz, nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
1: Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customer.
0: Yan ang payag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na may git 4 na metro ang itinaas ng water level sa dam munsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, sinabi ni David na hindi pa rin sapat ang mga tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Anya, sa ngayon, pinagagana na ng ibang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
3: Nagamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig, kagaya po yung mga deep wells at ito po la Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake, no.
0: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng gobyerno posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong tulungan ang middle income earners. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinasuri ang tax measures na makatutulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
4: Ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
0: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9.88 billion pesos na pondo at 107 proyekto inilatag ng Department of Economy, Planning and Development para mas mapalakas ang Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 ang CY 2026 Regional Project Monitoring and Evaluation System Project Monitoring Plan para sa Ilocos Region na sumasaklaw sa 107 proyekto na may kabuuang 9.88 billion pesos financial requirement. Ayon sa datos, 22 participating entities ang kasama sa plano. Sa kabuuang proyekto, 104 ang para sa kasalukuyang kauna at 3 ang multi-year projects. Target din itong makalikha ng 3,298 trabaho kung saan 3,125 ay para sa current year at 173 para sa multi-year projects. Pinakamaraming proyekto sa economic sector na may 30, kasunod ang social 26, infrastructure 21, environment and natural resources 14 at development administration 4. Nasa 9.82 billion pesos ang pondo para sa current year projects at 60.63 million pesos para sa multi-year projects. Target din ng programa na makinabang ang mahigit 1.16 milyong individual at halos 148,000 grupo sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Komisyon sa Wikang Filipino, pinalalakas ang language resources ng Wikang Filipino para sa AI o Artificial Intelligence. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Bilang bahagi ng buwan ng wika ngayon, taon ay sinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbuo ng organisado at mapagkakatiwala ang korpus o koleksyon ng mga tekstong

0: Filipino upang mapalakas ang paggamit ng wikang Filipino sa Artificial Intelligence o AI. Ayon sa KWF, mahalaga ang language resources na ito sa tinatawag na Natural Language Processing o NLP na tumutulong sa AI na umunawa at gumamit ng wika. Sa pamamagitan nito, mas mapapahusay ang mga AI tool tulad ng translation, speech recognition at grammar checker sa Filipino. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ng Senior Language Researcher Ginita Ann Francesco na hindi lamang dami ng datos ang mahalaga, kundi ang kalidad nito upang maging mas maaasahan ang paggamit ng wikang Filipino sa AI.
1: Hindi lang dami ng datos yung mahalaga. Mas mahalaga pong tanong ay ano ba yung kalidad ng datos? Ano ba yung kinakatawan nito? At sapat ba itong naglalarawan ng aktual na paggamit ng isang wika? At dito nagsisimula yung konsepto ng corpus na siyang nagsisilbing pundasyon ng mga mapagkakatiwalaang language resources.
0: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang balita, bagamat mahigit 600 taon na ang nakalilipas, binibisita pa rin ng mga kaanak ng dating sultan ng Sulu na si Paduka Batara ang kanyang libingan sa Dozhou City, China. Ang itinayong musuleyo nga para sultan, nagsilbing inspirasyon para sa matatag na relasyon ng ASEAN at China. Balita din sa atin ni Art Cruz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong lupa na tinubuan ng mga damo ang hugis burol na yan sa Dozhou City dito sa Shandong, China. Pero ang lugar na yan pala ay libingan ng dating sultan ng Sulu na si Paduka Batara. Bukod sa ingranding musuleyo na itinayo para sa kanya, ipinag-utos din ng nooy emperador na si Yongla ng Ming Dynasty na ilibing ang sultan na katulad sa isang kapatid ng emperador bilang pagpupugay sa namayapang kaibigan. Taong 1417, nang maglakbay sa China si Sultan Paduka Batara para sa isang friendly diplomatic mission kasama ang kanyang pamilya at mga delegado na binubuo ng mahigit 340 katao. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit at namatay sa kalagitnaan ng kanyang biyahe pabalik sa Pilipinas. Nananatili naman ang kanyang asawa at dalawa pang anak para bantayan ang kanyang musuleyo. Sa panayam naman ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, binigyan diin ni Dozhou Municipal Foreign Affairs Office Deputy Director Tan Mingming ang mahigit 600 taong magandang ugnayan ng Pilipinas at China. Dagdag pa ng opisyal, nagsisilbi ring aral ang kwentong ito sa mas malawak na ugnayan ng China at ASEAN. Hanggang sa ngayon, naninirahan at bumibisita pa rin sa puntod ng sultan ang kanyang mga kamag-anakan hanggang sa ika-22 descendants. At noong 1988 nga, opisyal na kinilala bilang isang pambansang pamanang kultural at historical ng China ang puntod ni Paduka Batara na sumisimbolo rin ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Chino. Mula rito sa China para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghain si Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na nagbibigay pugay sa P-pop sensation na SB19 kasunod ng makasaysayan itong pagtatanghal sa Lollapalooza Music Festival na tumatak bilang kauna-unahang grupong Pilipino na nagtanghal sa isa sa pinakamalalaki at pinakaprestigyosong taunang music festival sa buong mundo. Sa kanyang Senate Resolution No. 545, pinuri ni Aquino ang SB19 matapos ang pagtatanghal nito sa isa sa mga pinaka-prestigyosong music festival sa mundo noong Hulyo at 30, 2026 sa Grant Park sa Chicago, Illinois. Tampok sa nasabing music festival ang iba't ibang sikat na artist at dinadaysa ng mayigit 400,000 katao sa loob ng 4 na araw dahilan upang ituring ito bilang isa sa pinaka-prestigyosong entablado sa industriya ng musika sa mundo. Kilala bilang Kings of Pop, ang SB19 ay binubuo ni na John Pablo Nace o Pablo, Josh Colin Santos o Josh, Stelvester Ahero o Stel, Philip John Susan Aken at Justin DeJos o Justin. Sumikat ang grupo sa kanilang hit songs na Gento, Go Up, Bazinga, Dungka at Visa. Habang nasa Chicago, itinampok din ang SB19 sa isang laro ng Major League Baseball sa pagitan ng Chicago White Sox at New York Yankees, kung saan si Josh ang naghagis ng ceremonial first pitch habang pinapatutog naman ng stadium ang hit song na grupo na Gento. Kinilala rin ni Aquino ang mga kahanga-hangang tagumpay ng grupo hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa pandaigdigang industriya ng musika kung saan patuloy nitong ipinapakita ang husay at talento ng musikang Pilipino. Noong Enero 2022, ang SB19 ang naging kauna-unang Filipino act na nanguna sa isang Billboard chart nang umabot sa number 1 ang kanilang awitang Bazinga sa Billboard Hot Trending Songs chart nitong 7 sunod na linggo. Noong March 2025, nagtala muli ang panibagong kasaysayang SB19 para sa isang awiting Pilipino nang mag-debut sa number 1 ang kanilang single na Damn.
2: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: on your end.
1: Thanks, Chupot.
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Jolt Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.